0: Sama ang iba't ibang mga heads of state ng ASEAN. Uulitin ko, hindi lang ho 10 member states ngayon ng ASEAN. Hindi lang sila 10. 11 na po sila. 11 member states na po ang bumubuo sa ASEAN. Bakit 11? Naidagdag na po kasi dyan ang Timor-Leste. Hindi lang ho 10. 11 na po. 11. At kasi kasama na ang Timor-Leste. Dati kasi ang Timor-Leste nagpa-participate sa ASEAN Summit pero as an observer. Kumbaga wala pa sila doon sa status na permanent member. Pero ngayon, member na po sila. So, 11 na sila. 11. Speaking of the 48th ASEAN Summit na ginagawa po dyan sa Lapu-Lapu, Cebu, alamin natin ang sitwasyon. Kaugnay ng huling kaganapan sa nakatagdang pagsisimula ng 48th ASEAN Summit. Kasama natin all the way from Lapu-Lapu, Cebu City, si Alvin Baltazar sa International Media Center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magaling, magandang umaga. Aarangkada na nga ngayong umaga yung 48th ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. At yung original na 8 o'clock supposed to be na welcome ceremony ay mababago ng konti at doon sa huling advice na ipinadala ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ay alas 9 magsisimula yung welcome ceremony. At pagkatapos niya, Padre, dire-diretso na yung mga ASEAN leaders natin na magpulong-pulong. Kapagkat dito na nga magaganap, Padre Greg, yung ASEAN Summit for 2026 na matagal na pinagandaan ng ating pamahalaan at ang chairship ay nasa Pilipinas. Dito sa welcome ceremony, Padre Greg, ina-expect natin na pangunahan, of course, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at the First Lady Liza Marcos yung gagawin pagsilubong sa ating ASEAN leaders. At pagkatapos nun, ilang mga seremonya na inaasahan natin, yung official handshake at yung tinatawag na family picture o family photo kasama yung ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at ng kooperasyon. Tama yung sinabi mo, Paring Ray, ano? Bago itong yung pagsisimula talaga, formal na pagbubukas at pagsisimula nitong 48th ASEAN Summit ay napakarami ng mga activities kahapon pa lamang bukod doon sa arrival ng iba't ibang leader mula sa Asia, mga kasabi dito sa Asian member countries. Tama yung binigit mo, Paring Ray, yung bilateral ni Pangulong Marcos at yung trilateral meeting nila ng Cambodia at ng Thailand. At maituturing natin na milestone yung nangyari doon, Paring Ray, sa trilateral meeting ni Pangulong Marcos at ng Prime Ministers ng Cambodia at ng Thailand. Nagsilbing peacemaker si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa na matagal nang merong hindi pagkakaunawaan, Paring Ray. At isang milestone na maituturing yon, nagsilbing peacemaker, tagapamagitan si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa sa pamamagitan ng kanilang leader. At sinasabi nga ng Prime Minister ng nabagitan natin dalawang bansa, ang Cambodia at Thailand, ay pakikilusin nila yung kanilang mga foreign ministers para mapag-usapan yung kanilang gagawing pagkakasundo na bunga ng matagal na hindi pagkakaunawaan na namamagitan sa kanilang dalawa, Manny Grace.
0: Oh, and of course, Alvin, bukod dyan sa trilateral meeting na yan between the Philippines, Cambodia, and Thailand, yung pambimpiyaga, pinangunahan din ni Pangulo yan, binuksan din niya yung bimpiyaga summit na yan alongside the 48th ASEAN Summit.
2: Oh, tama, Paring Ray, napakahalaga nun sapagkat ito namang tinatawag nating bimpiyaga summit ay pagpupulong sa pagitan ng apat na bansa. Itong bansang Brunei, itong Indonesia, Malaysia, and of course, ang Pilipinas. Ang sabi nga ng Pangulo, Paring Ray, ano, doon sa kanilang pagpupulong dito sa Bimpayaga, ay kinakailangan yung Vision 2035 ay hindi lang dapat na maisakatuparan, kundi ang kinakailangan dito, maramdaman mismo nung mga tao, nung mga mamamayan na nakabilang doon sa apat na neighboring countries, yung ginagawang effort itong apat na bansang ito. Meron nang nasimulang mga proyekto, mga programa At yan ay naisasakatuparan naman. Pero ang pinupunto ng Pangulo doon, kinakailangan talaga maramdaman ng tao yung mga proyekto at mga programa, pare Greg.
0: Para lang maliwanagan, ano, Alvin, kasamang Alvin, yung kung ano ba ibig sabihin ng BIMP, yung BIMP. That is Brunei, Indonesia, Malaysia, and Philippines.
2: Correct, correct, correct. Oh, pare Greg. Oo. Apat na neighboring countries nagtutulong-tulong para maiangat yung panika nilang mga mamamayan. Tulungan din niya, paring Ray, sa pagitan ng mga apat na bansa.
0: So, ano aasahan natin today? Bukod dyan sa, ika nga na-move, di ba? Nabanggit mo nga na-move ng 9 o'clock, yung pinaka-official start. Pero besides dun sa official start, anong maaring asahan natin, mga kababayan, in the course of the morning, ngayong araw na to?
2: Ang nakalinya ngayon, paring Ray, ay itong arangkada, itong ASEAN Summit and related meetings na merong ASEAN Plenary at saka Retreat Summit. At yan ay pangunahan lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala dito sa 48 ASEAN Summit. At hindi rin natin alam, siguro mamaya-maya may makapapasok pang impormasyon kung ano pa yung mga sideline activities ni Pangulo Marcos. Sapagkat alam mo, parang Ray, pagka ganitong mga aktibidad, minsan mayroong hindi nakisigit pang ilang mga activities sa Pangulo, patulad ng bilateral meeting. Tulad nung nangyari, yun naman ay nakaset na talaga. Doon sa yung trilateral, medyo parang wala actually doon sa original schedule na ating nakuha. Pero ito mukhang naririnig kami na may papasok pang isang bilateral meeting ang Pangulo. At ihahatid natin mamaya-maya siguro kung ano man sa yung kanyang mga bilateral meeting.
0: Oh, hindi naman kaya China yan? Hindi naman.
2: Sana, no? Kasi, sana.
0: Oo.
2: Malang balik tayo. Pag nga China.
0: Anyway, you know, anything is possible. Di ba?
2: Oo naman. Oo naman. Yun lang ano, parang na yun, trilateral meeting nila. Hindi diba? Natin inaasahan.
0: Hindi kasama sa lineup yun eh. Hindi kasama sa lineup yun.
2: Oo, hindi namin na later na lang namin na rinig. At hindi rin namin inaasahan na magkakaroon pa ng press conference sa harap mismo si Pangulo Marcos. At saka yung kasama, yung prime ministers ng Cambodia at saka ng Thailand. Milestone nga ito parang tayo. Sapagkat sa napakahabang panahon, may hindi pagkakaunawaan at nagsilbing tagapamilitan, office maker si Pangulo Marcos.
0: Kumbaga,
2: malaking achievement yun, parang.
0: Kaya ko lang naman nabanggit yung China ano kasamang Alvin, kasi di ba pinupush din ng Pilipinas yung code of conduct sa West Philippine Sea, matagal na yan. Every time na magkakaroon ng ASEAN summit, alam kong Pilipinas pinupush yung issue na yan para mabuo na yung code of conduct, at isa yan sa mga tinitingnan na ma-raise dito sa ASEAN summit, yung code of conduct sa West Philippine Sea. Although syempre maraming alam naman natin na maraming member states sa ASEAN na nakasandal ngayon sa China. Alam naman natin 'yan. We do not deny that. At maski sila hindi nila dinideny 'yon, ano. Pero ika nga baka mapag-usapan, baka nga biglang magkaroon ng alam mo na bigla ang bilateral meeting, hindi natin alam ano. Ika nga sabi ko nga nothing is impossible, 'di ba? Dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon. So sige, tingnan natin kung sino yung ano natin. Kung sino yung surprise na bilateral meeting with the president mamaya.
2: Parang Ray, nothing is impossible. Impossible, and everything is possible.
0: Yes.
2: Parang Ray,
0: yes.
2: Lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Kaya gabayan na natin. Baka mamaya magulat tayo kung sino yung mga bilateral meeting mamaya-maya lamang ni Pangulo Marcos. Pag mayroon ng confirmation, i-atid natin agad yan, parang Ray. At mamaya-maya, magkakaroon din naman ng press conference ang Pangulo Marcos bandang hapon na. Tatapusin lang muna yung kanyang mga activities at expected natin mga alas 4 ng hapon base dito sa aking hawak na ano nakuha nating schedule. Alas 4 ng hapon na harap si Pangulo Marcos dito sa International Media Center.
0: Alright, sige. At well, maraming salamat sa pagbibigay ng mga updates, and we will also be expecting additional updates mula dyan sa Lapu-Lapu City sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit. Thank you very much, Alvin.
2: Maraming salamat, Paring Ray. Babalik tayo mamaya at ibibigay natin yung pinaka bagong update dito sa 48 ASEAN Summit dito sa Cebu. Alvin Balsar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
0: Ating senior advisor, senior reporter Alvin Balsar live. Senior correspondent Alvin Balsar live sa International Media Center sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Ray Sampang, Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Sabi nga, 'di ba? May surprise na ano? Surprise na bilateral, hindi kasama sa original lineup yung surprise na bilateral meeting na yan with kasama ng pangulo. Yung nga totoo po 'yun, yung trilateral meeting with the Philippines, Cambodia and Thailand. Hindi po kasama 'yon doon sa unang lineup ng mga activities, pero naisagawa. At kasi maganda yung nangyari yung sa trilateral meeting na yun na pinangunahan ni Pangulong Marcos as chair ng ASEAN for 2026. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pagkakaunawaan ang Cambodia at Thailand. Alam naman natin na ang Cambodia at Thailand ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan na nauwi sa border dispute, di ba? Umatake ang Thailand, umatake ang Cambodia and vice versa. Nagkaroon pa nga tayo ng mga kababayang overseas Filipino workers na na-displace from Cambodia, nag-cross ng border patungong Thailand. Kaya't may mga repatriation din na nangyari at mayroon ding mga nagpunta sa mga shelters na pinrovide naman ng ating Philippine Embassy sa Thailand. So ngayon, nag-usap na yung dalawa na magitan ng Pilipinas bilang chair sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at nagkaroon ng positibong epekto. Nagkaroon ng positibong produkto. Unawaan yung dalawa na they will resolve any dispute diplomatically, not militarily. Labing anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan po rin nyo sa ikalawang bahagi ng Bangon. May makakapanayam tayong defense analyst kaugnay nga po ng milestone na yan at trilateral meeting ng Philippine, Cambodia at Thailand. And of course, sama na rin natin yung katatapos na balikatan exercise. Ano ba ang bearing nung positive effect ng trilateral meeting ng Cambodia, Thailand with the Philippines as chair para sa kabuang seguridad ng ASEAN region. Okay, yan. Alright, at tabayanan po nyo yan sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero syempre, tututukan din natin itong lumabas na GDP, Gross Domestic Product, GDP growth natin for the first quarter of the year ng taong 2026, meaning January, February, March. Yan ang first quarter. Alright? Gross Domestic Product, 2.8%. 2.8%. Yan po ay mas mababa dun sa fourth quarter ng 2026. 2025. Ang fourth quarter po kasi GDP natin, ang GDP fourth quarter growth ng Pilipinas noong 2025 ay 3%. Ngayon, ang first quarter ng 2026 is 2.8%. Kumbaga sa sasakyan, mas bumagal. Okay? Ay sasabayan pa ho ng tinatawag na katatapos lamang na inflation report na pumalo sa 7.8% inflation. Ano ang naging magandang balita lang dito, if I remember correctly, kahit tumaas ng bahagya ang employment rate natin sa Philippine Statistics Authority. Yan ang tanong dito, pag pinagsama-sama natin yung inflation na 7.8 for the month of April, and then itong gross domestic product for the first quarter of 2026, which is, let us say, sabihin na natin ang totoo, let's call a spade a spade, di ba? Hindi masyadong maganda tignan, di ba? Pero anong maring maging epekto nito? Ito ba yung stagflation na ba ito? Is this stagflation? O ano? So alamin natin mula sa isang pananaw at pagtasa ng isang ekonomista na nanggaling pa, nagmumula pa sa Canada. ang iba kundi ang ating Filipino-Canadian Economist. Live po siya mula sa Canada, Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga po. Welcome back sa Bangon Bayang.

0: nation, sabihin na stagnation, is yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth rate is either close to zero or negative. Eh sa ngayon naman po ay nasa 2.8 pa rin. No? So above zero pa rin. So may paglago pa rin, kaya lang maliit lang. So 2.8%. Yun naman po kabilang side ng stagflation, yun yung inflation. So tumataas yung presyo ng mga bilihin. At yan po ay nakikita natin sa kasalukuyan. But in fact, ang aking prediction nga dyan, Ray, is mas lalo pang tataas to kasi yung full effect nung nitong crisis sa langis, no? Eh, hindi pa natin nararamdaman talaga yung full effect kasi mas habang tumatagal ito, Ray, mas lalong lamalala ang sitwasyon. So, kung hindi pa matatapos yung gulo sa gitnang silangan, hindi malabong magtuloy-tuloy yung pagbaba ng paglago ng ating ekonomiya kasi hinihila yan ng mataas na presyo ng langis, hinihila yan ng inflation, nagmamahal yung presyo ng pagkain. Isama mo pa rin yung mga sitwasyon tungkol sa flood control corruption, kasama rin yan. So yan eh, nagsasama-sama kayo, makikita mo na mas bababa pa lalo ang paglago ng ekonomiya. Pero nakadepende yan for most part dyan sa gulo talaga sa Middle East. Kaya sana naman po talagang matapos na yan sa lalong madaling panahon.
1: So wala pa tayo dito sa conditions that can be set para masabing nasa stagflation na tayo. So ibig sabihin pala, ang stagflation, just para maintindihan ng mas maintindihan tulad ng sinabi ni Dr. Batu, kinakailangan, ano ba, yung ating GDP is nasa flat, nasa zero or something, ganun ba, Dr. Batu?
0: Tama ka rin, no? May mga conditions yan. So yung ekonomiya kailangan stagnant, no? So zero or negative. Pag nag-negative rate, ibig sabihin na contract ang economy. Nakita natin ito nung pandemic. Kaya lang sa kaso nung COVID pandemic, nagkaroon ng contraction pero mabilis din yung pagbulusok pataas. No? Sa kaso ng ganitong sitwasyon, because this is being driven by geopolitical events, no? Global in nature, nakadepende ito sa gano'ng katagal, no? Yung magiging epekto ng digmaan. And pag stagnation kasi rate, close to zero or zero yung growth rate. Pag zero yung growth, ibig sabihin kung ano yung halaga ng produksyon ng ekonomiya nung nakaraang taon, eh kapareho rin ngayon. So walang pag-increase, walang decrease. Pag negative, nagkaroon ng decrease. Sa kaso naman rin ng inflation, sa ngayon nasa around 7% pa rin tayo, kapag ka nag-double digit na yan, ay mas yung chance na marating natin yung sinasabing stagflation, mas lalong tataas. No? Pag nag-double digit na yung overall price inflation nakita natin. Sa ngayon wala pa yan eh, kasi 7% pa lang. Pag kaya na yung nag-double digit na at bumulusok pababa lalo ang economic growth, yun ay masasabi na natin na nasa stagflation phase na tayo ng ating ekonomiya.
1: Okay, so do you think, of course, ito alam ko, may column ka dito na ang title, Outside Looking In, something like that. Ano? Someone outside looking in kung ano nangyayari dito sa Philippines. Do you see, looking inside, from the outside looking inside, nagkakaroon ba ng magandang epekto yung mga ginagawang measures ngayon ng gobyerno, ng Administrasyon Marcos Jr. para tugunan itong mga epekto ng Middle East War, mataas na inflation, mataas na presyo ng produktong petrolyo? Is it enough to make the economy stay away dito sa tinatawag na I'm not saying mangyayari, pero maaring mangyari if the conditions are set tungkol dito sa stagflation?
0: Meron naman, Ray. Kaya lang, since the resources na meron ng ating gobyerno ay limited, eh limited din yung magiging epekto, no, nung ginagawang intervention. Kasi nga, maintindihan natin, limited din yung resources ng gobyerno. The government can only do so much, especially sa ganitong klaseng sitwasyon that is being driven by forces that are external to the economy. So kagaya halimbawa sa kaso ng pagtaas ng presyo ng langis, our economy is still reliant on petroleum. So hindi pa tayo nakapag-transition. So ibig sabihin, hanggat hindi pa tayo nakakaalis sa paggamit ng mga produktong petrolyo, there is very little the government can do. Even mag-deregulate, i-regulate mo yung sector, ayusin mo yung old regulation law, mag-introduce ka ng mga stockpile, ano, mag-increase ka ng strategic reserves. This can be done, but limited pa rin yan kasi nga, our economy is still beholden sa petroleum. So, hindi pa tayo nakapag-transition. Now, kapag kayo exposure natin dyan, bumaba na, sabihin, nag-transition na tayo into green sources, you know,

0: naging electric na yung mga sasakyan, yan ay masasabi natin na hindi na tayo masyado magiging epektado. Pero sa ngayon, hindi pa yan yung sitwasyon. So kaya, kahit na merong ginagawa ang gobyerno, bigay ng ayuda sa mga tsuper, no, ayusin yung batas ukol sa all the regulation, but still, the effect is still limited because of limited government resources.
1: And besides the limited resources, as sabi ng Dr. Bato, ng DepDep, ni Secretary Balisacan, may nakikita siyang tatlong factors that has contributed to the latest GDP growth maski sa inflation. Number one, corruption. Doon pa rin sa flood control projects. Yung government spending, medyo kinakailangan daw, medyo lakihan pa yung government spending. At ito pong iba pang mga epekto ng gera sa Middle East. Do you subscribe doon sa tatlong na mention na yan ni Secretary Balisacan?
0: Merong importanteng pinakamalaking bahagi ng ating ekonomiya na siguro na-mention dito ni Secretary Balisacan, which is yung consumption spending rate. Kung titignan mo kasi ang household consumption, ang typically sa isang ekonomiya, nasa mga 60 to 70% yan ang ekonomiya consumption. Sa ngayon, nakita natin that consumption growth has been muted, no? Mababa yung growth niya. And dahil nga ang ating mga kababayan, they're cutting on spending. Sinangyari, hindi sa limbawa rin, pumunta sila ng mall para magpalamig. Eh, hindi na muna sila pupunta ng mall kasi mahal ang gasolina. So kapag ka ngayon, nabawasan yung mga taong pumunta sa mall, halimbawa, paano na yung mga negosyo na nandun sa mall? Mabawalan sila ng benta, mababawasan. At magkakaroon ito ng multiplier effect sa ekonomiya. So yung pag-withhold ng spending ng ating mga kababayan, malaki ang epekto niyan sa pangkalahatang ekonomiya, Ray. So, kaya ito yung iniiwasan ng ating gobyerno. In fact, napanood ko rin noon si Secretary Balisacan nung siya nag-appear sa yung uplift Senate hearing. Sa mga sinabi niya doon, and I fully agree, is kung ano man yung mga polisiya ng gobyerno na ginagawa ngayon, ang goal nito is ma-prevent yung paghinto ng ekonomiya. Kasi mahirap yan rin kapag ka ang mga tao ayaw muna mag-spend kasi masyadong mataas ang presyo. Ang mangyayari niyan is mababawasan ang production. At pag nababawasan yung production, yan yung sinasabi na natin kanina na papunta na tayo dun sa sitwasyon ng economic stagflation. So yun yung iniiwasan natin mangyari. So anong kinakailangan para mag-spend yung tao? Well, magkaroon ka ng targeted intervention sa mga tsuper halimbawa para yung ating transport sector ay gumagana pa rin, no? Yung mga vulnerable sectors sa gaya ng mga mahihirap, may ayuda sila para dyan, no? Posible rin, Ray, is yung reduction ng taxes kasi ginagawa na rin ito sa ibang bansa. Imbis na mag-increase ng taxes ang gobyerno as it relates to fuel and transportation, for example, baka pwedeng temporarily muna na isuspend yung mga ibang buwis na related dyan para to spur spending ng mga kababayan. Kasi, alam mo, Ray, kapag ka binaba mo ang taxes, at least according to theory, pag binaba mo yung taxes, lumalaki yung real income mo. Kumbaga, kung dati napupunta sa tax yung ibinabayad mo, ngayon, imbis na mapunta sa tax, pwede mo i-consume yun sa ibang bagay. So, that way, mag-increase mo yung consumption at ma-address yung sinabi ko kanina na yung iniiwasan natin dito na magkaroon ng pagbaba, no, na magkaroon ng pag-arrest ng consumption, which is sana hindi mangyari. Kasi, sabi ko nga kanina, consumption remains to be a very large component of our gross domestic product.
1: Now, regarding naman dito sa 40th ASEAN Summit, Dr. Bato, how can this 40th ASEAN Summit help ang Philippine economy muna natin? Concentrate muna tayo dito. How can the 48th ASEAN Summit help the Philippine economy, ika nga po, overcome the obstacles na kinakaharap natin ngayon? Energy crisis, ano? Medyo yung presyo sa mga produktong agricultural, tumataas din. Presyo sa pump prices, tumataas din. Maski sa kuryente nga, tumaas din. That's why we have the 7.8% inflation. So how can this 48th ASEAN Summit help the Philippine economy?
0: Well, in many ways, Ray, no? So in fact, this is a very good opportunity for our country to engage our economic partners in the region, particularly those other countries na nakadepende tayo. Halimbawa, sa kaso ng Indonesia, Ray. Indonesia is our major source ng coal na ginagamit ng ating mga power plants. So maintaining good relations with the Republic of Indonesia, for example, is essential for energy security ng ating bansa at para mas maibaba rin ang presyo ng kuryente. So importante yan. Hindi lang yung rate. Look at Thailand and Vietnam. These are the two neighbors na meron tayong importanteng relation as it relates to food. Thailand and Vietnam, yan ang mga pinaka-main na pinanggagalingan ng imported na bigas sa ating bansa. And to ASEAN, it's a very a good opportunity to engage these countries para mas lalo pang ma-ensure yung food security sa ating bansa. No? So napakarami rin, no? Hindi lang sa pagkain, sa energy, sa pakikipagkalakalan din. And not to mention yung epekto nito rin sa local economy. Mm-hmm. No? Kasi nga, I believe sa Cebu ito nangyayari ngayon. No? So yung local economy will also benefit kasi mga pupunta dyan ng mga delegates that would create some economic activity. So kahit paano makakatulong yan sa paglago ng local economy. No? So may epekto yan rin on the micro level but also on the macro level. So na-discuss na natin yung mga effects.
1: Alright, and with that, Dr. Bato, maraming salamat as usual sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and of course on your professional and in-depth analysis dito sa mga figures sa pinag-uusapan natin. Pero bago kita bitawan, any silver lining da? May silver lining ba tayo nakikita? After all of these figures that has come out, GDP, inflation, may silver lining ka bang nakikita as an economist, Dr. Bato?
0: Yes, kasi alam mo, kami mga economist, ang aming paniniwala sa lagay ng ekonomiya, it's always a cycle. So, pag cycles, Ray, there are times when the cycle is up, no, na magkakaroon ng paglago ng ekonomiya, meron mga bust in cycles. Ang tawag natin yung Ray, boom and bust. It's a boom and bust cycle. So, right now, we are entering a bust cycle. So, pumababa siya. But the silver lining here is, at some point, aakit din uli yan. Hindi ba? So, sa ngayon, medyo maganda. Sa mga darating na panahon, aakit din muli yan. So, kasi nga, the economy always operates as a cycle.
1: Thank you for that very optimistic view. Silver lining na yan, Dr. Bato. Thank you very much. Mabuhay ka. And thank you very much for gracing our program once again.
0: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian economist live and direct from Canada, Dr. Michael Bato. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingle to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tulad kanina nabanggit natin napag-usapan namin ni Alvin Baltasar diyan na diyan siya sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit ngayong araw na ito. Yung mga meetings before today, yung mismong araw na summit. Po diyan yung trilateral meeting ng Cambodia, Thailand at ng Pilipinas. At ang Pilipinas po, ulitin ko, is the chairship. O chairship tayo ngayon para sa ASEAN 48th ASEAN Summit. At sa meeting na magitan dyan, kasama dyan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At nagkaroon ng magandang resulta ang pag-uusap na yan sapagkat mukhang nagkasundo ang Thailand at Cambodia at na magitan dyan ng Pilipinas. At ilan sa mga napagkasunduan o na-reaffirm na commitment ay yung patuloy na dialogo pagitan ng Cambodia at ng Thailand. At kaya ma-prevent ang anumang kilos na mag-e-escalate sa sitwasyon. At mas tatahakin nila yung direksyon ng pagpo-promote ng well-being ng mga civilian communities. At ika nga, mag-uusap, patuloy yung kanilang gagawing pag-uusap. Meaning, more on a diplomatic side instead ng mga ika nga, military measures. Alamin natin, ang pinaka ika nga, epekto nito, ang kahalagahan nito for the whole of ASEAN. And of course, syempre, para sa Pilipinas kung meron man, 'di ba? So kasama po natin ngayon ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Corporation. Walang iba kundi si Dr. Chester Cabalsa. Dr. Cabalsa, magandang umaga po muli at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
5: Maraming salamat, Sir Ray. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa.
1: Thank you very much din po, Dr. Cabalsa. Dr. Cabalsa, ano po ang nakikita niyong milestone dito sa trilateral meeting sa pagitan ng Philippines, Cambodia at Thailand alongside the 48th ASEAN Summit?
5: Malaking bagay ito para sa Pilipinas. Pinapakita ng ating Pangulo at para sa mga Pilipino na kaya rin natin mag-mediate sa pagitan ng mga kapitbahay natin na nag-aaway. Malaking bagay ito dahil although SOP rin ito dahil sa Malaysia nung sila yung nag-host din last year, nag-usap din yung Cambodia at Thailand, pero nagkagulo rin. Pero ngayon, na-reaffirm na mas gusto nila mag-usap ng diplomasya at malaking bagay ito para sa isauunlad ng ASEAN dahil ang mga kapitbahay natin, willing naman silang mag-usap at malaking bagay ito na ang nag-mediate ngayon ay ang Pangulo natin. The mere fact na may pumayag sila, kasi pwede namang hindi pumayag yung mga leader, pero the mere fact na pumayag sila sa pamumuno ng ating presidente ay malaking bagay na may respeto sila doon sa ASEAN centrality.
1: And speaking of ASEAN centrality, ibig sabihin ang walang nag-interfere na outside sovereign state. Ibig sabihin, yes, within ASEAN members lang ito. Walang China rito, walang US dito. What does that say about ASEAN?
5: That's good. Tama ka doon, Sir Reno. Walang foreign intervention from superpowers, no, kagaya ng ni President Trump at ni President Xi Jinping, no, ito ay dahil kay President Marcos Jr., no, magandang sinyalis ito dahil nga alam naman natin ang pinakamalaking problema sa buong mundo ngayon ay ang global energy security at syempre sa ating bakuran, no, dito sa ASEAN, isa sa mga problema na kinakaharap natin ay yung Cambodia-Thailand conflict, no, at unti-unti na nga natin nakikita na may pag-asa palang magbati at mapag-usapan ng mga bansa na tayo-tayo din lang, no, kasi napaka-importante nito dahil nga alam naman natin yung ASEAN, sinasabi nila battleground ng mga superpowers ito, kaya malaking bagay na kapag ganitong mga problema, mas maayos kung tayo-tayo din ang nag-uusap kasi nga yung kultura ng ASEAN na na non-interference, of course, saka yung pagrespeto natin ng consensus, no. Maganda na ang consensus na nakita natin ay kapwa ASEAN din na dapat ang magresolba sa mga problema dito sa Timog Silangang Asya.
1: Okay. Ito, matanong ko lang, Dr. Cabasa, I hope you will indulge me on this question. Mm-hmm. Hindi ko maiwasang maitanong kung mabobrota ba dito ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Although wala dito ang China, alam ko, hindi naman kasama ang China dito, pero of course, itong mga ASEAN member countries, 11 na sila ngayon, including Timor-Leste. Of course, we know na may influence ang China sa ilang mga ASEAN member states. We all know that. Okay. Pero pinupush pa rin ng Pilipinas yung Code of Conduct sa West Philippines, hindi lang sa ASEAN, maging sa mga APEC summits at sa iba pa. So do you see the COC pwedeng ma-discuss man lang dito sa ASEAN summit?
5: Alam mo, Sir Ray, no, isa yan sa mga items na gustong pag-usapan ng Pilipinas at binabalanse rin natin dahil nga maraming mga problema din, pero of course, no, that will be mentioned, no, that will be discussed, no, ipupurso ng Pilipinas yan na mapag-usapan dahil gusto nating tuldukan yung problema na ito. Ang napansin ko, may gusto kong dalawang puntong i-emphasize dito. One is, kung titingnan niyo yung American and Chinese influence in influences in Southeast Asia, yung mga malalakas na kapitbahay natin, sila yung may pinakamalakas ng Chinese influence. Halimbawa na lamang si Indonesia, Malaysia, Singapore, no? Pero nakita ko dun sa recently na nilabas ng isang think tank sa Malaysia, no? Ang nakapagtataka dito, yung impluwensya ng Amerika dito sa Myanmar, Laos, Cambodia, na dati-rati ay alam natin malakas ang impluwensya ng China doon, ay mukhang nagbabago, no? Nagiging medyo kapantay na ng Amerika, no? Kasi dito sa Timog Silangang Asya naman ang may malakas na impluwensya ng Amerika sa atin ay ang Pilipinas, no? So mukhang pwedeng magbago yung pananaw natin doon sa Code of Conduct. Yung mga dating kaalyado ng China ay mukhang medyo nagsisimpatize doon sa pananaw natin sa rules-based order, no? Pangalawa, ang gusto kong i-emphasize dito na nasa isang closed door meeting ako ng mga scholars last year sa Malaysia kung saan nandoon ang mga Amerikano, ang Chinese at ako yung representante ng ating bansa, no. Tinanong ko rin yan sa mga Chinese scholars, no, bakit hanggang ngayon walang nagtatagumpay na Code of Conduct. Dalawa yung sagot nila. Parang hindi nila madiretso, no, parang bakit kailangan ng Pilipinas agad-agad at ang Code of Conduct? Yan ang unang tinatanong nila. Sinasabi ko naman, magsasampung taon na yung Code of Conduct, arbitral award natin sa July, isa-celebrate natin yan. At kinakailangan talagang matuldukan na para magnegosyo tayo at para hindi na magkagulo at yan yung maging gabay sa atin kung paano natin didiktahan kung ano ang mga problema dyan sa West Philippines. No? Oo. Ang pangalawang pananaw nila na narinig ko ay parang lagi nilang isinisisi na ay ginagamit lang yan ng kabilang kapangyarihan, yung US daw, no? Pero sa ang pananaw ko na sinasabi ko, hindi naman ganun. Unfair naman para sa Pilipinas yan dahil tayo naman yung lumaban dyan, tayo naman yung nag-umpisa dyan. Wala namang sinulong yung Amerika dyan kung paano natin gustong itayo yung bandera natin pagdating sa sobrenya ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea, no? So yun ang hindi pa nila naiintindihan, no? Kaya sa tingin ko, dun sa katanungan nyo, Sir Ray, kung yes, babanggitin, maaring kasi nga may pressure din sa atin na gusto nating magkaroon ng finalization ng code of conduct na naisip sana, mas maganda sana kung ginawa ng Malaysia yung last year para iwas doon sa politika at iwas sa bias ng China. Pero baka medyo mahirapan pa tayo kasi doon sa mga sagot ng mga kausap ko ng mga Chinese scholar na may malapit na connection sa party nila, eh parang hindi pa nila masagot, no?
1: Okay.
5: Hindi nila alam kung ano yung mangyayari kung at ano ang isasagot pa nila doon sa code of conduct na yan.
1: So blanco pa sila.
5: Blanco pa sila, parang ganun nga ang nangyayari, no?
1: Sa loob na 10 taon blanco pa rin sila.
5: Oo nga, kasi nga ang worry ko dito, ang kinakatakot nito nila dito ay yung mailagay doon sa code of conduct na kailangan nilang tanggapin yung arbitration decision na parang sampal sa kanila yon. At parang syempre superpower ka, emerging superpower ka, tapos natalo ka ng isang middle power sa batas, international law, parang hindi pa nila matanggap yung ganong sitwasyon, no? Lalo na syempre gusto nilang ipakita na malakas sila. So, but of course, no, kasalanan nila yun, hindi natin kasalanan yun. No? So, nasa kanila yan kung paano nila tanggapin yung reality at magpakumbaba. At ganoon naman dapat, no? Kung gusto mong irespeto ka ng mga kapitbahay mo, katulad ng Pilipinas, irerespeto natin sila, tanggapin nila yung realities dito sa at yung naipanalo nating arbitral award.
1: Alright. So before I let you go, Dr. Yes, Cabalsa, so sa panig naman ng tinatawag na security cooperation ng mga ASEAN member countries dito sa 48 ASEAN, what is your expectations para pagdating sa security cooperation among ASEAN member countries?
5: Among ASEAN, no, hindi pa natin nakikita yung intra-ASEAN, although tatlo kasi yung pillars ng vision ng ASEAN, no, para mas maging malakas yung ASEAN centrality natin, yung security, political, economic, at saka yung sociocultural. No, doon sa tatlong pillars na yun, yung sociocultural medyo umarangkada naman kasi tanggap naman natin na ASEAN tayo, tapos dinagdag na natin si East Timor, Timor-Leste, so 11 na tayo, okay yung medyo social cohesion natin, no? Pero dun sa economics, medyo divided pa tayo kasi nag-i-intervene din kasi yung mga big powers, no? Yung si China at saka si US, no? So medyo hati, lalo na yung sa political strategic pillar natin, no? Dahil siguro magkakaiba yung pamumuno natin, yung governance natin and government system at saka yung mga religious faith natin. So diverse kasi si ASEAN, no? So hindi pa natin na-reach yung strong intra-ASEAN. Pero sana ine-expect ng bawat ASEAN member na palakasin yung intra-ASEAN. Pero ang pumipigil kasi dito na challenge at pwede rin maging opportunity ay yung pangingialam ng mga big major powers, no? Itong mga malalakas na bansa. Pwede natin naman, ang maganda kasi sa ASEAN ay meron tayong regional norms and instruments katulad ng ASEAN kung saan naghaharap tayo, humaharap tayo sa isa't isa at pinag-uusapan yung mga issue, no? Na sa ibang rehiyon sa mundo, walang ganun, no? Ang medyo malakas katulad lang natin yung European Union. Sa ibang rehiyon sa mundo, wala silang ganun, no? So, lagi nilang tinitignan yung model ng ASEAN, no? Okay. Pero ang gusto sanang makita natin dito ay lalong lumakas pa ang bawat isa. Kasi ang last na ipupunto ko lang dito sa Reno, kung iko-combine natin lahat yung GDP, yung gross domestic product ng lahat ng 11 ASEAN members, tayo yung fourth biggest economy in the world. Ganun kalakas tayo as ASEAN. Lalong-lalo na kung naging united tayo, no? Kayang-kaya natin tumapat sa US, sa China, at saka sa European Union.
1: Alright. With that, Dr. Cabalsa, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Muli, as usual.
5: Okay. And we
1: appreciate,
5: salamat, sir.
1: Okay. Appreciate it so much. Thank you very much, Dr. Cabalsa.
5: Okay. Thank you.
1: Ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Cooperation, Dr. Chester Cabalsa. Tala, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. 52% ng mga pamilyang Pilipino tinuturing ang sarili na mahirap ayon sa SWS. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Higit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap ayon yan sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa March survey, 52% ng mga pamilya ang itinuring ang sarili bilang mahirap. Mas mataas na isang puntos kumpara sa 51% na naitala noong Nobyembre, ngunit mas mababa naman sa 57% na annual average noong 2024. Tinatayang katumbas rin ito ng nasa 14.5 milyong self-rated poor families. Samantala, 30% naman ang nagsabing sila ay nasa borderline o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap, habang 35% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas na sinundan ng Mindanao. Pag ninyan, lumabas din sa survey na 42% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay food poor, 12% ang nasa borderline, habang 46% ang nagsabing hindi sila food poor. Nanatili naman sa 15,000 pesos ang tinatayang buwan ng halagang kailangan ng isang pamilya para hindi maituring na mahirap. Isinagawa ang first quarter 2026 social weather survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 na adult respondents. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang mga balita, abogado Dennis Barr ng Korte Suprema matapos mapatunayang nagsinungaling. Abay, marami namang abogadong gumawa. Ang buong detalye mula kay Lores Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dennis Barr ng Korte Suprema si Attorney Jose R. Hidalgo matapos mapatunayan gumamit ng Peking Mandatory Continuing Legal Education ng MSLE compliance number sa mga pleadings na inihain nito sa Korte. Sa per curiam decision ng SC and Bank, na patunayan lumabag si Hidalgo sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa hindi tapat na pag-uugali. Nag-ugat ang kaso matapos questionin ng abogado ng complainant na ang MSLE compliance ni Hidalgo sa isang malicious prosecution case sa Branch 153 ng Regional Trial Court sa Binyan City. Batay sa sertifikasyon ng MCLE Office, walang record ng compliance o exemption si Hidalgo mula 2001 hanggang 2019. Dahil dito, ipinag-utos ng RTC ang pagtanggal sa kanyang pleadings at iniendorso ang usapin sa Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa posibleng kasong administratibo. Matapos ang investigasyon, inirekomenda ng IBP ang disbarment ni Hidalgo dahil sa isyong o sa seryosong dishonesty, fraud at panlilinlang. Pinagtibay ito ng SC at binigyan din na ang pagsasama ng maling impormasyon sa pleadings ay nagpapakita ng bad faith at kawalan ng respeto sa korte at sa mga umiiral na patakaran. Bukod sa disbarment, pinagmumulta rin si Hidalgo ng 35,000 piso dahil sa hindi pagsunod sa mga kautusan ng IBP sa gitna ng investigasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 9,000 OFWs ligtas na napauwi sa bansa. Mahigit naman sa 17,000 nabigyan ng financial assistance ayon sa DMW. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi titigil ang pamahalaan sa repatriation efforts ito at pagbibigay ng tulong sa overseas Filipino worker na naiipit sa Sigaloy sa Gulf region. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ang kinakailangan suporta sa mga OFW para tiyakin na ligtas at maayos sa pagpapauwi sa kanila sa bansa. Batay sa datos ng DMW, Department of Migrant Workers, pumalo na sa 9,038 mga OFWs ang ligtas na napauwi ng pamahalaan mula sa Gulf region buhat ng simulan ang repatriation efforts noong Marso 5. Aabot naman sa mahigit 17,500 ng mga OFW ang nabigyan ng financial assistance mula sa DMW Action Fund. Kabilang na yung mga na-repatriate at yung mga apektado ang kabuhayan, subalit nananatili pa rin sa mga bansang may gulo. Sa naturang bilang, mahigit 9,000 rito ang nakatanggap ng tulong financial kasabay ng repatriation, habang mahigit 7,000 naman ang nabigyan ng on-site financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang energy technology solution company sa Ukraine, nakipagpulong sa Department of Energy para sa isang collaboration. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Manong Ray, isang Ukraine Technology Solutions Company ang nakipagpulong sa Department of Energy para magkaroon ng kolaborasyon sa paghatid ng mga makabagong teknolohiya sa paggamit ng kuryente sa bansa. Kung saan pinag-usapan nga kasama si DOE Undersecretary Alessandro Sales at si Ronald Conquilla, ang Technotrade LLC ng Ukraine para nga sa potential collaboration ng Energy Supply and Technology Solutions. Ang naturang pagpupulong ay inisiatiba ng Ukrainian Ambassador Yua Feldiv at sa pakikipagpulong na rin ng ITMS Oil Industry Management Bureau at opisina nga ni Yusek Sales upang maghatid ng country's fuel supply systems upang ma-improve ang energy security ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan po ng report na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Bangon Bayang Mahal. Pero bago po tayo magpilid, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa inyong lingkod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa programang Bangon Bayang Mahal habang ako po nakaupong host dito sa programang ito mula Lunes hanggang Biyernes. Ilang taon din tayo nagkasama? Mga more than 3-4 years sa Bangon Bayang Mahal. Kasama ang ating executive producer si Ms. Jam Season and of course ang ating iba pang mga nakasama along the way dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Nagpapaalam na po ako as host na programang Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Lalong-lalo na sa mga naging live studio guest po natin for the past so many years. Ano, kung bibilangin ko lahat, ang dami, hindi ko na mabibilang lahat. Pero alam nyo kung ano ang pinakatumatak sa akin? Yung pong pakikipag-ugnayan natin sa mga overseas Filipino workers na natulungan ng ating programa. Lalong-lalo na yung mga distressed OFWs na napauwi natin, natulungan nating makauwi, natulungan nating ma-reunite sa kanilang mga pamilya. Meron po kasing mga ganong klase ng mga pakikipag-ugnayan ng programang ito, kasama ng ating executive producer si Ms. Jam Season, na hindi na natin ina-air sa programa, na nakakauwi, natutulungan natin. Hindi na natin kinakailangan ipalabas pa sa TV, sa radyo, at the back of the program, ginagawa po namin yun. Kaya nagpapasalamat kami sa DMW, sa OWA, sa lahat ng government agencies na nakatulong sa pagbibigay ng public service. And of course, sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. Thank you very much, ha? At thank you very much. Until we see and hear each other again on a different circumstance. Maraming salamat po. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Thank you sa mga production natin at sa engineering. Maraming salamat po.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, 8:58 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapalakas sa kooperasyon sa kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon na pagkasunduan ng ASEAN. Mula sa Cebu, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nanatiling committed ang ASEAN member countries na magtulungan para manatiling bukas at matatagang rehiyon sa gitna ng global challenges. Sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang pag-uusap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na may kinalaman sa mga hakbang upang mas mapalakas ang kooperasyon sa kalakalan. Ito'y sa gitna ng umiiral pa rin krisis sa Middle East na nakakaapekto sa ASEAN. Binigyan din ni Roque na importante ang ginagawang mga pulong ngayon, ngayong hindi lamang niya ito palitan ng pananaw, kundi paglalatag na din ng mga posisyon, pagdetermina ng mga prioridad at pagtiyak na Ang mahalagang usapin ay malinaw na napagtutuunan ng pansin at mabilis na napagpapasyahan. Kaugnay nito'y binanggit ng kalihim na nakatakdang maglabas. Ngayong araw, ang ASEAN leaders ng Collective Response sa Middle East Crisis inaasahang ilalatag dito ang sama-samang aksyon ng member states sa pagpapalakas ng energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability.
12: This meeting is an opportunity to engage candidly, to test our assumptions and to align our actions and plans where we can assist each other.
11: Nagulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Nasa 60 billion peso na pondo na binalik sa PhilHealth, makapagpapalakas pang lalo sa pag-atid ng serbisyong medikal. Ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nang pasalamat ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong ipag-utos na ibalik sa kanila ang nasa 60,000 pisong excess fund nito na una nang inilagak sa National Treasury. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilHealth na ang hakbang na ito ay malinaw na pahayag ng tiwala sa kanila ng Pangulo para gawin ang mandato nitong maging katuwang ng bawat Pilipino sa pangangailangan pagkalusugan. Gagamitin ng State Health Insurer ang pondong ito para pahusayin ang serbisyong pagkalusugan o pamaabot ang bawat Pilipino. Kinikilala rin ng PhilHealth ang papel ng Department of Finance sa agar ng pagre-remit ng nasabing halaga. Kasabay niyan, pinagtibay rin ng PhilHealth ang pagkakon nito na pangalagaan ng tiwala ang pinagkaloob sa kanila ng pamahalaan at ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng serbisyo, pagpapabilis ang proseso at pagpapalakas ng sistema. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sa ibang balita, 5 million pesos na halaga ng tulong ibinuhos ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa mga maliliit na negosyo. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglaan ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 5 milyong pisong puhunan para sa mahigit 1,000 maliliit na negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa lokal na ekonomiya sa gitna ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pamahagi ng ayuda sa San Andres Sports Complex sa Malate sa Maynila sa ilalim ng Kaagapay sa Kabuhayan Program ng Manila Department of Social Welfare. Bawat benepisyaro ay tumanggap ng tigdi 5,000 piso bilang panimulang puhunan para sa sari-saring micro enterprises gaya ng karinderya, banana queue at merienda stalls. Kasabay nito na mahagi rin ng lungsod ng 100 starter kits para sa iba't ibang livelihood training kabilang ang hair cutting, massage therapy, nail care, bread and pastry, hairdressing, cookery at skin care. Kabilang sa mga prioridad ng benepisyaryo ang persons with disability, solo parents, senior citizens, indigent residents at graduates ng Manila Manpower Development Center. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na matulungan ng mga residente na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan habang patuloy nararamdaman ang epekto ng tumataas na gastusin at pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At hanggang 45 degrees Celsius heat index posibleng may tala sa Cagayan ngayong araw. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasa danger level pa rin ang heat index, walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparik, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ng matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meron Angastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
20: Ng ating walang gutom program.
19: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
21: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
19: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
22: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
19: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
22: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
19: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
23: Salamat, President.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Leslie Bocopo.
28: Leslie Bocopo.
27: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
28: Leslie Bocopo.
27: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po ng umaga. It's once again a glorious Friday morning of May 8, 2026. Kamusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Wala po tayong panauhin ngayong umaga kasi po we are on standby. We will give way to the live program, no, that is happening in Cebu for the 48th ASEAN Summit. No, the president will be there. He will deliver speech. He will meet with the dignitaries and the VIPs attending the event this morning. Before that happens, because there is a full schedule starting at 9 a.m. today, gusto ko lang magbanggit na of course, we all know that the burning issues now is the arrest by the NBI of the political strategist and supposedly who projects himself as a journalist. I speak of none other than si Mr. Franco Mabanta, who is the founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, PGMN. Gusto ko lang magsabi na pagkatapos po niyan, marami na pong lumalabas na mga abogado na tila kine-question the manner that the event took place. No? But later I will give a comment on that. Meantime, we will go now to a live report from Alvin Bantasar. Alamin muna natin ang mga pinakamabagong kaganapan sa 48 ASEAN sa Lapu-Lapu City, Cebu. Alvin?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hey, Leslie. Morning, Leslie.
29: Saliga.
1: Oh, good morning.
29: Good morning.
1: Oh, magandang umaga, Kuya Leslie. Nagsisimula na.
29: Ah, teka na, wala si Alvin. We will get him back, no. We'd like to get an update on what's happening now in Lapu-Lapu City, no, sa Cebu, no. Nandun ang ating mahal na pangulo at ang ating unang ginang, no. Tantabayanan natin ang pagbabalik ni Alvin Baltasar. Anyway, ang sinasabi ko, naglabasan na yung mga abogado at ine-question yung in the manner that the NBI conducted the entrapment. So, ayun. Christopher, nagla-live na ba si Alvin? Hindi ko siya marinig eh. Okay. Anyway, sige, ayan, alam si Alvin. Alvin!
1: Hey, Leslie. Magandang
29: yan, sige.
1: Umaga.
29: Magandang umaga sa iyo.
1: Nagsisimula ng magdatingan itong ASEAN leaders na may partisipasyon dito sa 48 ASEAN Summit. At personal na sinasalubong mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., at the First Lady Liza Marcos, yung mga ASEAN leaders dito sa venue. At itong welcoming ceremony ay of course nauna yung unang tinawag yung representative ng Myanmar. Hindi nakapagpadala o hindi mismo nakapagpadala o nagpadala lang ng kinatawan ang Myanmar at ang kanilang kinatawan dito yung kanilang foreign minister. Ilan sa mga nasalubong na din ni Pangulong Marcos at ng unang ginang ay itong si, hanapin natin yung pangalan ha.
29: Si Prabowo Subianto.
1: Hunmanet. Oo, si Prime Minister ng Cambodia, si Hunmanet. At
29: okay.
1: Si, yung latest na tinawag, Kuya Leslie, itong Indonesia, si President Prabowo Subianto.
29: Yes. Alvin, kamusta ang panahon dyan? Kasi alam mo, napakainit dito sa Metro Manila. How is the weather right now in Cebu?
1: Ako, parehas lang ng Metro Manila, Kuya Leslie. Ang init din.
29: Okay.
1: Mainit. Pero bago kami, nung pagdating namin dito nung Miyerkules, nakita namin basa yung lansangan. Medyo umulan ng kaunti. Pero since yesterday, hanggang sa mga oras na ito, napakainit din dito sa Cebu, Kuya Leslie.
29: Okay, so ika nga merong April, May showers, no? That's always a blessing kasi sa sobrang init, ang nakikita natin, no? Talagang ang sikat ng araw is very intense. But anyway, mag-ingat kayo dyan, Alvin, and we'll wait for more reports.
1: Oh, yes. Oh, Kuya Leslie, babalik tayo mamaya. Pagkatapos kasi nitong welcoming ceremony, yung opening ceremony na, at dito inaasahang magbibigay ng kanyang talumpati o opening statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. After ng welcoming ceremony. Mamaya-maya pa ito, Kuya Leslie, kaya babalik na tayo mamaya as soon as i-deliver na ng Pangulo yung kanyang opening ceremony. Kuya Leslie, okay. Back to you muna. Back to you muna.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar, who is currently now in Cebu, no? For the 48th ASEAN Summit. It is a very strong partnership between the Southeast Asian nations, no? It is a long-standing friendship and agreement for multilateral talks and multilateral agreements. There is the cultural, there is also the defense, no, of the region, no, especially ngayon medyo magulo ang ating mundo. It is always best to have strong partnerships with neighboring countries, no, kasi nga sometimes when you deliver a message you have to deliver it multilaterally. Kung unilaterally, medyo nadedehado tayo sa malalaking bansa, no? So it's always best to have friends and neighbors that will help you go on with your advocacies and your cause, no? In this case, it is friendship and peace and progress in the region. Anyway, magbalik tayo dun sa sinasabi ko kanina, yung kaso ng sinasabi nilang Franco Mabanta was set up, no? Well, of course he was set up. He was set up by the NBI. And that set up means there was an entrapment operation against him. Ang ginawa kasi, let us backtrack a bit. Nagsabi siya na meron silang video linking the former House Speaker, who is also the first cousin of the President, no? Si Ferdinand Martin Romualdez, linking him to the flood scandal, no? The corruption. At ang kabuuan ng mensahe nito, pag hindi ka magbigay ng pera, ilalabas namin itong video ito. Of course, the former speaker, what would he do? He will not run to social media. He sought the help of the National Bureau of Investigation and asked them to investigate this. So, through Director Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag, they plotted an entrapment operation with his agents, with the NBI agents. Ngayon, of course, nahuli sila, may video, marami ngayon nagde-deny that it was the NBI, it was the former speaker who approached si Franco Mabanta and offered money para hindi ilabas yung video. Ang panawagan ko ngayon, hindi pa ba tayo nadadala doon sa pulboron video na inilabas ni Attorney Harry Roque, at he is insisting that that is the President snorting that prohibited drug. But up to this very day, wala siyang mailabas na authentication documents that is indeed the President snorting that cocaine powder. So it is a fake video. It is done by artificial intelligence or AI. Second, si Cathy Binag, sinabi niya, I have 150 USBs that is damaging to the President and the First Lady. Okay, lumabas yung video ni Harry Roque. It was shut down because it was proven that it was AI generated. That's not the President. because they could not come out with authenticity that it was. Ang sa akin, ang masasabi ko, it is an authentic fake. Uulitin ko, that Paul Boron video of Harry Roque is an authentic fake. Second, yung kay Cathy Binag, meron siyang 150 USBs that is damaging. Ang laman ng USB,

0: that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another. Aligned with the Philippines' three P's, peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment, our discussions today will chart our course as we navigate our future together. Once again, I thank you for your presence and welcome you to the 48th ASEAN Summit. Mabuhay at maraming salamat.
1: Thank you, Mr.
2: Kuya Leslie, ang binibigyan din dito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. base na rin doon sa theme nitong 48th ASEAN Summit, Navigating Our Future Together. So, ang sabi niya ng Pangulo, defining moment itong ASEAN Summit sapagkat dito maipapakita yung magiging pagtugon ng mga bansang kasama sa ASEAN with unity, lalo't naharap ang rehiyon sa uncertainty o walang katiyakan at habang tumataas yung hamon ng crisis sa Middle East na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mga tao. Itong sabi ko ito, pinupunto ng Pangulo na sa kanyang naging opening statement ay pinakamagandang pagkakataon para ikaw magtulungan ang bawat isa at makahanap ng tinatawag na best approaches para mapababa yung tension o yung mga problema pinakaharap dulot ng crisis sa gitnang silangan. At ipinanto din ng Pangulo na tuloy dapat yung trabaho ng ASEAN para sa mga tao sa ating bansa at sa buong ASEAN. At ibang lang uli, nagpapasalamat ang Pangulo dun sa tugon ng mga bansang kasabi ng ASEAN para sa kanilang presensya dito sa 48th ASEAN Summit. Amid uncertainty, sabi ng Pangulo, kinakailangan tuloy-tuloy yung trabaho ng ASEAN. At itong ASEAN Summit na ito ay refleksyon niya ng tuloy na commitment at partnership ng mga bansang kasabi sa ASEAN sa gitna ng tinatawag na uncertainty. Relously, babalik tayo mamaya. As soon as magsimula na yung mga sunod-sunod na pulong dito sa 48th ASEAN Summit na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan muna ang pinakuhuling na kaganapan dito sa Cebu at babalik tayo maya-maya lang. Gulat mula dito sa Cebu para sa ating pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Magbasara, Radio Pilipinas, na dito.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Lala, Bira, Indira John. Hanggang umaga po sa inyo. Hi, hello, hello, hello. Ay, siya, pakibukas mo na dyan. Arnel, gandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome, welcome, welcome sa Radyo Publiko Servisyo Program. At ngayon, nako, ngayong araw na ito, Biyernes na, it's Friday. Yung iba, chill-chill kasi work from home. Pero yung iba, work from anywhere else. O nandyan ba? Saan ba? Baka nandyan lang kayo sa Boracay o kayo nandyan lang kayo sa mga pang-resort na mga lugar. Ay, ingat kayo ha. Gamitin nyo ng mahusay ang ibinigay sa inyo ng ating pamahalaan na pagpa-relax. Oo, biruin mo. Pagkawa work from home, ay siya, pahinga ka. O kaya trabahong konti lamang sa opisina, then the work from home. Baba, meron kang pahingang Friday, Saturday, Sunday. Tatlong araw, sana all. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome mga kababayan. Ay, bago po ang lahat, meron akong flash report na tatanggapin bago kayo makarinig ng magandang balita. Yung mga uutang ng mga pang-livelihood para sa inyo na ngayon ipamamahagit gagawin ng ating pamahalaan mula sa DTI Small Business Corporation, Antabayanan po. Sapagkat meron muna akong tatanggapin flash report. Alright. Si J. Mark Dagala, nako, may panibagong balasan sa mga matataas na opisyal ng PNP. Ipinatupad. Nako, sino-sino kaya yan? Iga, J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Sa ikalawang pagkakataon, Kuya Kiko, ngayong buwan ng Mayo, muling nagpatupad ang balasan ng hanay ng Philippine National Police sa mga senior officer nito. Sa panibagong Unit 3 assignment, epektibo ngayong araw, itinalaga bilang Officer in Charge and Director for Police sa Regional Office 1 o Ilocos Region PNP, ito si Police Brigadier General Lovencio Padua Jr. Habang si Police Brigadier General Christopher De La Cruz naman ang itinalagang bagong OIC ng Police Regional Office 4B o Mimaropa na dating pwesto ni Padua. Itinalaga naman bilang bagong Officer in Charge Director ng Directorate for Controllership itong si Police Brigadier General Dindo Reyes, habang si Police Brigadier General Romano Cardinho ay tatalaga bilang Officer in Charge ng Police Regional Office Negros Island Region. Papalitan nitong si Cardinho si Police Brigadier General Tomas Ibay na itinalaga bilang Deputy ng Directorate for Education and Training, habang si Police Brigadier General Berliner Capili ay itinalaga naman bagong District Director ng Northern Police District. Inaasahan naman patuloy ang balasahan sa mga susunod na linggo.
0: Ay, naputol. Tama ba? Anyway, thank you sa karagdagang detalya. Pakinggan na lang po sa ilang sa mga susunod na ilang minuto dito po sa report na yan ni J. Mark Dagala. Ay siya! Eto na mga kababayan ng mga headlines muna. 48 ASEAN Summit and Related Meetings formal nang binuksan ngayong umaga sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu. Pangulong Marcos muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area, Vision 2035. Antabayanan nyo kung ano yung pangakong yan, Mistress. Samantala, Pangulong Marcos nakipagpulong sa punong ministro ng Vietnam. Nakipagpulong na, makikipagpulong pala. Mistress, antabayanan natin din ang detalye niya. Yan po ang mga headlines, ang mga detalye sa mga susunod na ilang minuto dito po sa Radyo Publiko Servisyo. Oy, mga kabisyo servisyo! Hey, welcome, welcome, welcome! Mga kabisyo sa servisyo, steady ka diha, sabi nga ng ating mga kababayan Bisaya. At sa kayong mga kababayan nating mga Ilocano, ay naimbaga bigat ako. At sa kayong mga kababayan nating mga Pangasinense, hello, masantos siya kabuasan na si kayo namin. Ang mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga Tugang, mga Manay, mga Manoy, mga Paddi. Ang ating mga kababayan dyan sa Pampanga, maya paabag po kay Kongan. Nako, kumusta po kayong lahat? Mga taga Mindanao, Asya, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Oh, utang, pautang, pautang. Pagka sinabi pautang, Indira John, anong nasa isip mo? Kaagad-agad ba o pandagdag sa negosyo? Ay, Arnel at Indira John, Mistress, Tope, anong naisip nyo pagpautang? Ito pag-uusapan ay pautang na merong pasuporta sa livelihood. I-explain ng isang mayaman na mayaman na hindi sa pagpapauna kasi doon ang pangalan nito eh. Si Vice President Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Industry. Alright, good morning.
3: Magandang umaga, Kakiko.
0: Ay, yes,
3: thank you sa pag-imbita. Pang ilang beses ko na dito.
0: Oh, thank you. Siyempre, suki ka na. Kaya ako na may at home. Madaling ma-imbitahan. Kahit na nagtatrabaho, nandito sa studio at meron nakasalang doon sa kanilang Mancom meeting. Ayan nyo, President Bobby. Kung nakikinig po kayo, nandito naman ang inyong Vice President upang sagutin ang mga tanong tungkol dito sa magandang programa na pinagkakaloob ng Department of Trade and Industry. Sige, simulan mo nga para sa kapakanan ng ating mga listeners. I-refresh natin ng mga pending ma-pick up ng mga impormasyon, Vice President Wally.
3: Ayun, Kakiko. So, una, pasalamat nga uli na nandito kami para i-promote, ipagbigay alam yung programa ng gobyerno, DTISB Corp.
0: Okay.
3: So, tama po, kami po ang ahensya ng pamahalaan na nagpapautang para sa mga nagnenegosyo po. Business loans, livelihood loans po. So, lately po, ang aming butihing secretary, si Sec. Chris Roque, marami po kaming nilaunch in the past 4 weeks or 2 months, 4 na programa po yan, ang pinakahuli, yung e-transport loan.
0: Alam mo, napapanahon yung e-transport loan na yan. Ige nga, anuhin natin, simulan mo nang banggitin yung panghuling yan, pero yan ngayon ang in na in. Nagva-viral, ano? O sige, alamin natin that bago pumasok ang ating live feed mula sa Cebu. Go ahead, please, Vice President Wally.
3: Ayan, quickly, Kakiko.
0: Sige lang,
3: ang e-transport loan, ito po yung contribution ng DTISB Corp.
0: Yes.
3: Sa whole of government approach na tulong dito sa krisis na pinagdadaanan natin. Yung pagtaas ng presyo ng langis, particular yung diesel. So, talagang ang laki ng impact sa atin na mataas ang presyo na yan. Nagwewelga ang ating mga kapatid na namamasada.
0: Yes.
3: At kung hindi sa tulong ng pamahalaan, baka tumaas ng husto ang presyo ng bilihin. So, pero ang tulong na makokontribute ng aming ahensya ng DTISB Corp.
0: Oo.
3: Ay para mag-transition na talaga to electric vehicles.
0: Yun.
3: Kasi ito naman talaga ang future.
0: At saka sinabi yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang pagsuporta sa ating mga kababayan. Speaking of PPBM, pakinggan natin live mura sa ASEAN Summit ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayan. O, nasa Cebu City na siya ngayon, ha? Okay, go.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Member State, the immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. For ASEAN, these challenges are deeply felt by our people through higher living costs, supply disruptions, threatened livelihoods, economic strain, growing vulnerability, both in our homelands and amongst our nationals in the Middle East. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. For this, I thank you for answering the call, underscoring the importance and urgency of convening at this time. It is in this spirit that we gather today to pursue concrete outcomes and forge a collective path with particular focus on 3 urgent and interrelated priorities. First, we must ensure regional energy security and resilience. At a time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity, all the while advancing alternatives and renewable energy sources to protect our economies from further shocks and to respond to the urgent challenge of climate change. In this effort, we must also harness innovation, including inclusive and responsible applications of artificial intelligence to improve energy forecasting, strengthen grid management and system flexibility, and support the clean energy transition. Second, we must work together to stabilize food security. Disruptions in trade and transport stemming from the closure of the Straits of Hormuz quickly affected food prices and supply, especially fertilizers, and subsequently, the welfare of our peoples. Our task is to ensure that ASEAN remains responsive to strengthen and expand intra-ASEAN trade and build the capacities to safeguard and fortify our food systems across the region. Digital innovation can help us anticipate shortages, improve agricultural productivity, and support responsive decision-making so that our peoples in vulnerable situations are better protected. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals. In moments of crisis, ASEAN solidarity must be measured by our ability to act in concert to safeguard our peoples wherever they may be. This means strengthening early warning systems, enhancing consular coordination, and ensuring the timely delivery of assistance through the prudent use of new technologies, including exploring how AI-enabled tools may advance our priorities, anchored in human judgment and international law. Today, we gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity, while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples. In this regard, the Philippines, as chair, reaffirms its strong commitment to steering ASEAN through changing and uncertain times under our chairship theme, Navigating Our Future Together. As we push forward the first year of the implementation of the ASEAN Community Vision 2045, we are reminded that our region is strongest when we turn shared challenges, however daunting they may be, into shared purpose. And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Navigating our future together is not only our chairship theme, but also the task that lies ahead of us. With this, I have the honor to declare the 48th ASEAN Summit Plenary now open. And at this point, I kindly request that our friends in the media leave the room so we may continue with our discussions. Thank you.
2: Yes, Kuya Rico. Kuya Rico.
0: Oh, go ahead, Alvin. Yun ang ano ni Presidente. Go ahead, Alvin.
2: Formal lang dineklara ni Pangulong Marcos yung pagbubukas nitong 48th ASEAN Summit. Pero sa mga pinaka-importanteng bahagi ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang opening statement ay binanggit ito yung kasalukuyang geopolitical issues. At may tuturong isang concern talaga, Kuya Rico, yung nagaganap na crisis doon sa Middle East. Ang kailangan niya ngayon ay makabuo ng tinatawag na collective effort na tutugon dito sa crisis na nagaganap dito sa gitnang silangan, sapagkat apektado tayo itong patuloy pa rin tensyon sa Middle East. At tatlong bagay yung itinanong ng Pangulo para pag-usapan dito sa 48th ASEAN Summit.
0: Win.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Pabalikan natin si Alvin Baltazar, mga kabayan, sa panimulaan na nitong 48 ASEAN Summit and related meetings in Cebu. At naroon nga mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsimula na nitong 48 ASEAN Summit na ito. Alvin Baltazar, go ahead, Alvin.
2: Kuya Kiko, hindi ko alam kung saan ako naputol, pero balikan ko lang yung tatlong mahalagang bagay.
0: Yes, please, go ahead.
2: Yung priority na pag-uusapan dito sa 48 ASEAN Summit. Una-una, sa sentro doon sa regional energy security. Dalawa, yung masiyak na matatag yung food security. Kaya kailangan pala kasi yung supply ng pagkain at mapaunlad yung agricultural productivity. At yung ikatlo, kinakailangan matiyak yung kaligtasan ng mga ASEAN national. Saan man sila naroon sa mundo, kinakailangan matiyak yung kanilang kapakanan at kaligtasan. Itong pagtitipong ito, sabi ni Pangulong Marcos, Kuya Kiko, ay para sa peace and stability at tiniyak din ng Pangulo yung commitment ng Pilipinas sa tema na ginagamit ngayon dito sa 48 ASEAN Summit, itong Navigating Our Future Together, at sisiguraduhin mayroong mabubuo ng mga hakbang dito sa ASEAN Summit na ito, lalo't meron tayong tinatawag na geopolitical issues at yan ay dulot pa rin nung nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Kaya Kiko, babalik tayo sa right. Ilan pang mga statement ni Pangulong Marcos kaugnay ng formal ng pagbubukas. Dineklara na ni Pangulong Marcos na open na itong 48 ASEAN Summit.
0: Alright, thank you, Alvin.
2: Babalik ako, Kaya Kiko, back to you.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48 ASEAN Summit nandyan po sa Cebu City. O balik tayo mga kababayan, mukhang nabitin kayo no? Tungkol sa pautang. Ang aking studio guest pa rin ngayon ay ang Vice President ng Small Business Corporation na si Don Wally. Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation and Department of Trade and Industry. Tuloy-tuloy mo nga yung nabitin kanina dahil alam ko nagkakaroon na ng interest kaya ako na-invite na kita ulit ngayon. Tungkol doon sa mga nagtitext, mukhang marami ang nagka-interest doon sa electric vehicle loan. Ano nang update, Vice President Wally?
3: Ayun, opo. Talagang marami po ang interest na nakuha namin dito. Patunay yung karamihan nung nag-apply. At actually po, lumalapit din po sa aming tanggapan ang mga grupo ng transport network companies.
0: Okay.
3: Gusto pong mag-partner. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan. Pero nandiyan po yung mga transport network companies kasi po yung programa, malawak po ang saklaw. Pwede po ring mag-apply dito ang mga TNVS driver
0: yung
3: operators.
0: Yung existing, ha? Mga existing.
3: Existing okay. Po sila. Meron okay. Po silang unit na ginagamit na IEC, internal ICE, internal okay. Combustion engine.
0: Okay.
3: Yung nagpapatakbo, gasolina. Pero dahil po gusto ng mag-transition to electric vehicle, open din po kasi sa kanila itong loan na ito.
0: Ibig sabihin niyan, mga motorsiklo, yung ginagamit na motor taxi, at saka yung four-wheel na mga sasakyan. Pwede na yung existing na membro ng mga TNVS na yan.
3: Opo, na o, nagbabalak pong palitan na yung unit nila, gawin na pong electric. Opo,
0: ba?
3: Pwede po silang mag-access dito sa facility na ito.
0: Ang mga first-timer, yung mga nakarinig nitong programa na isinusulong nyo, kasi I understand, nakita ko, nagkakaroon kayong, meron kayong caravan, umiikot kayo sa iba't ibang lugar. Mamaya pag-usapan natin yon. So, anong mga ibang classification ng mga nagka-interest dito sa e-vehicle loan na ito?
3: Opo, sa katunayan po, ang aming kalihim, si Sec. Chris Roque, pumunta sa Bacolod 2 weeks ago at
0: okay.
3: Nakipag-dialogue po sa mga transport groups doon. Ang init po nung tanggap at sa Bacolod, marami pong may interest talaga. Mm. Kahit po yung mga bumabiyahe po ng traditional jeeps natin, gusto rin po nilang mag-transition to electric. Na, pwede rin po dito sa transport loan. Pero ang agam-agam po namin bilang nagpapautang, relative to the requirement po, 2 billion po itong pinag-uusapan na yun. 2 billion
0: pesos. 2 billion pesos na inilaan.
3: Para sa programa.
0: Para sa programa. Sige.
3: Pero sa buong bansa po, ang dami pong nating mga kababayan na engage sa public transport.
0: Sige.
3: So, ang ano ko lang po, Kaki ko, kaya yung sabi ko po sa inyo kanina bago tayo nagsimula sa programa, nakakatakot na sa dami po ng interest.
0: Nabubulunan ang inyong system. Nako, tama. Itong nag-text sa akin, ngayon umulit na naman doon sa aming, mga nagte-text dyan sa 0999-229-1738. Alam ko, interesado kayong mamudip. Katulad nitong isa, na-submit na raw niya yung kanyang application sa system ninyo sa website,
3: sa
0: yung mobile app. At tapos, congratulations sa kalagay. We have received your application. We will get back to you soon. 3 weeks na po ang nakaraan. Hindi pa ba nakakabalik yung SB Corporation sa kanya? Sinabi mo, nabubulunan. But paano nyo tinatakil itong concern na ito?
3: Ayun po, napaliwanag ko, sir. Kanina, meron na po kami mga internal measures na ginagawa.
0: Okay.
3: Isang ehemplo dyan.
0: Oo.
3: Meron po kasing dedicated processing teams sa loob ng aming opisina.
0: Mga tagatanggap lang nung
3: tatanggap po at magpoproseso.
0: Process.
3: Dadaan po sa iba't ibang stages ang pagproseso ng isang loan application.
0: Okay.
3: Para po ma-address itong volume po, ng dami pong na nag-a-apply. Kahit po hindi kabilang sa traditional na processing team, nag-augment na po ng ibang tao mula sa iba't ibang unit. Katulad po ng unit ko, ang unit ko po ay marketing and communications po kami.
0: Okay.
3: Hindi po kami involved sa pagproseso ng
0: ibang
3: loan application.
0: Ibang division pala yun.
3: Opo. Pero para po tumulong sa may mga tao na po sa aking unit na nilagay po dito sa para tumulong na pong mapabilis ang
0: pagproseso. Yun ang tawag yung augmentation.
3: Opo.
0: Ay, teka, pahapyaw nga o dagdagan mo lang ng konti kasi sa interest mukhang sabi mo dumami. Totoo naman dahil pautang nga yan. Magkanong pautang, magkanong interest na dapat na mapunta doon sa mga nagkaka-interest niyan o interesado sa loan, the electric vehicle loan na ito?
3: Dito po sa e-transport loan po yung pangalan.
0: Okay, e-transport.
3: Ang maximum loanable amount po per unit na bibilhin nyo. For example, bibili po kayo ng electric vehicle, 1.5 million pesos.
0: Bawat isang tao?
3: Bawat isang aplikante,
0: aplikante
3: po, mag-a-apply po kayo.
0: Okay.
3: Pero meron pong, pwede pong ang isang operator natin ay may balak pong dalawang units ang bilhin.
0: Okay.
3: So, pwede pong dalawang 1.5 million. So, nakakap po tayo sa 3 million pesos per loan borrower namin.
0: Individual.
3: Opo.
0: If you say loan borrower, individual yan o organization?
3: Individual po yan.
0: Individual yun. O nako, edi kung halimbawa, sabi mo nga, nagka-interest yung ibang mga kooperatiba at yung mga transport vehicle network system, palagay ko, dadami nga talaga ang mag-a-apply ng loan na ito. Payable in how many years at saka anong interest rate nito?
3: 5 years po ang
0: years.
3: Ang repayment period, monthly po ang amortization. Ang interest lang po nito yung mababang 1% per month na diminishing balance.
0: Explain mo nga yung diminishing balance.
3: Na,
0: mahina ako sa matik-matik na ganyan.
3: Opo.
0: Paano yung 1% per month na diminishing?
3: Opo. Actually, baka mapagalitan nga po akin.
0: Bakit?
3: Pinapapalitan na po yan.
0: Anong
3: for e-transport loan, para wala na pong mahabang paliwanag.
0: Okay.
3: Kasi pag kinumpute na rin po yung diminishing balance, 6.7% po ito per annum.
0: So 6% divided by 12 ang tawag doon.
3: Hindi po kasi yung 1% per month, Kung hindi po natin ipapaliwanag ang diminishing balance, karamihan po tayo ang utak natin interpret to na 1% per month, 12 months in a year, 12% per
0: ano. Aba, mataas nga kung magiging ganun yun.
3: Eh, so? Dahil po sa epekto ng diminishing balance, hindi po 12% per annum ang 1% per month.
0: Mm-mm.
3: Nagiging 6.7% lang po ang total interest cost nun sa kabuuan ng isang taon.
0: Give me a number. For example, 1.5 lang ang nautang ni Kakiko na pang ano yung motorsiklo. Okay. Na ang tawag doon na ngayon magiging e-trike. Ah, sige. 1.5 million na grant. Magkano ang monthly ko doon?
3: Na, Kakiko, wala pa akong computation, sige. Pero yung illustration na mas madali na sige. Ginagamit go, namin. 100,000.
0: Oh,
3: umutang
0: sige.
3: Ka na 100,000.
0: Okay.
3: Kung ito'y straight sana, mm-mm. na hindi diminishing balance sa 1% per month,
0: mm-mm.
3: pagkatapos ng isang taon, 112,000 ang binayad mo. 100,000 na principal at 12,000 na interest.
0: Oo.
3: Pero dahil nga diminishing balance, na kada bayad mo kada buwan,
0: mm-mm.
3: both principal at interest yung binabayaran mo. Talagang bumabawas yun ng mas mabilis at hindi nga yung straight na 12% per annum. Hindi 112,000 ang binayaran mo pagkatapos ng isang taon.
0: Mm-mm.
3: Ang babayaran mo, 106,700 pesos. Kaya, ang monthly amortization nun ay 8,880 pesos, kung ganun po.
0: Kailangan talaga pala pang negosyo, no? Mm-hmm. Ang gagawin mo. For example, yung e-trike na meron kang hila-hilang sago at gulaman. Pwede ba yun? Di ba negosyo
3: pwede
0: yun eh?
3: Pwede rin naman po yun.
0: O kaya Boss Alan, di ba? Isang e-trike tapos may hila-hila kang lugaw ni Kakiko. Tapos tetsempo ka doon sa construction site tapos magtitinda.
3: Malakas po yan.
0: O di ba? Nakita ko yan eh. Oo, ganon. At least makakapagbayad ka siguro ng... sabi mo nga, example lang yun ha,
3: apo.
0: Ng amortization mo
3: apo.
0: Na mapapasok doon sa diminishing interests for 12 months. Aga, yan. Nakikiayon na ako sa inyo. Parang totoong member na ako sa inyo.
3: Salamat po. Maganda rin po yung paliwanag nyo na gano'n.
0: Oo, naiano ko lang, nakarelate ako na sa nabasa ko at bukang parang magbuka akong matalino ba. Anyway, ang kausap ko po mga kababayan ha, para doon sa mga nakikinig sa radyo sa 738 saka 104.3 FM. Wala sa gadget na nakikita nyo kami sa camera. Eh, kita nyo naman, artistahin itong si Don Wally, Vice President. Ang loan interest pa niya, papaano, sabi nitong si Mang Antonio na taga Caloocan City, papaano kung medyo bumagal o hindi tumama doon sa negosyong aking naisip, yung aking utang? Ano naman ang pwedeng gawin ng SB Corporation sa akin na naka-utang? Ayan. O, pakinggan mo, Antonio. Ha? O, ito, sagot ni Vice President Wally. Default. Halimbawa, hindi siya ang intindi ko dito, merong isang buwan na hindi siya nakabayad. Opo. Paanong epekto noon sa diminishing interest noon?
3: Katulad lang din po kami ng ibang financing institution. Pag
0: okay.
3: Nakatali na po yung amortization natin.
0: Mm.
3: Ang mangyayari po dyan, baka po magkaroon po siya ng napakaliit na penalty charge na 0.5%.
0: Mm-hmm.
3: Na ikakarga po doon sa susunod na buwan naman pong pagbabayad. Maliit po yung 0.5 at okay. Hindi po yung 0.5 sa kabuuan ng utang. Doon po sa naka-due lang po doon sa month na yon.
0: Teka, parang nabanggit mo, hindi naman direktang SB Corporation ang nagpapautang nitong transportation loan na ito, no? Meron kayong conduit, tama ba?
3: Ay, may modality po na dalawa.
0: Okay.
3: Yung nakukwento ko po kanina na 1.5 million or hanggang 3 million, meron pong individual operator na pwede pong mag-apply sa amin ng kanilang loan.
0: Diretso na sa SB Corporation. Hindi na
3: direct
0: doon
3: lending po ang tawag namin dyan.
0: Na SB Corporation ang nagpapautang. Hindi na dadaan sa mga conduit financing company na accredit nyo.
3: meron naman po, yun po yung tinatawag namin sa amin, linggo ng SB Corp ay direct lending. Kami po yung diretso yung nagpapautang sa negosyante. Okay. Meron din po kasi kaming tinatawag na wholesale lending. Ibig sabihin, nagpapautang po kami sa aming mga partner financing institution na sila naman po ang magpapautang sa mga miyembro nilang kwalipikado rin at nagninegosyo rin po.
0: So malinaw, ano, yun ang magiging sistema ng pautang na ito, electric transportation loan system. Sige, anong gusto mo pa idagdag doon na palagay ko, kasi halamba, natanong ko sino-sino ang pwede maka-avail, ilang days ang proseso ng loan application? Ayan, ilang days ang proseso ng application, Vice President?
3: Sa aming gobyerno po, may citizen's charter. Sa aming pong citizen's charter, nakakommit naman po na 30 days.
0: Okay.
3: Pero aminado naman po, Kaki ko, at nag-uusap tayo kanina, meron pong mga applications ngayon na medyo natatagalan. Pero ang paliwanag ko lang po, yung iba rito or karamihan dito po, nagpapabalik-balik po kasi. Yung loan applicant, for example po, lahat po kasi ng application ay mobile app.
0: Okay.
3: Ang pag-submit ng dokumento, pinicturan po ng loan applicant, in-upload. Minsan po, ang nangyayari, medyo malabo po ang pagkakakuha, tatawagan po nung kinuwento kong miyembro ng processing team, Mr. De La Cruz, for example po, medyo malabo po yung pagkaka-upload nyo po ng business permit, yung ganyan po. Minsan po may challenge po na hindi sumasagot sa tawag o hindi makontakt. May ganun po. Kaya nga po ang paalala po namin, pag kayo nag-lodge na po ng application sa Small Business Corporation, antabayanan nyo po ang inyong mga telepono, email.
0: Okay.
3: Wag pong hindi i-ignore nyo dahil numero lang ang lumalabas. May tinatakbuhan po ba tayo? Ayaw nyo sagutin. Sagutin nyo po ang tawag.
0: Katulad nito, may ka-text ako ngayon na sinasabi ko, meron ibibigay daw yung number ko. Sabi ko, pwede bang i-text muna kung sino yung mag-text na para masagot ko? Kasi minsan, baka yung mga pinagkakautangan ko, ay maningil ka agad, di ba, Tess? Ay, sus, edi mag-problema ho yun. And anyway, seriously, so, ang advice nyo ba, sagutin ka agad o mag-antay na mayroong message na yun? Mula ito sa SB Corporation.
3: Kakiko, bilang private na individuals, kahit ako ganyan po ang practice ko. Okay. Pero dahil kayo po yung nag-apply sa SB Corp, at dahil nga po libo-libo ito, hindi na po magagawa ng aming processing team na kada isang loan applicant sasabihin, Mr. De La Cruz, ako po'y si ganito. Sagutin niyo po ang tawag, ito po'y tungkol sa inyong loan application.
0: Baka naman pwedeng ganun kasi para mura lang naman. At saka wantusawa na ang text na all network ngayon. Pwede pero pag ganun?
3: Pero kakiko kasi...
0: Napakadami ka mo.
3: Yung nakwento ko po kanina, 3,000 loan applications ang natatanggap po
0: araw-araw
3: ng SB Corp.
0: Magmula nung 3 linggo na.
3: Opo. Dahil sa interest po o sa pangangailangan ng ating mga kababayan, yung cost po siguro negligible nga po kung sa SMS, pero yung man hours, yung time na i-google dito ng isang taong nagpo-proseso. Imbis na makaka-proseso pa po ng mga applications. Baka po lalo po kaming tatagal pag may ganitong ang advice ko lang po, basta po kayo nag-apply, meron din po sa email.
0: Mag-i-advise
3: po yung sa email. Lagi nyo pong tingnan ang inyong mga email. Yung mobile app nyo po, SB Corp Money, nagpo-push din po ng notification doon kung ano na po ang estado ng inyong application, may update po doon. Kung may kailangan kayong i-resubmit kasi nga malabo o kulang.
0: Mga requirements ang pinagtutunan natin ng pansin. Alright, sa pagbabalik na nang iusapan nito ng SB Corporation update mula sa pautang ng Small Business Corporation. Ano-ano pa ang pag-uusapan namin? Ang tabayan na sapagkat merong report na aking tatanggapin. The test, paki-on nga please. Ang report na ito ni Ms. Melanie Valdos Reyes dahil isang congressman po ng party list, kumpiyansa na aabot at hindi bababa sa 200 kongresista ang boboto sa plenaryo sa impeachment ay laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang report na yan ni Melanie Valdos Reyes. Melanie!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kumpiyansa si Timog Party List Representative Jude Asidre na aabot sa hindi bababa sa 200 na kongresista ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang botohan sa Lunes. Sinabi ni Asidre gayon din ni Committee on Public Accounts Chair Terry Lidon na posibleng pumalo pa sa 215 ang boto na susuporta para sa impeachment, mas mataas kaysa sa inaasahan ng liderato ng Kamara. Ayon sa mambabatas, mas lumakas ang suporta matapos ang serye ng clarificatory hearing ng House Committee on Justice kung saan inisa-isa at sinuri ang mga ebidensyang inihain laban sa pangalawang pangulo. Anya, marami sa mga kongresista na dati nag-aalinlangan ang tuluyan na kumbinsi matapos masaksihan ang presentasyon ng mga ebidensya sa ikalawa at ikatlong pagdinig. Gayunman, kinilala ni Asidre na may ilang party list groups na nanatiling malapit kay Duterte at sa nakaraang administrasyon, ngunit umaasa siyang mananaig pa rin ang desisyon batay sa ebidensya at interes ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga kabayan, tuloy tayo sa amitala kayan dito ni Don Wally. Ibig sabihin, Boss, Vice President Wally Don Calderon, ang Innovation and Advocacy Head na group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Vice President Wally, naputol tayo doon. Sabi mo, yung mga requirements minsan talagang pag nag-upload, doon lang ina-upload. Wala bang sistema na okay, maliban doon, mabilis kasi pagka sa mobile ano application. Pwede ba yung physical din na dalhin lahat na itong mga papeles na ito para makita yung authenticity ng mga records na yan?
3: Ah, ganito, Kakiko. Opo. Actually, yung pivot, yung pagpunta natin sa mobile app,
0: yes,
3: ang logic sana nito, gawin nating universally available ang aming application. Basta may telepono ka at internet, maka-apply. Pero tama po, nire-recognize po namin yung challenge pag sa ano. Oo. Meron naman pong mga opisina ang DTI, tinatawag nating negosyo center. Kung may agam-agam, may challenge po, pero doon, dala pa rin po nila ang kanilang telepono, dala nilang dokumento, pwede po sila magpa-assist sa mga kawani ng DTI Negosyo Center, tinatawag po nitong business counselors. Pwede po silang i-assist habang i-navigate po nila yung mobile app at pag-submit ng tama, malinaw na mga dokumento doon sa ano natin.
0: Ang tanong ni Mangga Procorpio ba talaga ito? O Procopio, maka na-type lang siguro. Ilang beses pa pwedeng mag-avail ng loan kung ang pinag-uusapan ay dito sa e-transportation, the loan na ito sa SB Corp? Okay.
3: Ayun nga po, nabanggit ko na ang limit po natin, dahil balikan ko po, 2 billion po ang pera. Pero kung tutuusin po, napakaliit nito sa transportation sector. Napakalawak. Kung yung 1.5 million po papautang sa bawat, ito po yung 1,300 units lang po ito.
0: Yung sa 2 billion na yun?
3: Yes. Pag kinumpit po natin, 1,333 units. Hindi po yan sasapat para kung i-assume po natin na ang mga bumabiyahe ng TNBS, yung mga tricycle na gusto mag-electric tricycle, yung mga jeep na gusto mag-electric, maliit po ang 1,300. Ang inaano po namin, kaya po kami nag-cap na kung ikaw ay isang individual na operator driver, hanggang 2 units lang kasi give chance to others po tayo.
0: Oo naman, pero 2 billion lang pala, baka pwedeng dagdagan ng ating pangulo later on.
3: Sana
0: pagka nagkaroon ito ng magandang success rate, ano? O siya, pinag-uusapan utang. Ano bang advocacy yan na maidudugtong ng SB Corp kung inagpautang, papaano ang bayar, yung pagbabayad naman ng loan na ito? Ano ang bang ina-advocate ni dyan, the Vice President Wally?
3: Ayun, salamat ka, Kiko. Napakahalaga niyan at isa po yan sa aking ina-advocate. Marami pong tulong ang pamahalaan. Actually, karamihan po nito ay yung terminong ginagamit ngayon, ayuda. Pero kung i-Englishin po natin yan, grant or dole out. Ang mga ganyan pong tulong ng pamahalaan ay hindi kailangang ibalik, bigay po yan ng pamahalaan. Ito pong sa amin, ang distinction, loan po ito, pautang. Utang. Kaya po, sa mga, ito po'y business loan. May kahalagahan po na dapat po ito'y bayaran. Kayo pong lumapit sa SB Corp, sa DTI SB Corp, ito po'y utang, pangalagaan nyo po ang inyong pangalan bilang individual, bilang negosyante, na bayaran, ibalik ang inutang para po mapalago o mapalakas nyo pa po ang tinatawag sa terminology na credit standing, ang inyong credit record. Pag napalakas nyo po yan, yung mga bangko at nagpapautang, sila na po ang maghahabol sa inyo. Sige po, Mr. De La Cruz, umutang pa po kayo sa amin. Mas lalo pa po namin pabababaan ang interest rate. Mas lalong...
0: Mas magandang
3: pag gano'n. Inalagaan nyo po ang inyong credit track record. Kasi po, lahat po ng nagpapautang sa buong bansa ng Pilipinas, nakamonitor na po yan. Nire-report po kung kayo'y nagbabayad ng inyong...
0: O kung halimbawa, nakautang kayo sa ibang kumpanya o kaya tao, lalabas din dyan, ano? At saka sa mga lalo bangko. Isang text mula sa pamamagitan ng Facebook ng Radyo Pilipinas at ng Radyo Publico Servicio. Sikad-sikad po ako driver dito sa Cebu. Pwede rin po ba ako makautang sa SB Corporation para mapalitan it ng e-trike ang padyak ko? Mula kay ay kanyang pangalan lang eh, Kwentong Barbero. Kwentong Barbero naman, pakilagay mo naman ang pangalan mo. Di ba? Mamaya na lang, para ang tawag dyan na data privacy. Sige, sige. Okay yan, ina-acknowledge ko. Kwentong Barbero, pakinggan mo. Itong si Vice President Wally. Go.
3: Sir, hindi po tayo masyadong nag-detalye sa mga requirements, no?
0: Okay.
3: Pero dito po sa nagtatanong, ang objective po kasi nitong e-transport loan, katulad po nung nabanggit kong mga ehemplo kanina, yung nag-e-exist na po na magta-transition to electric vehicle. Unfortunately po, ito pong nagtanong, sikad-sikad ay right. Pedicab po ito.
0: Pedicab.
3: Sana po, siya po ay tricycle driver. Kasi po, sa pagkakaintindi po namin, may prangkisa po na binibigay or permit sa ang LGU para mag-operate ang isang tricycle driver.
0: Okay.
3: Kasama po yun sa requirement na hahanapin namin. Kasi po, ang programa ay tumutulong. Gusto nating mag-transition from gasoline or diesel-fired vehicles to electric vehicle. So, at saka po, kailangan pong paintindi po namin, yun nga po, rehistradong mga negosyante or sa anong po ito, operator driver, ang aming gustong tulungan mag-transition. So, unfortunately po, dapat po yung meron na pong existing silang
0: na, ginagawa. Yung sabihin lalo sa transport business. Ay di pa pwede siguro sa ibang ano, ibang programa ninyo.
3: Iba pong programa.
0: Sige nga, pakipiyaw lang. Bagitin mo ng konti yung mga pwede nilang mga halimbawa, loan, no, yung pinapautang ninyo na anong iba pa merong
3: yung sample. Banner program po namin Kakiko, yung Rise Up. Yan po, multi-purpose loan. Sa kahit ano pong purpose, hindi lang sa pagbili ng electric vehicle, karagdagang kapital, o kung ano man pong tutulong sa negosyo, pwede po sila doon mag-apply. Ang minimum loanable amount po doon, 30,000 pesos.
0: Okay.
3: Pag microfinancing po, hanggang 300,000 pesos pwede pong mahiram doon.
0: Ayun, Kwentong Barbero, pa doon mo tingnan na sa puntong 'yon. Huwag kang mawala ng pag-asa, baka nalungkod ka bigla. Ay.
3: Marami pa pong ibang programa.
0: Ang mga mangyayari. Sendi ka lang diha, the Kwentong Barbero. May pag-asa naman, basta tutok lang, pwede mo, ano bang ba ipitutulong natin na maliban sa pag-uusap natin, punta sila doon sa, magpatulong siya
3: sa DTI,
0: sa DTI Negosyo Center. Okay. Upunta ka dyan, ang dami niyan, malawak ang Negosyo Center dyan sa Cebu.
3: 1,400 in the entire country.
0: Right, oo, malawak yan. Si Paterno Paine Mayra ay ngayon na nakikinig din. Keep up the good work, SB Corporation. Ah, Vice President Wally. Ganun.
3: Salamat po.
0: Oo, wala kang basher ngayon. Muna. Norlito Diaz, maraming salamat, mahal na Pangulo. Alright, yun ang ano, kanilang mga messages dito. Sige lang, shout out din po pwede doon sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Ang aking kausap ay si Vice President Wally Don Calderon para doon sa mga nasa 738 AM at saka nasa 104.3 FM na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yan ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Okay, so tuloy natin yung iba ninyong pautang. We have at least 10 minutes pa, Vice President Rawali. Yung mga programa nyo at saka yung innovation doon sa, dyan sa inyong tanggapan.
3: Ayun, Kaki ko, tuloy ko na lang po.
0: Sige po.
3: So may Rise Up Multipurpose.
0: Rise Up.
3: Okay. Yung katulad po ng e-transport loan na relatively bago pong mga programa.
0: Oh,
3: dahil nga rin po sa crisis, may OFW negosyo loan po.
0: Mm-hmm.
3: Negosyo fund. So, nilaunch din po to ni Sec. Chris para po naman po ang focus o ang target na kliyente nito. Mga OFWs nating napilitang bumalik or pinili ng bumalik dahil sa crisis sa Middle East, gusto pong magtayo or meron ng negosyo kasalukuyan, pwede po silang lumapit sa amin at papautangin din po namin for business purposes.
0: So, ganun ang mangyayari nun.
3: Opo.
0: Diyan, papautang. Itutuloy natin po ang usapang pautang at bayaran. Siyempre, wag lang pautang, di ba? Mahirap naman po pautang lang. Kailangan i-advocate natin yung umutang ka nga, pero kailangan marunong ka rin magbayad. Oo. Na papaano yan. At saka yung pagtuturo sa financial management. No? Talakayin nga natin ng konti mamaya, Vice President Wally. Dahil merong report tayong tatanggapin mula kay Mary Ann Bastasa. Yung GSM taxi driver na tinakasan ng mga enforcer, nahuli na ng mismong LTO chief. Yan si Asek Marcos Lacanilaw. Sige nga, pakinggan natin ang detalye ng balitang ito. Mary Ann Bastasa.
1: Mary Ann. Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
6: Personal na hinuli ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, isang driver ng Green and Smart Mobility o GSM Taxi matapos nitong takbuhan ng mga enforcer na nita sa kanya kahapon sa Panay Avenue, Quezon City. Pati sa ulat, muntik nitong mabangga ang LTO Mobile Patrol matapos biglang lumipat ng linya nang walang signal light. Nang parahin sa halip na huminto ay tinangkapan itong tumakas dahilan para habulin ito ng mobil. Kalaunan ay nahuli rin ng driver at inisyuhan ng temporary operator's permit para sa mga paglabag na reckless driving at disregarding traffic signs. Dahil naman sa insidente ay pinaharap ng LTO chief ang driver sa Intelligence Investigation Division ng LTO Central Office sa May 14 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat man

0: Department of Trade and Industry. Pero teka, merong nakitang narinig, nakita kaagad na sige, narito muna ang report ni J. Mark Dagal. Ituloy natin yung report nito niya. Dahil may magpagsasalisi, umano nung civilian police intel sa Labor Day rally, itinanggi ng PNP. Sige nga, dagdagan mo muna ang balitang yan, the J. Mark Dagal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hey Mark.
2: Itong maliing pinabulaanan nga ng Philippine National Police na mayroong civilian police intel na sumalisi at tumalong mano sa mga ralista para manggulo noong Labor Day protest rally. Kaso dito ng buwelta na kilos sa Mayo 1 sa banta ng PNP, nakakasuhan na ang mga lumalapag sa batas gaya ng pagsusunog ng FEG, gayon din ang mga nanakit sa mga pulis sa kasagsagan ng kilos protesta. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Ronaldo Tonio, inagalang naman nila ang karapatan ng publiko at sa paglalatag sa loobin at papayapang pagtitipo. Subalit, batay sa nakuha CCTV footage sa Manila sa mismong araw ng Mayo 1, malinaw kung paano nagsimula ang tensyon sa isinagawang aktibidad. Itang PNP, inilatag nila ang kakulang paghahanda sa sigurita bago ang kinasang demonstrasyon para siguruhin mapayapa at ligtas sa may daraos ang mga programa. Pakinggan natin ang bahagi na payan.
3: Kitang-kita naman po natin sa CCTV, sa video, kung sino po ang nagsimula ng gulo. Makikita po natin, sabi nga po ni GPNP, na pinapasalamatan niya yung ating mga CDM contingents na sa kabila ng pananakit na ginawa sa kanila, hindi sila nag-break the line, hindi nila hinabol yung nangagaw ng cellphone. Upang nais natin manatili yung kayusan, kapayapaan ng paggagawa po ng protesta po nila, at ito po ay lahat isasagawa, tinapos na natin po yung activity po.
2: Yan nga natin ikiriko ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, si J. Mark Dagala. 10:54 ang oras, makaraming nagtitext dito. Boss, Vice President Wally, po forward ko na lang sa iyo. Bahala ka na dahil pagkapautang talagang gusto madagdag doon sa negosyo. Yung pang negosyo talaga, hindi yung mangungutang lang tapos later on, hindi na magbabayad, babalik na lang, isosoli na lang yung ano, yung unit. Meron bang mga ganun na nangyayari?
4: Yun po ang ayaw po sana namin mangyari.
0: Oh,
4: ang objective po ng pagpapautang ay para po tuluyang lumago yung umutang sa amin, yung negosyante.
0: Oh.
4: Yung pag yung may notion po na pag binalik, nagkatuos na tayo. Hindi po ganoon. Kasi ang objective po namin, kaya kami nagpapautang, ay para lumago yung mga nagne-negosyo. Po namin mangyari yun na baka po magkaroon ng appreciation. Wala na akong utang na loob o wala akong utang sa dahil binalik ko naman yung unit. Huwag pong ganun.
0: Baka utang kalimutan. Huwag ganun, ham, nangakabayan. Opo. Kasi ito ay talagang napakababa na nga noong interest.
4: Opo.
0: At pantulong sa paglago ng inyong negosyo. Yun ang isipin palagi ng kayo mismo. Ako nakaka-relate dyan na dapat yung mga utangin nyo pang dagdag, pang para lumago pang inyong negosyo.
4: Hindi po pambili ng iPhone.
0: Hindi pang talpakan o kaya hindi pang kung ano-ano man. Tsaka, meron tayong mga 3 minuto para natitira. Saan makukontak, papaano makukontak ang SB Corp? Nabanggit mo na kanina pero i-emphasize lang natin dito sa mga ngayon lang nagbukas ng kanilang mga gadget at nakikinig sa radio at saka television. Go ahead, Vice President Wally.
4: Ayun, sir. Online po kami, meron po kaming website,
0: yes,
4: www.sbcorp.gov.ph. Nandoon po lahat ng programa. Kahit marami pong time na binigay si Kaki ko ngayon, hindi pa po natin naubos ang karamihan ng programa na yon.
0: Mag part 3, part 4. Kasi alam mo, yung sa public service, pwede nating itulong ito, hindi lang yung para sa pautang, kundi yung advocacy sa financial education. Yung paano makatulong ang inyong ahensya para hindi lang utang kundi yung pagtitipid, yung paano palaguin ang negosyo nila. That would be all right with us sa public service na ito.
4: Opo.
0: Boss, ha? Sige, isa pang minuto.
4: Ayun, sir. sbcorp.gov.ph. Yes. Meron po kami Facebook page,
0: okay.
4: Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat ng mga information tungkol sa aming mga programa. Nandyan din po yung mga video tutorials to navigate the mobile app po.
0: Oo.
4: So, may step by step po kung paano po mag-download ng mobile app,
0: yes.
4: Paano po kayo mag-

0: upload ng mga documents, mm-hmm. lahat po ng proseso, meron na pong detalyadong ano doon para mag-guide. Kung wala pa rin, kung kailangan pa rin po, may agam-agam.
1: Oo, oh, yun nga. Yun.
0: Pakiramdam, hindi teki.
1: Okay.
0: Oh, yun nga pong nabanggit ko kanina, pumunta sa mga sangay ng DTI, negosyo centers.
1: Yan.
0: Mahigit 1,000 po yan sa buong bansa. Sa bawat probinsya, meron pong opisina ng DTI. Lampas isa ang opisina sa bawat probinsya. May negosyo center. Pwede po kayong magpatulong sa mga kawani ng DTI, ang tawag po sa kanila, business counselors. Ibig sabihin, talaga pong nag-guide sila sa mga nagne-negosyo.
1: Lalapitan lang po ninyo, ba? At pagkaroon kayo ng kumpiyansa, tuturuan nila kayo. Alright, nako, maraming salamat ha, sa pagkakataong ito. Mukhang umangat yung listenership ng program ko dahil ang daming nagtitext na gustong umutang sa SB Corporation. Vice President Wally Don Calderon, thank you. Siya po ang head ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Oshay, thank you. Mga kasama, Ijera Roban Malilin, Jomari Raferial, Jovel Lustre, Al Corpus, Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and Glorife Bagon. Ako naman po muli, mga kababayan, sa palagay niyo ba, kayo, ako'y nakatulong sa inyo ngayon, nakadagdag sa inyong impormasyon na inyong mapapakinabangan, follow, like, share, imarites nyo yung natutunan nyo ngayong araw na ito. Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong kabisyo. At syempre, si Kakiko Flores ang nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Radio Público. Radio Público Servicio.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, President.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu City. Tensyon sa Middle East, seguridad sa pagkain at enerhiya kabilang sa mga pag-uusapan.
0: Headlines.
11: Mas maraming pamumuhunan inaasahang bubuhos sa Pilipinas sa kabila ng epekto ng Middle East crisis. Sitwasyon ng ekonomiya ng bansa wala pa sa stagflation.
7: Headlines.
10: Pilipinas tatanggap ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas hanggang 2027 mula sa Vietnam.
7: Headlines.
11: Bawas presyo sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo.
7: Headlines.
10: At lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang posibleng lahar flow bunsod ng binabantayang bagyo na inaasahang papasok sa bansa.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918. At sa Radyo Magazine, ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon, lalo't naharap sa hamon ang rehiyon dulot ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yan, magandang umaga. Nagsimula na nga ang 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At doon sa ginawang opening statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinabi nito isang defining moment, ang mahalagang pagtitipon kayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa, lalo na harap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Ay sa Pangulo, itong magandang pagkakataon na magkasama-sama at matalakay ang best approaches o pinakamainam na pamamaraan para matugunan ang epekto ng krisis na nakakaapekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, kailangang maging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi lamang para sa kani-kaniyang mamamayan, kundi pati na para sa buong ASEAN. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa partisipasyon ng kanyang kapwa mga ASEAN leaders sa summit at kahayagan niya ito ng kanilang commitment sa partnership o pagtutulong ngayon na may hamong kinakaharap na dapat tugunan. Pagyan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: It's our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable.
12: Nagulat mula dito sa Cebu para pa rin sa ating patuloy na pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leader Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leader Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ay ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
14: Making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a very success. So all contingencies, man-made, natural, are all covered.
11: Si Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit sa Cebu Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw at hindi lang economic targets sa papel. Tinukoy ng punong ehekutibo ang naang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMP-IAGA framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
13: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP-IAGA for present and future generations.
10: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Pilipinas at Vietnam pinalakas ang rice trade agreement. 1.5 na milyong metriko tonelada ng supply ng bigas, sigurado na hanggang 2027 ayon sa Department of Agriculture. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
1: Report.
16: Pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Vietnam ang kooperasyon nito sa sektor ng agrikultura at kalakalaan sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pulong nina Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hung kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa tinalakay ang pagpapalawak ng agri-trade at pagtutulungan para sa matatag na supply ng bigas kabilang sa napagkasunduan ang isang taon na rice supply arrangement na aabot ng 1.5 milyong metriko tonelada hanggang April 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa bansa. Napagkasunduan din ang presyo ng $450 kada metric tonelada para sa DT8 rice. Punto ni Secretary Chu Laurel, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply na ito ng bigas mula Vietnam dahil ito ang paunahing pinagmumula ng imported rice ng bansa sa gitna na rin ng tumataas na demand at banta ng panibagong El Nino. Makatutulungan niya ang kasunduang ito para mapatatag pa ang presyo ng bigas sa merkado at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
10: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa mga best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Dagdag niya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan.
17: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis. And we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
18: Yeah.
17: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
10: Ang pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagkatayo ng energy data center sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects na ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
19: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
11: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
10: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
20: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential D will be increased soon.
10: Si SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pananatiling positibo ng kalagayan ng labor market ng bansa. Kumpiyansa ang DOLE na magpapatuloy pa ang magandang record na ito mula sa pinakabagong ulat mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 49.7 na o 0.07 na milyong Pilipino ang may trabaho, katumbas ng 95% employment rate. Naitala naman sa 63.3% ang labor force participation rate, habang nasa 5% ang unemployment rate. Ayon sa kagawaran, patuloy ang pagisikap ng pamahalaan na palawakin ang oportunidad sa trabaho at isulong ang inclusive growth. Tiniyak din ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay, magpapalakas ang workforce skills development programs at pagsuporta sa sustainable livelihoods ng mga Pilipino.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Gross international reserves ng Pilipinas umabot na sa $104.1 billion nitong Abril 2026. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naitala sa $104.1 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Abril 2026. Ayon sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita nito na nanatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas at may sapat na panangga laban sa posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayon sa ulat, ang kasalukuyang antas ng GIR ay katumbas na humigit-kumulang na 6.9 na buwan na pag-aangkat ng mga produkto at pagbabayad para sa mga serbisyo at pangunahing kita. Sapat din ito upang matugunan ang nasa 3.8 beses na pananali ang utang panlabas batay sa residual maturity. Binubuo ang GIR ng mga foreign denominated securities, foreign exchange at iba pang reserves asset kabilang ang ginto. Mahalaga ang mga reserbang ito upang matiyak na may sapat na dolyar ang bansa para sa pag-aangkat, pagbabayad ng utang panlabas at pagpapanatili ng katadagan ng halaga ng piso laban sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Nagsisilbi rin ang GIR bilang proteksyon laban sa mga panlabas na economic shocks at tumutulong upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinag-aagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para marisolba ang alitan sa border.
21: Although they have both reaffirmed the importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
11: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa Gitnang Silangan. Ayon kay Cacdac, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
22: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
10: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nakikipagnegosasyon ang Italy sa Pilipinas para sa bagong bilateral labor agreement. Ayon kay Italian Health Minister Orazio Scilacci, nais ang kanilang bansa na mag-recruit ng libo-libong kwalipikadong nurse sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa Italy. Anya, inaasahan nilang malalagdaan ang nasabing kasunduan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unahang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Kakdak, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
2: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din natin i-observe.
10: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Alas 11:20 ang ating oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Time check, alas 11:21 ng umaga. Hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito po ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa rin namang paglago ang ekonomiya ng bansa. Subalit mababa lamang, bagay na hindi nangangahulugang nasa stagflation ito. Pinangangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
25: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon ng stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. In other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang malita.
10: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
15: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
11: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
15: Report.
26: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
3: Mataas na ho ang chance no na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
26: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
7: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the PNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
11: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
8: Doon sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon. Ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at kuota yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
10: Yan ang pahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito ay kahit pa sumuko na ang naturang driver 3 araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, disidido ang tauhan ng Uni-Oil na sampahan ng staffa ang sumukong driver. Tutulong din anya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay anya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan ito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
9: Kung sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya base sa binigay niya kagabi ay naibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas, contrary do sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na istapa laban sa nasabing sus.
11: Si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng Solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Dagala para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Naghahanda ng Philippine National Police, particular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Air Responsibility ngayong weekend ang naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya. Natapusin ang kanilang deployment plans at bantaya mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyaki na kaligtasan ng publiko at mabilis ng kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatiling naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pagmonitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
12: Standby na po lahat ng vehicles natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa may paanan ng bulkan na mayon, and then lahat ng LGU, especially those na around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, makaready lahat ng equipments natin, manpower.
11: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng taginit na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
13: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, ngayong summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
10: Yan po ang panawagan ni Ginamatan Albay Mayor Gemma Onghoco.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDPs sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
14: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
11: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga apektadong mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Na ipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
16: So, karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bibig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
11: Si DA Bicol spokesperson Luvela Guarin.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi aniya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
17: We're hoping no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no? That's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no? When evidence actually was really presented, no? And examined as to their veracity and the determination of probable cause.
10: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestiyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng Court Administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng Impeachment Manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
2: Pinag-iisipan ko pa. Wala pa, it's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
11: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagalapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
4: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
10: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Wellness tourism patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguerra.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tok sa Pilipinas, ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness, katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Garden Spa Marketing Director Ramon Marinha, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences.
19: Nagkaroon tayo ng observation na yung mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay kapag-experience of something that will really give them a great treatment that will relax them.
18: Sa datos ng Department of Tourism, ipatuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
10: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
20: Aabot sa 12,000 student athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng Sox Sargen o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampiyonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ng Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang corona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng PRISAA, ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelyn Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon. 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tuguegarao, narito ang ulat ni April Racho.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan nitong Huwebes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang pananim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Ambulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Iguig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Bontoc. PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD, nagpahayag ng pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: At pahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province na rota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na abot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulawanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas Lucena.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang kwarto ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026,

0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 7 minuto bago magalas 12 ng tanghali, mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginagalap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ng DOST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ng ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang pormal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay, may layong kumigit-kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinanguna ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ay tuluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakto para ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pomida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao, Department of Agriculture, Caraga, pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Talakay sa siligawang orientation ng Department of Agriculture, Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act or Republic Act 11321 kabilang ang Direct Purchasing Program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office, Sagip Saka, at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas Radyo Publiko. Tanda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Regular
5: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, President.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ni Pangunong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kanina umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liz Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kani-kanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigang suliranin na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pagpupulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jesse Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa silangang Asya. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP Iagas Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP Iaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP Iaga for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at ma-share ni naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa selebrasyon natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-umpisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Mayroon pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Vic Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo siningil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong ARTAC po or fun run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba bibigay po nating mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand AODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito ang Baguio City, sa La Union po at sa Pampanga. At ito po ay inibita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LTO, NBI, PNP, local government, yun lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day sa lahat po ng ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on part. And then meron din po tayong grand orientation the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26 po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: All right, Sec, well, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito at sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talagang sapat pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na serbisyo at meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888 kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection saka regular inspections, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers, no? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, in-action na po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies at local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwi po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their committee on anti-red tape. At doon po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo, or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter-affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolba ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk, no? We lead by example, we follow strictly the 3720 standard processing time, no? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their committee on anti-red tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency committee on anti-red tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, eh, ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin yan sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, doon magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa, kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agencies saka LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad, no? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampan na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction. No? Tatlong LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos dalawa po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA pag nakareceive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 26, above salary grade 26, no, 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
3: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time by the 3-7-20 working days in the Citizen Charter, failure to act, no, on the application within that standard processing time, failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizen Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basehan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
3: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na, no? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against the agency at nagbabiolate ng Citizen Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-arta namin kayo, mabilis kagad ang response ng agency. Kaya sa katunayan nga po ay medyo pinapalawak natin yung opportunity for our service for our citizens to air their complaints. Pwede po silang gumamit ng ating online platform para mas mabilis ang magreklamo at ang ARTA po ay mabilis na umaksyon dito.
3: Okay, kaugnay niyan, Sec, ano pa po yung mga hakbang ng ARTA para hikayatin ang publiko na magsumbong, magreklamo laban sa katiwalian at red tape? At nakikita po ba ng ARTA na mas dumadami ang reklamo dahil mas aware na ang publiko sa kanilang karapatan?
6: Yes, sir. Dumadami ang reklamo kasi mas mabilis na ngayon magreklamo. They can either call our hotline 12782, email us at complaints@arta.gov.ph, or talk to Tala. At Tala, mas mabilis po pag kausap nyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce at maganda po ang feedback. At in fact, meron tayong mga natutulungang mga kumpanya na pagalimbawa meron silang problema sa isang LGU. Minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the mayor ay isang reminder lang po ay sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor, no? Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluwensya ng Anti-Red Tape Authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the Office of the President at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the President to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT through their eGovPH, si Tala po ay integrated na dito sa eGov Super App, sa eGov Kiosk. Pwede po silang magkuha po, hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically, they can click on the eGov Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po sila magsampa ng reklamo using that eGov Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website. At doon po, nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
3: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
7: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood, nakikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
3: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
7: Pero unang-una, ano, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta noon, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Natutuwa tayo at hopefully ano, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
3: And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
7: Yes, ang totoo po niyan, ano, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pala, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, ano, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umaabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po.
3: Okay. And kung sa usapin naman po ng teacher's welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
7: Sa teachers po natin, ano, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya-maya nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, dati maraming teachers, hindi naman lahat, ano, pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements, nagre-retiro sila. Teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka Teacher 1, magre-retire ka Teacher 1. Dahil po dito sa ating Teacher Career Progression Law, ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, irrationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin, sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na Teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, ano, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yan sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
3: Okay. Tama po yan dahil sila yung tumatayo yung pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, kung sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
7: Ang pinakamatinding challenge talaga, ano, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no? Marami, progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas lagiging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy, kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
3: Okay. So, speaking of functional literacy and dun nga po sa kalidad ng ating edukasyon, with this being said po na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makukompromiso yung quality ng edukasyon?
7: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. E sa ngayon po, nakita naman po natin base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po paano yun. Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatutok dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo ng ang batang Pilipino, pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she nagbabasa na po sila, natututo sila sa kanilang sarili, at yung teknolohiya magagamit ng tama.
3: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments na ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
7: Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, Festival of Talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin natin 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay o kaya pahintuhinto, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
3: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
7: Alam niyo po, yung two committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niya yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang meron mga learners na nahuli. Hanggang hanggang senior high school nga po. May datos na nagpapakita na meron hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
3: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
7: Una-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform, bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan. Pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayo hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat resolbahin ng mga miyembro ng Asia ng kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam. Kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes o partikular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price caps sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
3: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
8: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po iaprubahan na po na ating presidente ang pag-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
3: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
8: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi po dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluhan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture, meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbebenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
3: Okay. Ito pong price cap, attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawala ng kita, syempre, yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
8: Well, nakikita natin, pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre, kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan eh, kumbaga, hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So, mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
3: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
8: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po, tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pagpupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga, dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin ano yung implementation natin ng presyo dahil nga po kumbaga yung pong in between ng retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh syempre mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating ma-capture. Eh, yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pong bilihin, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
3: Okay. And Atty. Linawin natin, no, ano, hindi lang po ito dito sa mga pampublikang pamilyan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilyan gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
8: Opo. Yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, ano po, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung, ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
3: Atty. Kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots, ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
8: Well, aside from yung mahigpit nga po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihing ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila at syempre kasama po natin dito ang iba pang mga ehensya ng pamahalaan katulad po ng DTI, ang ating PNP, of course yung ating mga regulatory bodies din po para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
3: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
8: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA, kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng krisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mahingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ating mga magsasaka na siya naman pong food heroes natin at dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po, maraming salamat.
3: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
9: Abangan sa Larigadon Live!
10: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
11: Yung mga syndicated crimes, yung malalaki pong na krimen, corruption, kasama rin po dyan.
9: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
12: Nagsimula sa maliit na pangarap.
13: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
12: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
13: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
12: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
14: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
15: Dahil sa ASEAN, negosyong na tutulungang lumago.
16: For our next food crawl.
17: Oh my goodness! Moose nga yung nagagaw.
18: Dessert ako!
16: I'm your food buddy, Joshua Garcia. Ang kasama ninyo sa another exciting Chibugan.
19: Sarap, no?
17: Sarap! Ang galing mo.
16: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
20: Is it sweet?
17: No, it's not.
18: OH.
16: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nagro-road clearing po and flashing of

0: po. Walo po kasi yung na-declare natin na ano munisipyo na affected ng ano ng napag-uso ng bulkan. Okay. And doon po sa mga munisipyo na to na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga ano sa lalo-lalo na yung mga ano constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6 kilometer ano permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
1: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, na wala naman po naitala na untoward incident o panluloob doon sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
0: Yes po, so far wala po tayong ano recorded na ganyan pong pangyayari. Okay. And sana po sa mga sumunod na ano, wala din talagang mangyari.
1: Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng ito po ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente?
0: So po yung ano yung ang relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga ano kanya-kanyang LGU. So ang LGU naman at ang ating mga kapulisan katuwang po ng ibang law enforcement agencies ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga ano relief goods para sa ating mga ano constituents para maayos po ang pagbigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag-receive ng kanilang mga ayuda.
1: Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran dyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw?
0: Yes po, so far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing orientation muna tayo. So, syempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, ang may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
1: Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa pong mga gear?
0: Yes po, sir. Meron po tayo. And lahat, kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director, ay nagbibigay po sila ng ano mga protective gear, yung gas mask, yung facial face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po.
1: Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO kung sakali man po wag naman sana ay lumala pa itong sitwasyon?
0: Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na ano na mga kapulisan para if mag-worst po ang ating bulkang Mayon. And aside po dito sa amin sa Albay PPO ay nagdiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So nakaantatabay din po palagi ang standby yung kasurog din ng region.
1: Colonel? Alright, mukhang naputol ang linya ni Colonel Tino. Walang dato. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Provincial or Police Provincial Office. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng Department of Energy na patuloy nilang pinabibilis ang pagpapaunlad ng renewable energy para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at masiguro ang energy security. Ito ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos kilalanin ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region. Ayon sa ADB, ito ay dahil sa mabilis at komprehensibong tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand

0: Andar Marcos Jr. sa nararanasang oil market disruptions dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga naging pagtugon ng pamahalaan ay ang fuel assistance para sa mga driver, magsasaka at mangingisda. Gayun din ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ayon pa kay Secretary Garin, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lang tumugon ang bansa, kundi ginawa itong prioridad ang pagprotekta sa mga mamimili laban sa pabago-bagong presyo ng langis. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Susunod na ang Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine.
2: 1278 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM Collab.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan ang gahaponan.
4: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
11: PTNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
12: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako si Shika Sandigan. Welcome po sa ating programang
11: Tinig ng Kababaihan. Happy TNK listening po sa lahat ng nakatutok sa atin on air sa Radio Magazine 1278 AM. Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app kung saan live na live ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alauna hanggang alas 2 ng hapon.
12: At happy TNK viewing din sa mga nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radio Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
11: Shout out din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa ating replay no sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 tuwing Sabado po yan mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
12: At sa mga ka-TNK naman natin na nasa TV, maaari rin po ninyong panoorin ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating replay.
11: At available din ang ating past episodes sa TNK webpage, PCW YouTube channel at PCW Digital God Library na makikita po ninyo sa inyong mga screen para sa mga nanonood sa atin.
12: Speaking of our past episode, Nabanggit nga nitong nakarang episode ng TNK ano, kung saan tinalakay natin ang tungkol sa cervical cancer na ang buwan ng Mayo ay Women's Health Month at Cervical Cancer Awareness Month. Kaya looking forward po ako sa mga magiging topic pa natin ngayong buwan.
11: Tama ka, Shika, no? Mahalaga talaga ang usaping women's health. Dahil ito nga po ang puho na nating mga kababaihan, no? Para magampanan ang iba't iba nating role, sa tahanan man yan o sa lipunan.
12: I agree, Miss Honey. Marami talaga tayong role, tayo mga babae na nakadalasan ay parang hindi masyadong na-appreciate kasi ginagawa na natin ng may kusang loob. Na kahit na sana ay pwede namang maging shared responsibilities, lalo na po sa loob ng tahanan.
11: Totoo yan, Shika, no? And I'm sure marami sa mga ka-TNK natin ang makaka-relate dyan. Lalo na ngayong ating mga nanay, no? And speaking of nanay, kukunin na rin natin ang pagkakataon pong ito para bumati ng Happy Mother's Day sa mga ka-TNK nating nanay, mama, mommy, momshi, inay, o kung ano pa man po ang tawag sa inyo ng inyong mga anak. Sabi nga po nila, ang love ng mga nanay ay di matatawa. Lalo na yung mga sacrifices nila, no, para sa kanilang mga pamilya. Pero paano naman kaya, Shika at mga ka-TNK, kung ang love na ito ay nagiging overwork na dahil walang katuwang si nanay sa mga gawaing bahay?
12: O paano naman po kung hindi ka naman ina pero ginagampanan mo na yung mga tungkulin ng isang ina at ikaw pa yung inaasahan din na gumawa ng mga gawaing bahay ng inyong pamilya. So shout out din po sa mga ate at kuya ng tahanan, mga tita at tito at even yung mga lola at lola na supposedly ay graduate na sila sa mga ganitong gawain.
11: Naku, Shika, mahaba. Mahaba-habang talakayan ito, no? And siguradong marami talagang makaka-relate sa topic natin dahil ang episode natin ngayon ay pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work.
12: Pero Miss Honey, bago po natin himay-himayin kung ano nga ba itong unpaid care work, dumako po tayo sa ating featured GAD work.
13: GAD work na good work, i-flex na yan. Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
12: Proteksyon sa trabaho, tagumpay ng kababaihan. Mga ka-TNK, good news po para sa mga kababaihan sa labor sector. Inaprobahan na po sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang House Bill 7704 na naglalayong paitingin ang proteksyon ng mga kababaihan laban sa diskriminasyon sa trabaho. Hindi napapayagan ang mas mababang pasahod sa babae kung kapareho lang naman ang bigat ng trabaho niya sa lalaki. Bawal rin ang bias o favoritism pagdating sa promotion, mga assignment at mga benepisyo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, isa sa mga may akda ng bill, minsan daw ay hidden ang diskriminasyon sa anyo ng mas maliit na sahod o kaya ay hindi pagbibigay ng tamang promotion. Pero dahil sa panukalang ito, mas magiging patas na ang laban para sa ating lahat. Good news talaga ito para sa lahat ng mga Filipina workers. Patunay ito na ang inyong galing ay dapat kilalanin at ang inyong karapatan ay dapat protektahan. Dahil kapag patas ang trato sa mga babae sa trabaho, buong ekonomiya at buong bansa ay aasenso.
11: Good job po sa ating mga mambabata sa kanilang GAD work. Looking forward din tayo, no, Shika and mga ka-TNK, na maisabatas ang panukalang yan at hopefully pati yung mga sinusulong natin sa PCW, no, na Women's Priority Legislative Agenda. Ngayon naman mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
13: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
12: Para sa ating Say sa TNK Question of the Week, dahil pag-uusapan natin ang unpaid care work, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa mo pero feeling mo invisible o hindi napapansin ng pamilya mo? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, PCW Official Viber Channel at sa ating Gadvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at mag-comment din ng inyong mga insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917 845 4832. 0917-597-0814 kung nais ninyong maging anonymous ang inyong comment. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo may say.
11: Yan, lahat tayo may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba yung tinatawag na unpaid care work, may makakasama tayo mula mismo sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Sino po kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
10: Huwag munang dilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work, kasama po natin live via Zoom ang Senior GAD Specialist mula sa Sectoral Coordination Division ng Philippine Commission on Women. Mga ka-TNK, i-welcome po natin si Ms. May Angelica Saludes. Happy TNK Day po, Ms. May!
2: Happy TNK Day! Good afternoon, everyone! Good afternoon, Ms. Honey and Ms. Chica. And good afternoon sa lahat mga care providers natin and all the mothers. Happy Mother's Day!
3: Ayan. Welcome, May, sa Tinig ng Kababaihan. At syempre, Happy Mother's Day din sa iyo, no? Ayan. Yeah. Ngayong araw nga, May, pag-uusapan natin ang isang uri ng trabaho na mahalaga, ngunit madalas nga ay hindi napapansin, ano? Yung tinatawag na unpaid care work. Ayan. Bilang panimula, ano nga ba yung unpaid care work? At ano yung mga practical examples na lang para mas makarelate yung ating mga ka-TNK?
2: Okay, sige. So, napaka lawak ng ating unpaid care work, ano, pag tinutukoy natin yan. Kasi ito po ay lahat. So, basically, lahat ng mga pang-araw-araw na gawain natin na sumusuporta at sinisiguradong mapadali o mapabilis ang mga gawain o ang mga ibang functions ng ibang members ng ating pamilya. So, ang mga halimbawa nito, pwede ito yung mga gawaing bahay o yung houseworks na tinatawag natin tulad ng pagluluto o paghahanda ng pagkain, paglalaba, and even yung pagbabudget po. So, mga finances ng ating pamilya. Importante po ito dahil itong gawain ito ay sinisigurado na smooth ang function ng bawat members ng ating family. Another example of unpaid care work ay para sa personal care. So ito naman na yung madalas natin o ito yung usual natin na naririnig. Kasi ito yung direktang pag-aalaga o pag-aasikaso sa mga bata, nakakatanda, or even yung mga members ng family natin na may sakit o may kapansanan. And most of the unpaid care work ay ginagawa po yan ng mga kababaihan.
1: Mm-hmm. Chika. Ayan. Bakit nga ba kadalasan po na kababaihan ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho? May kinalaman po ba ito sa kultura o nakasanayan nating gender roles?
2: Ayan. Ang unpaid care work po ay socially constructed na gender norms ang nakaka-apekto dyan. So, itong mga gender roles natin traditionally ay binibigay sa atin o ina-assign sa atin ng ating society. So, yung pagsasabi na responsibilidad ng mga babae, ang mga gawaing bahay or anything about family, yan po ay isang socially constructed na gender norm na tinatawag. So, ito po ay nai-institutionalize through dun sa tinatawag natin na gender socialization. So, ito po ay either tinuturo consciously o natututunan unconsciously dahil sa pag-o-observe natin sa mga ginagawa sa loob ng bahay at sa ating community. So, ang mga nakaka-apekto dito, syempre, yung tinatawag natin ng mga gender or social institutions. So, halimbawa nito, yung pamilya, okay? And then, we have the media. Mm-hmm. And then, pagpasok natin sa school, may mga itinuturo din sa atin ng mga gawain. At minsan, ito ay nababox. Ito ay gawain ng batang babae, ito ay gawain ng batang lalaki. And even our state. Ang mismong estado po natin through doon sa mga ini-enact natin at saka yung mga ini-implement natin na mga batas ay nagdidikta po at binubuo o ini-institutionalize itong gender norm natin na ito o yung pagpo-provide o pagbibigay ng traditional gender roles sa mga babae at lalaki. And basically, pag sinabi natin na unpaid care work, ang unang ituturo ng ating society ay mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Ayan. Ngayon naman, May, pag-usapan natin kasi sabi mo, mga kababaihan yung kadalasang natuturo pag unpaid care. Ano naman yung epekto nito sa kabuhayan at career or even yung mga oportunidad para sa mga kababaihan?
2: Ayan. So una, maaaring masayang yung pagkakataon ng mga babae na makasama sa tinatawag natin na mga marketable capacity development activities. Mm-hmm. So kadalasan, ang marketable capacity development activities dapat itong mangyari sa age 20 to 40 years old. However, itong panahon din na ito, ito yung panahon kung saan ang mga kababaihan ay gumagawa ng mga unpaid care works natin. So, malaking epekto nito dun sa paghahanda sa kanilang career. Another one, pwede rin nating tingnan ito doon sa paggamit nila ng oras. So, alam naman natin na ang oras, pag ginamit na yan, hindi na yan maibabalik. So, ito yung tinatawag natin na finite resource. So, kapag ginamit na ito ng mga kababaihan sa unpaid care work, madalas yung potential opportunities natin para sa mga market activities or market-related activities as well as other desirable investments natin ay nawawala. And syempre, panghuli na epekto nito, yung effect doon sa self-care natin. So, nalilimitahan yung oportunidad ng mga kababaihan na alagaan ang sarili nila o yung self-care na tinatawag as well as the political engagement. And basically, 1960s pa lang talagang itong mga findings na ito, itong negative effects ng unpaid care work sa mga kababaihan, sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na.
1: Yan, nabanggit nyo nga po ay lahat ng aspeto ng buhay ng kababaihan ay pinag-aaralan na po, no? So, base po ba sa mga pag-aaral, masasabi po ba na ang unpaid care work ay isang anyo ng gender inequality? Bakit po kaya?
2: Okay, it's a big yes.
4: So, big yes all talaga. Caps,
2: all caps, YES yan. So, una, idugtong ko na lang dun sa huling statement ko kanina, no? So, self-care, pahinga, relaxation is one of the basic human rights. So, paano naman natin masusustain ang lahat ng mga klase ng trabaho na gagawin natin kung unti-unti yung katawan natin ay sumusuko na, di ba? However, pagdating po sa unpaid care work, ang unang nasasakripisyo ay yung oras natin para sa sarili natin. So, modern o yung mga current initiatives natin, binibigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na pumasok sa o ma-involve sa economic activities, pero hindi po natin inaatasan ang mga kalalakihan, ibang miyembro ng ating komunidad, and of course, the whole community, the state itself, na makihati sa lahat ng mga care works o sa mga posibleng magawa na care works. So, ang ending, ang self-care ay apektado. So, idagdag natin dito, ayon pa sa mga pag-aaral since 2003, ang care work ay pinagdidesisyonan sa loob ng pamilya. Kaya nga nakakarinig tayo minsan na sinasabi natin na choice naman kasi niya yan eh. So, pinili niya yan. So, dapat niyang gawin, obligasyon niyang gawin. However, hindi natin nakikita na doon sa mga options o sa pagbibigay natin ng mga options or choices, hindi natin ipinapakita o hindi natin nakikita ang implikasyon nito sa human capital accumulation at labor market outcomes. Kumbaga, ang nagiging basihan ng choices na tinatawag na ito ay yung pangayon lang. Hindi natin iniisip yung future ng isang individual. And lastly, ang care work ay maaaring magdulot ng market work interruption. So, ito ay nakakaapekto sa posisyon o estado ng mga kababaihan sa formal labor market. So, ang employers, pwede nilang isipin na yung intermittent working ay senyales na anytime, sooner or later, lalabas na ng workforce ang isang babae. And it affects promotions, investment sa human capital. So, ang nangyayari, tenga ang babae sa mga mapababang posisyon.
3: Ayun. Nabanggit mo nga, Miss May, no, na yung oras ay finite resource siya. Pag nagamit na, hindi na pwedeng ibalik. And ito rin yung, kumbaga, pare-pareho tayo nito eh. Kahit lalaki, babae ka, mayaman, mahirap, meron lang tayong 24 oras sa isang araw, di ba? Pero ano nga po ba yung sinasabi nung data kung meron po tayo tungkol sa oras na ginugugol ng kababaihan, no, sa unpaid care work kumpara dun sa mga male members of the family, for example? Gaano kalaki yung agwat nito at ano po yung implication nito sa ating economy?
2: Ayan. So, ayon po sa, ito yung medyo comprehensive na study na ginawa, no? So, ayon sa 2021 National Household Care Survey, so halos doble ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa care work kung ikukumpara ito sa mga kalalakihan. So, una na lang, halimbawa, dun sa mga primary care works na tinatawag natin, ay yung talagang tutok lang sa care work as our primary activity, ang lalaki ay mayroong 3.48 hours lang. Okay, yun po yung ginugugol nila. While ang mga kababaihan, this is 6.75 hours. So, halos dumoble po siya. Okay? In terms naman po sa multitasking care, okay, o yung nagkakasabay-sabay na mga care activities, ang mga kalalakihan po ay gumugugol ng 3.78 hours at ang mga kababaihan naman ay 6.62 hours. So, medyo talagang doon pa lang makikita na natin, no, dumudoble siya. So, idagdag ko lang dito, ano, this is a very focused na study na ginawa. So, this is an initiative of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, sa pamamagitan po ng kanilang Basil Project. So, napag-alaman nila na sa kanilang pag-conduct nung 24-hour activity profiling sa kanilang mga inland fisher folks, okay, lumalabas po na ang mga kalalakihan na fisher folk natin ay gumugugol ng around 1.5 hours o only 5% of their 24 hours para sa mga care works, care-related works. Habang ang mga kababaihan naman ay nasa 11.04 hours or this is about 46% of their 24 hours. So, kung susumahin talaga natin, medyo may lugi sa part na ito. So, pagtitingnan naman natin in a bigger context, ano, so, ayon sa mga estimates, okay, particularly the Oxfam, if we assign monetary value sa care work na sa pagitan ng around 10 to 35 39% ng ating gross domestic product. Okay? In some studies, women's unpaid care work is worth at least 2 trillion pesos or this is roughly around 20% of the country's GDP. So yan po yung posibleng nawawala, okay? O kaya ay na-undervalue natin kapag po hindi natin nakikita ang halaga ng unpaid care work. So, improvement in the economy, pwede nating makita ito if we recognize care work as a real work.
4: Ayan.
1: Ayan. Nako, maraming salamat po, Miss May. Napakalaking bagay pala talaga ng unpaid care work, no? Salamat po sa inyong mga binahagi. Pero, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng mga crisis gaya ng pandemic ang unpaid care work sa tahanan. Abangan yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, and...

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sara, bibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Yan, batiin lang natin, Chika, yung mga nakatutok sa ating live stream. Hello po kay Sean Kyle Flores ng Pampanga, kay Ma'am Noraisa Abdullah. Nako, layo nito, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, taga Barm si Ma'am. Hello rin po kay Ramil Santos, Nelia Soriano, Galadis Galiano, kay si Ma'am Mirna Harillas. Yan, watching din sa atin. Si Kel, si Romel Livid, si Reyes Sek AJ, parang baligtad yung pangalan niya, no? Kay Ma'am Presi Limpiada, si Cheryl Diocareza, si Ma'am Ami Timbal, at Rowena Sombicio Cabrillos. Andito rin po sa ating live stream si Angeline Cavalida, Rodora Blanca Flor. Mula po siya sa NFA Central Mindanao. Wow, nakakaabot tayo sa Mindanao, di ba? Yan, hello rin po kay Ma'am Prosy Dumlao at JC Conti. Ayan po, para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Nagmamahal Kahit Pagod, ang usapin ng unpaid care work. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Miss May Angelica Saludes, Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division.
4: Ayan, good afternoon po. Welcome back po, Miss May. Bilang pagpapatuloy po na sa ating naging usapan kanina, paano nga po ba naapektuhan naman ng mga krisis tulad nung COVID-19 pandemic at ngayon itong oil crisis, no, ang sitwasyon ng unpaid care work sa mga tahanan?
5: Ayan. So currently, may mga studies pa lang tayo on the effect of the energy crisis, ano. But during the pandemic, so the 2021 NHCS report, yun pa rin ating National Household Care Survey report, pinapakita nito na doubled. Kung ang work ng mga unpaid care work ng mga kababaihan ay doble na ng unpaid care work ng mga kalalakihan, dumoble pa po itong lalo during the pandemic. So in the UN Women's Rapid Assessment Survey also on the consequences of COVID-19 in the Asia and the Pacific in 2020, lumalabas na 19% of Filipino women increased their time allocation for adding at least 3 unpaid care work. So nadadagdagan po ang unpaid care work kapag po may mga crisis na ganito. So this is 3% higher than their male counterparts. So basically, during the pandemic and even during our crisis ngayon, the energy crisis ngayon, women with caring responsibilities are under particular pressure. So women disproportionately shoulder caring for the children, the elderly, and the sick, making their days longer, rest shorter, and stress higher. So isa po yun, yun po ang epekto ng pandemic and other crisis sa ating mga kababaihan pagdating sa unpaid care work.
3: Ayun, kasi nga naman, ano, halimbawa, yun pa lang, pag nag-online yung pag-aaral ng mga bata,
5: yeah.
3: So ang magbabantay dun sa bahay ay si nanay
5: at
3: usually.
5: At magtuturo.
3: Oo. So ayan. Naku, problema talaga to, no?
4: Tapos may mga iba pang gawaing bahay on the side.
3: Kasi sabi niya kanina, parang roughly, more than 6 hours na nga yung ginugugol normally, tas nadoble pa nung pandemic. Eh di, mahigit kalahati na nung 24 oras nung babae, nasa unpaid care work. So, paano pa yung tulog niya, tsaka yung ibang gawain niya, no? Ayan, kung may productive work pa siya, so ito yung tinatawag na double o multiple na burden sa kababaihan, ano?
5: Sinasabi natin, ang babaeng walang pahinga.
3: Oo nga. Literal. Na wala ng oras para magpahinga at matulog. Ayan. Ayan, bumati rin sa atin. Magandang hapon daw sa lahat si Dr. Macario Husayan. Parang kilala ko yun. Hello, Sir Mac.
5: Parang bossing namin yun.
3: Oo nga. Binabantayan kami. Ayan. Ayan, sa kasalukuyan, ano naman po ba yung meron tayong batas or mga policies dito sa Pilipinas na tumutugon o kumikilala sa ganitong uri ng trabaho?
5: Okay, ayan po. Currently, ang meron lang po tayo na medyo comprehensive pa po, you know? So we only have the Republic Act 9710 or the Magna Carta of Women as our legal tool that recognizes care work as real work and addresses the negative effect of such to women. However po, may mga attempts na rin tayo sa ating Congress para po ipasa yung bill para po ma-address natin ang burden brought about by the unpaid care work. So some of them, ito po ay sinulat, halimbawa, in-author ni Representative Alfred de los Santos in 2022 at pinangalanan po niya ang kanyang bill na ito na Homemakers Compensation Act. Yan. Mm-hmm. So basically, providing monetary value or nagbibigay ng monetary value doon sa ginagawa ng ating mga homemakers. Another is nanggaling po authored by Honorable Antonio B. Legarda Jr. So ito po ay noong 2025 at ang kanya pong bill ay Unpaid Care Workers Equity and Empowerment Act. So basically, pinoprovide na nito ng iba't ibang strategies or interventions para po ma-address natin ang unpaid care work natin. So, halimbawa, dito lumalabas yung care infrastructures na bahagi ng or dapat maging
3: Naputol yata si May, no? Yan, hintayin natin na bumalik ang kanyang signal. Ayan. So maganda yung ano eh, nabanggit niya kanina. Parang napaisip talaga ako doon, Shike. Na paano nga kung more than 13 hours na ng ano, ginagamit mo eh, sa unpaid care work.
4: May time pa po bang magpahinga?
3: Ayan na, nakabalik na si May.
5: Ayan na. Sorry, apologies. Ito yata ang problema pag nasa na tayo eh. Zoom. Ayan, so yun po. Another bill na pwede nating tingnan sa ngayon na medyo ito yung future o ito yung ipag-asa natin is from Representative Nathaniel Adocado. So ito naman yung Nanay ng Tahanan Act. And of course, we have many more bills. Tinatry na talaga natin na i-address ang unpaid care work at ang effects nito through, of course, some of the efforts of Honorable Maria Renee Ann Matibag. Okay? Mm-hmm. But for the PCW, we have the Philippine Care Economy Framework. So we are developing it para po mas comprehensive yung pagtingin natin sa unpaid care work. And of course, yun pong currently the SCD is also working on a bill on a comprehensive bill addressing the care economy or putting together yung mga strategies na successful na or best practices globally, locally, and even in national level natin, so para mailagay into a comprehensive bill at pwede itong tawagin bill on care economy.
4: Okay. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo na po, no, ano pa po kaya yung mga policy gaps or even need for programs and services naman po na patuloy na isinusulong?
5: Okay. So, this is based on the assessment po ng SCD again on the cases ng 34 natin na mga local government units na meron pong mga care ordinances. Mm-hmm. So lumalabas dito na ang mga policy makers and program developers natin kailangang tingnan. Una, valuing care work and its providers through formally recognizing care work. So both paid and unpaid as a vital component of the economy and community well-being. So sa paanong paraan po? Kailangan pong i-differentiate ang paid care work from unpaid care work because both of them ay nangangailangan ng separate policy measures. Magkaiba po kasi ang policy measures na dapat gawin for them. Another is the inclusion of care stakeholders in decision makings at all levels ng development, programming, planning, and policy making. Minimizing the burden of care work through the establishment of community-based care infrastructures and services. Very important po yun na makita natin na nga, no, parang hindi pa available ang mga care infrastructures or kung available man, hindi pa sila accessible fully sa ating mga care providers. Sharing care responsibilities is also one through education and creation of family-friendly workplace policies. So very important po yun na kailangan nating magawa. Still policy gap and programming gap pa rin po siya kasi hindi pa po ganun ka-establish ang mga strategies natin on this.
3: Ayan, May. On the practical side naman, kasi nasabi mo, yung policy level to, medyo mga institutions, yes, yung mga ano, and mga ano natin, no, matataas na opisyal yung dapat umaksyon. Dito naman tayo sa, yes, practical side. Yung doable para sa level ng ating mga households o mga tahanan. Ano nga ba yung pwede nilang gawin, lalo na ng ating mga ka-TN, kay upang maging mas patas, no, yung hatian ng gawaing bahay at caregiving responsibilities?
5: Ayan. Okay, number one na kailangan natin gawin sa household level is to challenge the traditional way of assigning roles. Okay, mm-hmm, number one yan. At dapat nating isipin na ang next generation ang mas strategic na gagawa nito. So, halimbawa, hayaan natin yung mga batang babae o lalaki ay gumawa ng mga gawaing bahay na gusto nila. Pag sila yung nagkusa, hayaan natin sila. Hindi yung pagbabawalan natin at sasabihin natin na, oh, hindi pang sayo yan, pang lalaki yan, o pang babae yan. So, number one. Kasi ang unang nakikita ng mga gawain, yung gawaing bahay. So, basically, kapag nakikishare na yung batang lalaki, hayaan natin sila na gawin yun. Kasi that's their part. Sa umpisa pa lang, sa kabataan pa lang, kailangan na nating umpisahan yon. Number two, syempre may mga occasions tayo. Tulad ngayon, Mother's Day, o kaya naman if may mga birthdays, mga ganyan. So let us gawin natin na normal yung pagbibigay ng gifts na related possible sa care work. Pero ibibigay natin ito sa mga batang babae, sa mga batang lalaki. Okay, walang sex yung mga gifts na ibibigay natin. O hindi nakabase sa sex nila yung mga gifts na ibibigay natin. Okay? Another is to verbally encourage. Importante kasi ang kabataan ngayon, mas yung mga unang naririnig nila, yung pinaka ginagamit na nila. Minsan hindi na yan nagbabasa ng books. Bihira yung mga kabataan. Pero kung ano po yung nanggagaling sa mga influential na tao sa buhay nila, yun po yung importante. So verbally encourage male and female natin or mga kabataan to do household works, to share the burden of care work sa pag-aalaga halimbawa ng kanilang mga lolo't lola na may edad na, sa mga kasama sa bahay na may sakit. So let us encourage them. And of course, let us always expose them sa mga care works. Okay? So, sa batang edad pa lang, kailangan na natin pong maituro sa kanila. So, di ba nga, tinatawag natin o sinasabi natin na sila ang pag-asa ng ating bayan. So, dapat umpisahan nila yan sa kanilang mga tahanan.
3: Parang gusto ko yung sinabi ni Miss May, no? Parang yung mga regalo natin. Minsan kasi pagka Mother's Day, re-regalo kay nanay, bagong rice cooker, ganun, bagong washing machine. Pwede rin natin regalo yan kay tatay, no? Pag Father's Day, para si tatay, yes, pwede i-shoot na lang yung ano, yung labahin sa washing machine.
4: Oo nga po. Speaking of rice cooker, di ba, yung halimbawa yan, pagsasaing, hindi lang naman, di ba, yung mga anak na batang babae ang tinuturuan yan. Maski dapat, kahit mga batang lalaki, marunong din sila, yes, nan kasi actually
3: kakain din sila ng kanin.
4: Actually, yes. Dapat marunong sila ng mga basic na mga skills, oo, no, sa life.
3: Dapat tingnan natin ito as ano, no, life skills 'yan eh. Na paano kasi, yes, pagka yung anak niyo na lang na lalaki yung naiwan sa bahay, mag-isa siya, hindi na siya makakakain kasi hindi siya naturuan, 'di ba?
5: Yes. Ayan. Tama 'yan.
3: Okay, salamat Mino sa inyong ibinahagi. Ngayon naman, balikan natin yung ano bang say ng ating mga ka-TNK. Kanina po, tinanong natin sila, ano yung isang gawaing bahay na ginagawa nila pero feeling nila invisible o hindi masyadong napapansin ng kanilang mga pamilya, no? Ito po yung say ni Mike Alvin, yung pag-unplug daw niya ng appliances o electronic devices kahit naka-standby lang at pag-turn off ng ilaw kung maliwanag naman kapag araw. Akala mo wala, pero malaki ang phantom load sa bill ng kuryente. Parang napapanahon to, ha. Simpleng habit daw, pero malaking tipid.
4: Say naman ni Teddy Bernal, ang ginagawa ko na invisible sa bahay ay ang pag-aayos ng mga sapatos namin sa shurak. Mm-hmm. Lahat po kasi kami ay pumapasok sa school at trabaho at pagdating ng bahay ay mga pagod na. yung simpleng pag-organize po ng ang tulong ko na sa kanila.
3: Yan. Say naman po ni Sean Kyle Flores, ang gawaing bahay na madalas hindi napapansin ay ang walang sawang pag-alaga at sakripisyo ng mga nanay o kababaihan para sa pamilya. Kahit pagod at may pinagdaraanan sila, patuloy pa rin silang nagmamahal at nag-aasikaso. Sana mas mapahalagahan at maunawaan natin ang kanilang hirap, lalo na sa mga panahong sila ay pagod at malungkot.
4: Ako, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. So, ano naman po yung masasabi nyo dito, Miss May, sa say ng ating mga ka-TNK?
5: Ayan. So, number one, doon sa electric bill, ano, mahirap talaga. Isa yan sa mga problema ng mga ina.
3: Affected yung budget natin, eh, no?
5: Yes. So, finances po yan. So, number one, natulong natin sa kanila para naman hindi sila mahirapan sa pagbabudget natin. So basically, ano, parang akala natin pang crisis lang ngayon yung ina-address niya, but indirectly pwede rin niyang i-address yung unpaid care work ng ating mga ina. And of course, yung mga simpleng bagay, tama po yan, ano, tulungan natin yung kadalasan na itinuturo natin sa paglilinis ng bahay. So yung sapatos natin, tayo nang magtabi, yung pinagkainan natin, kung halimbawa hindi tayo yung nakasabay sa pagkain ng pamilya, tayo nang maghugas, huwag na nating itambak sa lababo at antayin ang kung sino man ang assigned dun sa role na yon. So, mapalalaki, mapababae, kaya pong gawin yan. Actually, yung anak ko, natutuwa ako kasi talagang pagka nag-prepare kami ng food, kasama siya. So, isa yun sa
3: boy,
5: mga...
3: ang anak mo, di ba?
5: Yes, lalaki po ang anak ko. So, basically, tinuturuan ko siya kung paano, anong gagawin sa bahay. Kasi, ilan lang kami dito sa bahay. So, kailangan niya talagang gumawa sooner or later. So, dapat alam niya, exposed po siya sa lahat ng mga gawaing bahay. Alam niya na maghawak ng walis.
3: O, di ba? Yan, may humabol pa sa ating ano, no, sa ating chat. Sabi po ni Sir Mac Husayan, pag-ayos daw ng higaan pagkagising at paghugas ng mga gamit after kumain. O nga naman. Ikaw naman kumain doon tsaka natulog. Ayan. Okay. Salamat, you know, sa binahagi mo and sa insights mula dun sa say ng ating mga ka-TNK. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ano nga ba yung message ni Miss May para sa ating mga ka-TNK, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Miss May Angelica Saludes. Pero bago po yan, batiin po natin yung mga humabol po na nanonood po sa ating live. Binabati po namin si Ma'am Ida Page at saka si Rogie Fial at si Ma'am Lorena Yunke. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. At ayun po, bilang panghuli ngayong papalapit na rin po yung Mother's Day, ano? Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanay at caregivers na pakiramdam nila ay hindi po napapansin o napapahalagahan yung kanilang mga sakripisyo?
2: Ayan, so syempre, don't wait for the others to recognize and applaud you, okay? Mm-hmm. Una mo kung kakampi ang sarili mo. So you need to tap yourself, as in mm-hmm. T-A-P. So T, treat yourself with the best things that you think can comfort you. Unahin mo naman ang sarili mo. Itrato mo ng maayos at ibigay mo kung ano yung sa tingin mo makaka-comfort sa'yo, sa sarili mo. Okay? A, allot time for your self-development. Learn new skills. Okay? Divert natin ang ating pagod. Gawin natin mas makabuluhan para sa sarili natin. And P, we need to learn how to pause. Your body needs rest. Okay, so everyone, for the care providers and the mothers na feeling ninyo hindi kayo napapansin, tap yourself. Always remember, if they cannot give you the recognition na at yung worth na dapat ibinibigay sa'yo, hayaan mo sila. Ang kakampi mo ay ang sarili mo. So you're me, myself, and I. Lagi po nating tatandaan yan.
3: Yan, kailangan magkaroon aralin natin self-love, di ba? Yeah. Maraming salamat Miss May Angelica Saludes. Siya po ay Senior GAD Specialist ng PCW Sectoral Coordination Division. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga kasamahan diyan sa PCW SCD, lalo na po kay na Jing Coral at Phyllis Bracero. Ayan, yung mga kinulit natin para sa guesting na ito. Hello rin po kay na Sir Ma, kay Beth na nasa scholarship. Yan. Kay Neil, Kate, Gwen, City, Sarah, Rose, and Rian.
1: At para naman po sa ating bulletin board, extended hanggang May 31, 2026 ang nominasyon para sa Philippine Resilience Awards. May dalawang paraan para sumali, self-nomination at third-party nomination. Sa self-nomination, maaaring magsumite ang isang individual ng kanyang aplikasyon sa alinman sa women at youth category. Sa third party nomination naman, maaring magmungkahi ang isang organisasyon o individual ng ibang tao. Basta't hindi ka anak hanggang ika-apat na intas ng consanguinity. Kilalanin ng mga kababaihan o kabataang leader sa inyong komunidad. Kung sila naman po ay karapat-dapat, huwag mag-atubiling inominate sila sa Philippine Resilience Awards. Para sa karagdagang detalye at iba pang requirements, manatiling nakaantabay sa social media accounts ng PRA.
3: Ayan. So, mag-nominate na po kayo basta hindi raw ka mag-anak. Ayan. Bago tayo magpaalam, ayan, may humabol pa. Nanonood din sa atin. Hello po, mga dating kawani ito ng Philippine Commission on Women. Hello po kay Rosemary Bestal at kay Joey Goles na nakatutok sa atin. At sa puntong ito, mga ka-TNK, nais na po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sa pamumuno po yan, ang kanilang officer in charge, Sir Alan Alyanige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin ngayong araw.
1: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valde Avilla. Maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
3: Tandaan, ang pag-aalaga sa tahanan at sa pamilya ay hindi lamang obligasyon ng kababaihan. Ito po ay pundasyon ng ating lipunan na dapat bigyang halaga, kilalanin at paghatian. Kaya huwag nating hayaang manatiling invisible ang pagod at pagmamahal ng ating mga kababaihan. Sa halip, gawin nating layunin ang pagkakaroon ng mas patas at mas makatarungang hatian sa mga responsibilidad sa loob ng bawat tahanan. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi dapat nakakapagod kung tayo ay nagtutulungan at sumusuporta sa bawat isa. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
1: At para sa ating lahat, naway maging simula ito ng mas malalim na pag-unawa na ang care work ay responsibilidad nating lahat. Hindi lang ng mga ina, kundi pati na rin ng mga ama, anak, kapatid, at ng buong komunidad. Kaya patuloy tayo makilahok sa mga usaping nagsusulong ng ating mga karapatan at kapakanan. Dahil ang bawat hakbang patungo sa pagkakapantay-pantay ay tagumpay para sa bawat pamilyang Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Misharan Enriquez, ako naman po si Chica Sandigan. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
4: Tinig ng Kababaihan.

0: Tallahassee,
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
1: Ito ang Radyo Magazine.
11: Radyo Magazine.
1: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
11: Collab.
12: 104.3 FM2. The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: And the panuelo, which is a stiff scarf.
2: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
1: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
3: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
4: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
5: Miss Philippines!
3: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
3: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: Ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
8: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Magandang hapon, kumusta po kayo ngayong araw ho ng Biyernes, May 8, 2026? Sa ngalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Makakasama po ninyo sa isang oras na paghahatid ng impormasyon at mga napapanahong balita. Dito lamang po sa inyong programa na One Trabaho. Antabayanan din po ang nagaganap na 48th ASEAN Summit and Related Meetings sa Cebu na sa kasalukuyan ho ay dinadaluhan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuklaman po kayo dito sa Radyo Pilipinas 738 kHz, napapakinggan din po sa 104.3 FM, napapanood sa Facebook, YouTube at telebisyon. Sa TV Plus Channel 3 and Afford the Box Channels 45 to 49. Alam po ninyo bilang pagpupugay sa mga tinaguriang lingkod bayani, isasagawa ho sa May 12, araw yan ng Martes, ang 2026 Gawad Lingkod Bayani Regional Qualifiers Awarding Ceremony ng Philippine Service Commission, National Capital Region. At kaugnay po niyan ay ating kikilalanin ang isa sa mga pararangalan. Siya po ay kasalukuyang Director 4 ng National Academy of Science and Technology, Philippines. Si Ms. Luningning Samarita Domingo, makakasama po natin siya via Zoom. Gandang hapon po, Director Ning, at congratulations po ha sa inyong pagiging 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission, ma'am.
15: Magandang hapon sa iyo, Ms. Tess, at sa iyong mga taga-subaybay. At maraming salamat sa iyong pagbati. Nakakalugod namang malaman na kinikilala ang aming serbisyo ng gobyerno. Salamat sa iyo.
14: Talaga po, saludo po kami sa mga kagaya nyo. Director Ning, ilang taon na po ba kayo, ma'am, sa serbisyo publiko?
15: Mga 41 plus years na. Magre-retire na ako next year.
14: Malapit-lapit na, ma'am. Ano po? At sa kasalukuyan nga kayo yung director ng isa sa mga attached agencies po ng Department of Science and Technology. Ano-ano po, Director Ning, yung mga naging trabaho nyo bago nyo narating yung posisyon na yan?
15: I start from sa baba. I work sa Technical Panel for Agricultural Education sa UPLB kasi doon ako nag-graduate, doon ako naganap ng trabaho. As a writer ako na employed doon. And then after that, nag-work ako sa National Nutrition Council of the Philippines at writer din ako, kinuha nila. And then na-employ ako permanent position sa National Academy of Science and Technology. Science researcher ang position ko, writer din. And then from there, nag-start ako pataas.
14: Yun. Excuse me, Director Ning, ha? Pansamantala po natin puputulin po muna itong programa. Sige. Para bigyang daan ang kilos pampanguluhan, ano? Yung ating ASEAN Summit. Babalikan po namin kayo, ma'am, ha? Dakuan po muna natin, mga kaibigan, ang kilos pampanguluhan.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Nasa Cebu Province, si Alvin Batasar. Alvin?
16: Hello, Tess. Si Pakulong Pwede na naman ito. Sino dito sa 48th Summit?
17: Your Majesty, Excellencies, Distinguished Colleagues,
13: delegates and friends, welcome to the retreat of the 40th ASEAN Summit. We strive very hard to find us a nice location. It is actually a non-denominational chapel that is used for weddings. And I hope that the spirit of romance will imbue our discussions. We gather at a time of uncertainty, a time when events far beyond our region remind us once again of how deeply interconnected we are. Neither distance nor partnerships alone insulate any nation from the ripple effects of conflicts halfway around the world. In an increasingly connected world, instability in one part of the globe will quickly reverberate across supply chains, financial markets, and the daily lives of our people. We have seen firsthand the vulnerability of our nations to external factors, the domino effect of oil supply disruptions on the various sectors of our countries has affected how we conduct business, how we work, how we live. And while the impact may differ from country to country in ASEAN at present, there is no denying that this disruption will have an impact on the future. Even if the tensions de-escalate in time, the damage to critical infrastructure, to vital systems, and trust in general will continue to be felt for years to come. But this is something that we have foreseen. In ASEAN 2045, our shared future, we recognize that major power rivalries, supply chain disruptions, and resource security will test our region. While these difficulties continue to pose as challenges requiring effective and innovative responses to secure the future of ASEAN and its peoples, they also present inherent opportunities to achieve the resilient, innovative, dynamic, and people-centered ASEAN community that we envision. It is therefore critical that we, as the leaders of the ASEAN nations, ensure that the concrete steps towards achieving these goals are supported and enacted. Consistent with the Philippines ASEAN chairship theme of navigating our future together, we have identified strategic priorities to translate our vision into action. Through the integrated Lead, Sail, Rise framework, we have aligned three community pillars into a coherent strategy. LEAD reinforces a rules-based and resilient political security community. SAIL drives an integrated and innovative-led economic community. RISE promotes a people-centered and inclusive socio-cultural community. Together, the framework translates ASEAN's long-term vision into mutually reinforcing actions on peace, prosperity, and people empowerment. This morning, we had a candid and productive exchange on the challenges before us. We spoke extensively about the importance of ensuring regional energy security and resilience, stabilizing food security in the face of external shocks, and regarding the safety and welfare of our nationals that we need to safeguard, some of whom live and work far from home. These are no longer abstract concerns. These are immediate responsibilities that call for foresight, coordination, and concrete and collective action. During the retreat, let us discuss how we can navigate this uncertain future together. The recent crisis is a stark reminder of how vulnerable our economies remain to sudden shifts in the international order and consequently the global economy. A few weeks' worth of disruptions will take years to be corrected, testing not just our governments, but also our communities. May this afternoon's exchange give us an opportunity to reflect on how we can move forward, not only in how we respond to immediate disruptions, but in how we can strengthen our institutions, maximizing existing mechanisms, and effectively implement action plans so that future shocks do not become future crises. Consistent with the strategic priorities of the Philippine Chairship of ASEAN and in line with our theme, Navigating Our Future Together, I am certain that the discussion from our retreat will help us lead SAIL Rise ASEAN together for our region, our peoples, and most importantly, for our future. Your Majesty, Excellencies, we shall now proceed to our exchange of views on regional and international issues, particularly on 1. ASEAN's capacity to manage and mitigate the impacts of oil supply disruptions and price volatility, as well as 2. The lessons learned from the recent geopolitical crisis. May I now call on our incoming chair, His Excellency Prime Minister Lawrence Wong, to deliver his intervention. Prime Minister.
17: Thank you. Thank you, Chair. Your Majesty.
16: Yes. Yan ang naging bahagi ng statement ni Pangulong President Ramon Jones dito sa 48 ASEAN Summit Retreat. Ginawa ito, kapatid natin, sa chapel. Isang bias na chapel. Yes, Beth?
14: Yes, Alvin, go ahead.
16: So, ang pinupunto rin dito ng Pangulo, no, tulad nung nabanggit na kanina no, sa mga launa ng kanyang statement, ay mag-tipipuntin sila sa panahon ng uncertainty o walang patiyakan. At nakita yung domino effect sa supply at nakita natin kung paano niya mabuhay ang mamamayang konsod ng naganap o naganap na destruction, pagkasira ng infrastruktura at iba pa. Pero meron na niyang natukoy ng mga estratehiya na pwede ma-apply. At ito ang lead, SAIL, at saka RISE. Pinalakay na niya nila yung mga challenges. At mula dito ay na-determine nila yung pwedeng maging kaparaanan para kahit para ay ma-exam itong epekto ng nagaganap na Middle East crisis. Mag-navigate at doon sa tema natin na navigation for the future ay kinakailangan talaga maplano ang pinamurasan sa gitna ng sabi mo ng Pangulo sa ating chief monsoon ng nangyayaring crisis sa Middle East. Ang kinakailangan ang gawin ngayon para mag-move forward, paano palalakasin ang mekanismo at yung mga institution para hindi maging future crisis itong epekto ng pangyayaring gulo doon sa Middle East. Babalik tayo kapatid tapos. Maya-maya lamang at nagkakaroon na sila ng pulong, tuloy-tuloy na pagpupulong at ang babayan na natin kung ano yung maging resulta itong 48 ASEAN Summit Retreat na pinamumulahan pa rin ni Pangulong President Ramos. Nagulat mula dito sa Cebu, Alvin Balasarado, Pilipinas, Radio.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Maraming salamat sa iyo kasama ng Alvin Baltasar. Yan po mga kaibigan ng ilan lang sa mga kaganapan kaugnay po ng paggunita o pagdaraos po nitong 48th ASEAN Summit and related meetings dito sa ating bansa. Tayo po yung host country ngayon ha, ngayong 2026 ang Pilipinas. Sa napakahalagang okasyon na yan.
0: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738.
14: 2:21 na po ng hapon at this time, balikan na natin si Director Luningning Martin. O Luningning Samarita Domingo, ayan. Siya po ang 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission, mga kaibigan, at kasalukuyang Director 4 ng National Academy of Science and Technology Philippines. Director Ning, muli magandang hapon po.
15: Magandang hapon ulit sa iyo, Tess, at sa mga taga-subaybay mo.
14: Yan. At ma'am, dun sa mga hindi po masyadong pamilyar ha, dun sa NAS DOST, ano po yung main function nito as a government agency po?
15: Ang National Academy of Science and Technology ay isang ahensya atat sa Department of Science and Technology. Nagbibigay kami ng pagkilala, recognition to top scientists in the country So nagbibigay kami ng awards sa mga scientists, and because we have these scientists with us, for life ang membership nila, ay kami ay binigyan din ng mandato na magbigay ng advice sa presidente ng Pilipinas at sa kanyang kabinete. And we also have the function to have linkage abroad. Meron kasing mga academies of science also abroad. It's a collegial body composed of top scientists in their country.
14: Mm. Yung napakalawak ng inyong responsibilidad, ma'am, di ba? As a director po ng NAST.
15: Talagang tapos dahil kami ang nagbibigay ng pagkilala sa mga top scientists in the country para makilala sila, meron din kaming Republic Act creating the Philippine Science Heritage Center kung saan naka-display ang mga accomplishments ng ating mga Filipino scientists. Nag-iisa lang yan sa Pilipinas kung saan nagdi-display kung ano ang mga accomplishment ng ating mga scientists para makita ng mga kabataan ano ba ito, bakit sila nakilala at binigyan ng parangal. And then, because of that, recently lang, parang a year ago, binigay din sa amin ang mandato ng scientific career system para yung mga scientists natin na nagtatrabaho sa gobyerno ay mabigyan ng karampatang insentibo para hindi sila umalis at magpunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Yun.
14: Opo, kasi talagang yan ay isa dun sa pinoproblema natin, di ba? Yung pag-alis dito sa bansa ng mga dalubhasa, yung mga magagaling na siyentista. At talagang hindi madaling humubog, ma'am, ng career scientist. Kaya sa inyong palagay, paano po yung kinakailangan ng bansa para makalikha pa po tayo ng mas marami pang career scientist, Director Ning?
15: Kailangan lang malaman ng mga researcher scientist ang mga benepisyo kung sila ay magiging maa-under ng career scientific career system. Kailangan maipamalita yun sa kanila, ma-mentor sila, alam nila kung paano i-compute ang points nila para maging career, kasama sila sa career scientist system. Tapos, kailangan din syempre may mga tamang facilities and laboratory sila at nakapag-aral sila, masteral, PhD, para masama sila sa sistema kasi may requirements yung system.
14: Mm.
15: Yun ang kailangan nila. So, mga, parang it's talagang kailangan total approach para sila ay ma-maintain dito. Para ka nagpa-aral ng anak, alam mo yun. Tapos, gusto mo mapabuti siya. And therefore, you have to supply him with all the necessary things that you think he will need in order for him to grow well. Parang ganun yun.
14: Hmm. Ma'am, alam nyo, may mga nakikinig sa atin na marahil ang gusto nila o pangarap nilang maging sa kanilang buhay ay maging isang scientist, di ba? Pero may mga misconceptions din, like yung sabi nila, baka tatanda ka na lang dyan sa profesyon na yan, o kaya hindi mapapansin yung mga ginawa mo. Kayo po bilang director ng NAST, paano nyo po kinokorek yung ganung mga misconceptions po?
15: Kami may programs sa NAST. Diba, recognition nga eh. Umiikot kami sa buong Pilipinas. We bring with us the scientists. And they talk. Ini-encourage yung dun sa mga elementary, high school, senior high. Ini-encourage sila to pursue careers in science. Yun namang nasa careers na in science, ini-encourage sila to do more research work and paano sila makapag-publish, paano sila makakuha ng research grants. And then, yun namang mga nasa sistema na, nasa government na, ay yan, yung scientific career system, yun ang dinadala naming programa. Tinuturuan silang may mentoring program kami, kaya may second day siya. Tinuturuan talaga face-to-face, one-on-one. Tinuturuan sila paano i-compute para maka-reach sila ng certain points na kailangan ng sistema. Yun ang ginagawa namin. So,
14: ninyo, Director,
15: we bring the scientists with us.
14: Mahihikayat, na kunin yung ganitong lumusong sa kurso na related dito sa pagiging isang scientist. Ano po, ma'am, yung itinuturing yung malaking hamon naman sa pagtupad ng tungkulin po bilang isang public servant?
15: Alam mo, usually, pondo yan, diba? Madami kang gustong gawin sa buhay, kulang naman ang pondo, tapos kailangan mo ng mga tao. So yun ang nagiging talagang hamon ng nasa gobyerno. Kaya ano, at saka yung isa pa, although kinokorrect na nila, yung sa procurement system. Kasi kapag nasa science and technology ka, hindi pwedeng tingi-tingi ang bili mo ng mga bagay-bagay. Tapos, halimbawa, ang isang opisina, so much lang ang kailangan chemicals, kailangan sasama-samahin mo. Eh, yun ang nagiging mahirap. Sinosolve sana yun doon sa procurement na kung saan ang aming opisina din sa tulong ng mga S&T fellows namin at mga scientists ay nadidiscuss ang mga issues na yan. Tapos, ang isa pang issue, yung, siyempre, developing country tayo, yes, doon sa more developed na andun yung mga factory at saka suppliers ng mga kailangan ng mga scientists natin, eh, doon ka bibili, yung sistema ng ating procurement, yun ang mahirap. Yun ang kailangan solve natin at tinatry namang solve nila. Thank you.
14: Yun. At sa tagal po ninyo, Director Ning, ano, sa pagsaservisyo, ano po yung ikinukonsidera nyo naman na pinakamalaking tagumpay po na inyong nagawa, Director Ning?
15: Aba, sa tagal ko sa servisyo, ako yung nag-start sa National Academy of Science and Technology. Sa 10 tao lang kami, kasama ako at yung driver. Ngayon, kami ay 24 na. So, lumaki ang ano, kasi ang sabi ko nga, lean and mean organization, ipakita natin, kaya nating trabahuhin, at yung mga tao, uti-uting maniniwala sa atin, to the extent na pwede na tayong humingi ng projects and programs and pondo para masuportahan yung iba nating dapat gawin. So, yun ang natutunan ko sa gobyerno. You really have to be credible and do the best of what you can in your position as director. Parang ganun ang naranasan ko sa gobyerno.
14: Ayan, talagang mahaba yung karanasan, malaking sakripisyo na yung iniukol nyo dyan, Director Ning, diba, sa inyong profesyon na talagang niyakap para lang makapagsilbi sa bayan. Babalikan po namin kayo, Ma'am Ning, ha? At mga kaibigan, magbibigay, daan po muna tayo sa ilang paalaala mula sa himpilan. Magpapatuloy po maya-maya itong programang One Trabaho.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
24: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
3: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
2: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
4: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: We're back. Isang lingkod bayan na nakatakda pong parangalan ng Civil Service Commission ang tampok natin sa edisyong ito ng One Trabaho yung araw ho ng Biyernes. Po si Director Luningning sa Marita Domingo. Ma'am, tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ma'am Ning, Director, ano po naman sa inyong palagay yung mga dapat na taglaying katangian ano, bilang isang huwarang lingkod bayan?
15: Kailangan talaga, una, alam mo ang trabaho mo. Pangalawa, pasensyosa ka. At pangatlo, dapat mahal mo ang bayan. Also, syempre, mahal mo ang sarili mo.
14: Mm.
15: Yun ang palagay ko, general statement, para ikaw eh, maging huwarang, ano, tagapaglingkod ng bayan. Kasi kung mahal mo ang bayan, syempre, gagawin mo yung makabubuti para sa bayan. Syempre, dapat mahal mo din ang sarili mo kasi dapat hindi mo naman masyadong aanuhin ang sarili mo kasi kalaunan, paano ka naman. So, dapat marunong ka mag-balance ng mga bagay-bagay. At yung sabi ko, patience. Kasi ngayon, hindi nakatulad nung unang panahon ang mga empleyado. Nung unang panahon kasi, marunong talagang gumalang yung mga empleyado. Ngayon kasi, siguro dala ng modernong panahon, yung mga ibang empleyado, hindi ko nila lahat, eh, kailangan pagpapasensyahan mo, ahabaan mo ang pangunawa. Yun ang aking masasabi.
14: Okay, lalo ho, no, yung mga kabataan ngayon. Pero ang sabi nga po nila, ang mga scientists daw, ano po yung masasabi nyo sa mga scientists dito sa Pilipinas? Director Ning, talagang hindi naman tayo pahuhuli, di ba, sa ibang bansa?
15: Oo, magagaling ang ating mga scientists. Kahit tingnan mo pa sa mga performance nila at saka sa mga ginagawa nila. It just so happen na may mga research silang kailangan gawin, kulang nga yung mga, sa procurement talaga ang issue nila. Nauunahan sila. Pangalawa, syempre, nadidemoralize sila. Kaya kailangan i-retain natin ang good spirit nila, bigyan sila ng magandang insentibo para sila ay manatili sa Pilipinas. Sayang naman ang ipinagpaaral sa kanila at ang ginastos ng gobyerno, lalo na yung mga scholars na nag-work sa government. Sayang naman yung pinag-aral sa kanila. Gamitin natin sila mabuti. Kaya lang, give them the right incentives also for us to retain them. Yun ang ating dapat gawin.
14: That's right. Pero hindi talaga dapat maliitin yung mga scientists sa Pilipinas, Director, sapagkat
15: magaling talaga yung mga yan.
14: Public servant or cabinet official, kagaya ng ating kasalukuyang DOSC Secretary, di ba? Si
15: Secretary Renato. Magaling talaga yan.
14: Na pinakamataas pa yung kabuuang sahod at allowances na kanyang natanggap noong 2025 ayon sa Commission on Audit, di ba, ma'am?
15: I think he deserved it. He's honest enough to get what he should receive. Hindi naman siya nang, my impression is a good person. He loves God and he knows kung ano ang dapat at tama sa kanya.
14: That's right. At Director Ning, before we let you go, ha, ano naman po yung inyong mensahe sa mga nagnanais na tahakin yung profesyon na may kinalaman sa science and technology, Director?
15: Kailangan lang talaga determinado ka. You are determined to be a scientist and to do good and do well on whatever field in science that you would like to go through to. Huwag kang mag-alala kung tungkol sa pag-aaral, sa pera, kasi merong mga scholarships na binibigay ang DOST. Pag kami nga ay nagdadala ng scientist sa iba-ibang places, isinasama ko yung magsasalita tungkol sa scholarships. Kasi marami ng cases na nakita ako, madaming nagiging interested, kulang lang yung pera. So we bring with us somebody to talk about the scholarships. At kapag nasa field ka na ng science and technology, meron din namang mga research grants na pwede mong gamitin for you to pursue yung research na gusto mong puntahan. At saka yung National Academy of Science and Technology. Kung magaling ka talagang scientist, na andyan ang National Academy of Science and Technology, nagbibigay ng awards. Sa mga 40 years below, may award. Kung ikaw na may magaling talagang scientist, ay pwede ka maging member ng NAS. And membership is for life, until death do us part. At kung ikaw ay NAS member at magaling ka, pwede ka maging national scientist. Ang national scientist ay counterpart niya, national artist. At yan ay talagang binibigyan parangal ng kinikilala talaga ng bansa natin. To the extent that kapag sila ay namatay, ang inililibing sila sa libingan ng mga bayani because they are considered hero. So yun ang masasabi ko lang. Go to career path ng science and technology, makakabuti yun sa inyo at sa ating bansa. Thank you.
14: Very well said. Thank you so much po, Director Ning. At muli, congratulations po. Mabuhay po kayo, ma'am.
15: Salamat.
14: Na po mga kaibigan, si Ms. Luning Ning Samarita Domingo, National Academy of Science and Technology Director 4, at kabilang po siya sa 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission. Yan, talagang saludo tayo sa mga natatanging kawanin ng pamahalaan na nagpapakita ho ng puso sa serbisyo, di ba? Dangal sa tungkulin, kailangan yan eh. At galing sa paglilingkod. Doon na tayong 43 minutes makalipas po ang 2 o'clock.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Bigay na naman po tayo sa mga mainit na balita. Power supply sa bansa, siniguro ng pamahalaan sa kabila ng umiiral na staggered payment scheme sa bill ng kuryente. Sa detalye, pakinggan po natin si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mayroong mga safeguard na nakalatag upang masiguro na hindi maaabuso ang ipinatutupad na staggered payment scheme sa bill ng kuryente sa power supply sa bansa. Ito ang pagsisiguro ng Energy Regulatory Commission Director Attorney Maria Guinness kasunod ng kautosan na ibinaba ng pamahalaan sa mga distribution utilities tulad ng Meralco na wala munang disconnection sa kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na batid nila na dahil sa staggered payments ng consumer, hindi makakakolekta ng buo ang distribution utilities. Dahil dito, pinapayagan na mayroon rin silang installment para sa iririmit nila sa generation companies, transmission companies, at maging sa gobyerno.
6: Doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then mabayaran talaga, ire-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung kaya nga merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities para hindi maghalo yung pwedeng kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwedeng nilang bayaran on staggered basis.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balikatan Exercises 2026, formal lang natapos ngayong araw. Pakinggan po natin si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, formal na nga nagsara ang pinakamalawak na balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, mga kalyadong bansa gaya ng Amerika, Australia, at ang unang partisipasyon mula sa Japan. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, tinapos na ika-41 iteration of war games, tampok ang mahigit sa 17,000 mga sundalo. Pakasaysayan ang balikatang ito para sa taong ito dahil sa pagpapaputok ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon medium range capability ng Estados Unidos, paging ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Dinala rin sa Batanes at malapit sa Taiwan ang Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps, bagay na inaalmahan ngayon ng China. Pero habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng nito ang ilang mga progresibong grupo at tanga ng mga bandera na panawagan na tumututol nga dito sa balikatan na exercises. Gayun pa man, dito sa loob naman ng kampo ay hindi nakaapekto sa seremonya ang naturang kilos protesta na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., at ang mga counterpart nito sa Amerika. Sa kanyang talupati, inanunsyo ni Browner ng target na pagpapalawak ng area of operations ng susunod na war games kasama ang US, Japan at Australia. Binigyan din naman ni US Indo-Pacific Commander Rear Admiral Samuel Paparo na mahalaga ang balikatan para sa depensa ng Pilipinas na umaharap ngayon sa regional conflict gaya ng laban sa China. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
14: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, People's Initiative para sa Anti-Political Dynasty Law ay sinusulong ng dapat isa lang movement. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsama-sama ang iba't ibang civil society organizations, religious group at kinatawa ng akadin para isulong ang dapat isa lang movement na naglalayong maipasa ang isang tunay na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Layo ng kampanya na tuluyang wakasan ang political dynasty at may sulong ang reforma sa politika sa bansa. Sa isinusulong na genuine anti-political dynasty bill, sakop hanggang 4th degree of consanguinity ang political dynasty, kaya isang pwesto lamang sa national level at isa rin sa local level ang maaaring hawakan ng bawat political family. Isinusulong din dito ang isang full-term cooling off period matapos ang term limit, kaya bawal ang sunod-sunod na paghawak ng pwesto ng magkakapamilyang opisyal. Sa manifesto na nilagdaan ng mga convener, iginiti lang na uubos na ang pasensya ng mga Pilipino sa mga pamilyang umano'y kumukontrol sa paggawa ng batas, pamahala ng pondo at pananatili sa kapangyarihan. Nakiisa naman sa paglulunsad ng kampanya si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at iba pang grupo, kasama na ang grupong Kontradinastiya, Simbahang Lingkod ng Bayan, Clergy for Good Governance. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailang makakalap ng lagda ang mga ito mula sa 10% ng rehistradong botante sa buong bansa at 3% naman sa bawat legislative district. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Samantalang negosyanteng si Charlie Atong Ang, huling na monitor ng DILG sa bahagi ng Cavite. Si Dayan Liar sa kanyang report.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Yan.
9: Siya sa test nakalusot sa mga operatiba ng binuong tracking team ng Philippine National Police o PNP ang pinaghahanap na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa isinagawang operasyon sa isang lugar sa Cavite. Sa Pulong Balitaan, sinabi ni DILG Secretary John Picribulia na nang makarating sa kanyang impormasyon na namataan nga si Ang sa isang lugar sa Cavite nung nakaraang buwan, agad siyang bumuo ng tracker team upang matiyak na walang makapaglalabas ng impormasyon pansamantalang kinumpiska ang mga cellphone ng mga miyembro ng raiding team. Ngunit sa kabila nito ay mabilis sa operasyon, e nakalusot pa nga rin itong si Ang. Ayon kay Rimulya, nakagawian na rin umano ni Ang na manatili lamang sa isang lugar sa loob ng 2 araw bago muling lumipat ng lokasyon. Sinabi pa ng kalihim na hindi siya makapapayag na hindi maaresto ang negosyanteng si Ang. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Para sa kanyang huling balitang ihatid naman, mula po sa Radyo Pilipinas, Cebu. Kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpaalaala kaugnay ng hindi otorisadong pagtitipon na posibleng makaantala ng hosting ng 48th ASEAN Leaders Summit. So, kung po natin si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu. Jessa?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tas nilinaw nga ng mariing pinaalalahanan ng Lapu-Lapu City Police Office ang publiko dito sa Lapu-Lapu City maging sa buong lalawigan ng Cebu hinggil sa isasagawang aktibidad na posibleng makaantala sa maayos na pagsasagawa ng 48th ASEAN Leader Summit sa sabing syudad. Ito ay kasunod ng naiulat na demonstrasyon ng isang grupo ngayong araw sa Lapu-Lapu City kung saan ay ginaganap ang opening program at ang summit plenary sa 48th ASEAN Leaders Summit. Giit ng LCPO, sinumang individual o grupo na magtatangkang labagin ang anumang security protocol ng ASEAN 2026 National Organizing Council ay mahaharap sa kaukulang parusa upang masiguro na magiging matagumpay ang pag-host ng bansa sa pagtitipon ng 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation. Kaugnay naman ito, nanawagan ng kapulisan ng kooperasyon at pagtutulungan upang maproteksyonan ang mga delegado, ang mga bisita, mga residente ng Lapu-Lapu City, maging ng Cebu Province at ang general public. Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
11: Buwang trabaho.
12: Trabaho
11: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Maraming salamat sa iyo, Jess Ilanan. At yan po nagwawakas itong edisyong ito ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Papasalamat rin tayo sa lahat ng ating mga nakatuwang mula sa technical side kay Engineer Joy Timidan, Matet Segovia at Jobel Lustre. Sa produksyon, ang ating mga naging katuwang ay sina Ice Adan at Miss Aiza Agorilia. Muli po sa pangalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang hapon at antabayanan po ang susunod na programa, ang Radyo Siyensya, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news!
17: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
22: Collab.
25: 104.3 FM 2, The Capital.

0: long as you do your best with all that you have and all that you are, that will be more than enough.
1: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
2: At yan ang ating panayam kay Coach Mike Celis. Para sa iba pang advice at tips mula kay Coach Mike, pwede niyo po siyang panoorin sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV na kasama natin sa Integrated State Media. At maririnig din siya tuwing Wednesday sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas 738 AM, alas 2 ng hapon, hosted by Miss Jamie Quinto. Maraming salamat po sa inyong pagkinig at pagsuporta. This show is produced by Radyo Pilipinas Public Affairs Division. Executive Producer, MJ Magno. Sound Design, Jay Lopus. And special thanks din kay Ma'am Che Ayuste, ang Station Manager ng DWBR, at sa ating bossing sa Public Affairs Division na si Sir Leo Sarne, at sa OIC ng Presidential Broadcast Services na si Sir Alan Alyanige, at kay former PBS Director General Dindo Amparo for making this program possible. You know, maraming salamat po, mga Madam Sir. This has been your Papa Quincy. Hanggang sa susunod na Biyernes, be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Bye-bye!
1: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3
3: FM 2 The Capital.
4: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3.
3: Capital 104.3.
4: The AM and FM Cola.
5: Dapat una, wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Regular.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
6: kasalanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
11: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
12: Ayan, kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anong panig ng mundo. Mula sa DMW Strategic Communications Service, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Jel Miranda.
13: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayan.
12: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan din tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
13: Magandang araw, Jel. At syempre, mas espesyal ang araw na ito dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day.
12: Yes.
13: Tumako tayo sa serbisyong DMW. Kabayan, may agarang tulong na maaring malapitan ang mga OFW at kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan sa pamamagitan ng Action Fund ng Department of Migrant Workers na kakaloob ng pinansyal na ayuda para sa mga apektadong OFW at sa kanilang mga kaanak.
12: Mm-hmm. At para sa kababayan nating pumanaw na si Charity A. Ortega, dating domestic helper sa Saudi Arabia, kasama po natin dito sa ating programa ang kanyang anak na si Efren Limoran Jr. Magandang araw, Efren! Ayan, bati ka.
14: Good afternoon po.
12: Mm-hmm.
13: Efren, maaari bang maibahagi ko ano naging sitwasyon ng inyong pamilya matapos pumanaw yung ina na si Charity?
14: Yung mga sakit po na puro alaala na mga pangarap po na hindi po natupad dahil po yun po na hindi niya saan nangyari na stroke po si mama na ayun po, na hospital po.
12: Mm-hmm. Ilan taon ka na ba, Efren?
14: 18 po.
12: 18? So bata nung mamatay ang nanay mo, ilan taon ka?
14: Ano po, 17.
12: Ah, so last year siya namatay. Okay. Oo. So, of course, nagkakaloob ng tulong ang DMW. Para sa'yo, gaano kahalaga itong ipagkakaloob sa inyong tulong?
14: Para sa pag-aaral ko po. Kasi naiinto na po sa college po. Dahil po sa akin, ulang po ng financial para sa tuition po.
12: Mm-hmm.
14: Kaya pag makukuha ko po yung sa financial assistance po, malaking tulong po para makapagpatuloy at papagtapos po.
12: Mm-hmm. So, ulilang lubos ka na ano?
14: Apo.
12: At ang pangarap niya, Onin, pangarap talaga ng nanay niya ay makatapos siya ng pag-aaral.
13: Mm-hmm. All right. Ano bang kurso mo?
14: IT po.
13: IT? Mm-hmm. Naku, sayang. At tamang-tama at mabibigyan ka ng magkakataong makapag-enroll ulit sapagkat narito ang tulong ng DMW mula sa Action Fund. Anong nais mo ipabot na mensahe at para sa iba pang pamilya ng OFW na maaaring dumaranas din ng parehong pagsubok?
14: Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa bumabuo po ng ng DMW at Ayun po.
12: Mm-mm. At syempre, itong fund assistance na ibigay sa'yo, of course, magagamit mo sa iyong pag-aaral. Bukod doon, maitataguyod mo rin yung iyong buhay. May plano ka rin ba magsimula ng negosyo sa tulong ng pinagkaloob sa'yo?
14: Bala ko po mag-call center po.
12: Ah, so magiging working student ka?
14: Sa, ano po, tatapusin po muna ang koleyo.
13: Okay. Mm-hmm. Alright.
12: Alright. Mm-hmm. Sige, baka may iba ka pang mensahe at mayroong nanonood sa'yo sa pagkakataon na ito.
14: Okay na po.
12: Ano
14: po?
12: Alright.
13: Maraming salamat, Efren Lemoran Jr. Tumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
12: Sa panahon ngayon, marami na ang mga nanay ang naghahanap ng negosyong maaaring simulan kahit nasa loob lang po sila ng tahanan.
13: Mm-hmm.
12: Yes. Via? Ano nga ba kasunod niyan? Oo.
13: Isa sa mga nagpatunay na posibleng magtagumpay sa home-based business ay ang What's Your Flan International na nakilala dahil sa mga natanging Leche Flan Creations.
12: Of course. At sa pagkakataong ito, kasama po natin si Chef Princess San Diego, dating OFW at co-founder ng What's Your Flan International. Magandang araw, Chef.
15: Magandang araw sa inyo, Ms. Jel and Sir Oni.
13: Paano ba, Ms. Chef, ang paano nagsimula yung journey bilang entrepreneur? Paano buo ang konsepto ng What's Your Flan?
15: Bago po ang What's Your Flan, meron akong 14 businesses before na hindi nag-work out. Mm-hmm.
13: 14?
15: Yes. And then si What's Your Flan po, nagsimula kasi si What's Your Flan ng Vermont, November 2016. Mm-hmm. Actually, iba po yung talagang ibebenta ko noon, pero nung chinek ko yung online, napakadami na.
13: Mm-hmm.
15: Eh, dahil favorite ko yung Leche Flan.
13: Nako.
15: Walang
13: paborito rin yan.
15: Paborito na ng madami yan.
12: Paborito lahat, yes.
15: And uso po yung matcha noon, naisipan ko na gumawa ng produkto, pinagsama yung matcha flavor, Leche Flan, and I started What's Your Flan po ng 1,000 pesos capital. So, pinost ko lang po siya para lang ipakita na, ay, may nagawa akong kakaiba. Mm-hmm. Pero yun po, maraming nag-inquire hanggang sa naging negosyo na po siya.
13: Mm-hmm. Ayun. So, kilala kayo sa iba't ibang unique Leche Flan flavors.
15: Yes.
13: Paano ba ibabahagi yung ilan sa mga best-selling at kakaibang varieties ng inyong produkto?
15: Siyempre po, hindi mawawala yung mga local flavors natin. Mm-hmm. Ube, number ube. One.
12: Mm-hmm.
15: Keso, mangga. Meron kami yung Buko Munggo, Leche Flan. Mm.
13: Oy, sarang Buko yan. Munggo. Oo. Naalala ko yung ice buko nung araw. Oo. Na
15: yun po.
13: Yun ba ang pinanggalingan?
12: Very Pinoy, di ba?
13: Oo.
12: Pero paano yung naisipan talaga na mag-jive dito sa different flavors na ito na talagang patok sa mga Pinoy?
15: Yun po, kasi ang concept talaga, gusto ko na makilala kami bilang nagmo-modernize or innovate ng Leche Flan.
12: Mm-hmm.
15: Para mas kakaiba siya.
12: Correct.
15: So bilang chef, yun po, nagamit ko po yung skills ko. I started po ng mga Filipino flavors muna na kilala ng Pilipino para hindi po mahirap ibenta din.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. Nagsimula ka November of what year?
15: 2016 po. 10 years na this.
13: 10 years. Okay. Mm-hmm. So tagumpay talaga na maituturing natin ang iyong negosyo dahil kumbaga 2026 na malakas pa rin ang iyong produkto.
15: Opo. Awa ng Diyos, umabot po kami to 14 countries na and marami rin tayong natulungan at nabigyan ng opportunity dun po sa home-based business model namin na karamihan mga OFWs din po.
12: Mm-hmm. Yun yung maganda, no? Nakakatulong pa tayo. Of course, from former OFW to other OFWs.
15: Yes,
12: so, pero Chef, bakit maganda na magkaroon ng negosyo na home-based talaga and food ang industry?
15: Kasi pwede naman po talagang gawin sa bahay.
12: Mm-mm-mm-mm.
15: Lalo na ngayon, ang era natin online. Basta
13: yes.
15: May cellphone ka,
13: mm-hmm.
15: May ref ka, mm-hmm. Meron ka nang pwedeng gawin sa bahay na pwede mong simulan kahit sa maliit na kapital.
12: And then social media pa.
15: Social media, mm-hmm. Na libre lang po eh. Word mm-hmm. of mouth, gumawa ka lang ng video, mag-trending ka, and dire-diretso na po yan. Unlike before, hindi ganun kadali pag nagsimula ka ng negosyo.
12: Oo.
15: Ngayon madali na because of online platforms. Mm-hmm.
13: At para sa mga interesado sa What's Your Flan business, paano sila maaaring magtulungan at ano yung mga dapat nilang gawin sa umpisa?
15: Okay po. Pwede nila ako i-message sa Facebook. Mm-hmm. Actually, may mga program po kami sa mga OFW,
13: yes.
15: Lalo na ngayong may crisis.
12: Mm-hmm.
15: So, whatever budget po ang meron sila, kung gusto nila magsimula sa mababang kapital or pang long term, mag-message lang po sila sa amin sa What's Your Flan Main or through Viber and WhatsApp. Number po namin, okay lang po ibigay?
12: Yes, ma'am.
15: Opo, 0916-497-8876.
12: Mm, 0916-497-8876.
15: 8876.
12: Ayun. And magkano ba yung pwede nilang simulang puhunan?
15: Meron po kami mga reselling packages, starts at 2,000 pesos. Mm-hmm. Pero meron po kami mga pang long term, yung magiging branch partner namin sila or yung sila na mismo yung gagawa. Starts at 30,000 pesos, pataas. Pero yun nga po, open kami for installment and meron po kaming programa sa mga OFW na they can start with a certain capital po.
13: Ayun, maganda yan. May sarili ng programa ang What's Your Plan. Correct. At ang kailangan lang gawin ng ating mga kababayan, particular na mga OFWs, bumili, mag-avail nitong plan na ito.
12: At kung wala kayong plan, ito.
13: Meron ng What's Your Plan.
12: Diba? And of course, since sineselebrate natin ang Mother's Day, ano po ang iyong mensahe sa mga kababaihan at sa mga nanay na mga OFW na alam natin madiskarte sila, pero paano sisimulan yung isang bagay na gusto nila talagang magkaroon ng magandang bunga?
15: Kailangan po nilang simulan lang kung meron silang idea. Sabi ko nga, ito nga, let's plan lang, pero lumaki. Umabot ng ibang bansa. Kailangan lang po nilang magtiwala sa sarili nila. And syempre, minsan kailangan din po talaga ng guidance or mentor. That's why we have our programs with DMW and andito rin po kami ng mga naging successful sa pagnenegosyo na willing to help and mentor them as well.
13: Mm-hmm. Alright. Ilan na ba ang franchising nyo? Di ba tumatanggap kayo ng mga mga nagnegosyo at this point in time, gano'n na kalaki?
15: Pinagkatiwalaan na po kami ng more than 1,000 partners across the Philippines and 14 countries po.
13: Naku ma'am, para naalala ko lang yung huli nating interview sa inyo na sabi nyo nung mga nakakaraan 900 pa lang. Pero ngayon 1,000 na, napakabilis ng panahon at talagang bunga-mabunga itong inyong What's Your Plan.
12: Chef, baka meron kang message sa ating mga taga-subaybay.
15: Opo, sa mga ating taga-subaybay at mga nanonood ngayon, tibay lang na loob. Alam ko, marami tayong pinagdadaanan ngayong krisis, pero hindi po mawawala ang problema. Ang kailangan natin gawin, magdasal at humanap ng solusyon dahil meron at meron po yan. Mm-hmm. Tiwala lang po tayo sa sarili at sa Diyos.
12: Mm-hmm. Once again, saan ka pwedeng makaugnayan sa mga interesado sa What's Your Plan?
15: Pwede rin po nila akong makontakt sa Facebook ko po. I-search lang po nila Chef Princess San Diego or through Viber and WhatsApp 0916-497-8876 po.
12: Thank you so much, you Chef, so much. Sa muling pagkakataon na nagkasama tayo. At hopefully, magkita pa tayo sa different events naman natin.
15: Yes po. Thank you, Ms. Jel and Sir Onion. Thank you
12: so much. Ayan, nakasama po natin mga kaibigan, si Chef Princess San Diego ng What's Your Plan. Dumako na tayo sa isa pang Ikwento Mo, Kabayan.
16: Ikwento Mo, Kabayan.
12: Kauna-unahang idinaos na Saudi Arabia ang Philcom Film Fest, isang pagtitipon na nagbibigay pugay sa talento at mga kwentong Pilipino sa pamamagitan ng pelikula. Alright, sige. Habang inaayos pa yung ating...
13: Isa sa mga tabok dito ang award-winning film na
12: Leia. Leia. Itong Leia ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at paghihirap, pagpupugay natin ito sa ating mga magulang o mga nanay na OFW. At makakapanayan natin maya-maya lang yung ating kababayan dyan sa Saudi Arabia na si Dave Chavez.
13: Ayan.
12: Right? Ready
13: at na si Dave Chavez ang gilasari niya natin. At yun nga, isa sa tampok na isa sa mga tampok dito, yung award-winning film na Leia, ang bagong bayani na tumatalakay sa sakripisyo, pagmamahal at karatagan ng isang OFW o isang inang OFW para sa kanyang pamilya.
12: Alright, makakakwentuhan natin ngayon si Dave Chavez, ang founder ng Philcom Film Fest sa Saudi Arabia. Magandang araw, Dave!
17: Hello po, magandang hapon dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman dito sa Saudi Arabia at sa lahat ng tagapagsubaybay ng inyong programa, isa po mapagpalang araw. At sa lahat ng mga mami, nanay, mama at lahat ng ulirang ilaw ng tahanan all over the world, isa pong mas happy Mother's Day.
12: Yes, very happy si Dave, no? Sarap talaga ng taas ng energy. Okay Dave, bilisan na lang natin. Paano nga ba nagsimula ang iyong journey bilang OFW sa Saudi?
17: Okay, nag-Saudi po ako way back 2016. Isa po akong tagapunas ng lamesa sa isang restaurant dito. Tapos nagtuloy-tuloy po yung journey ko. Actually, wala po akong alam tungkol sa Filipino community or sa mga samahan ng mga OFW dito. Tapos nagkaroon po ng pandemic. Nagsara po yung restaurant na pinapasukan ko siguro ano din, naging way din ni Lord na ipapasok ako sa Filipino community para hindi ako masyadong ma-depress. Actually, ang Filipino community, maraming mga samahan dito. May mga sports, may pageantry, iba-ibang samahan na nakakatulong para kahit paano ay maiwasan ng mga OFW yung kanilang mga pagka-homesick or kung anumang pinagdaraanan nila. So, napasok ako sa, pagkatapos ko maging waiter, tagapunas ng restaurant, napunta naman ako sa fashion industry. I'm working as a graphic artist. And ayun, nag-start ako bilang stand-up comedian. Naging kahit papaano, is naging bukas ng Saudi Arabia sa mga ganong klase ng mga programa.
13: Alright. Pero bilang organizer, no, kauna-unang Film Festival sa Saudi Arabia, ano ba yung naging inspirasyon mo para buuin ang proyekto ito?
17: Ayan, so nasabi nyo nga po na ang Philcom Film Festival ay kauna-unahan dito sa Saudi Arabia. Bali, aktibo na rin ako sa iba't ibang organisasyon dito sa Saudi Arabia, pero gusto kong bumuo ng isang programa na mas malilinang ang talento ng aking mga kapwa OFW, hindi lang sa pageantry, hindi lang sa mga sports, kundi meron akong mga kakilala mga videographers, and nakikita ko sila lagi sa event, behind the scene lang sila, pero naisip ko meron silang talento na pwede pang ilabas, at naniniwala ko na ang bawat OFW, lahat ng umaalis sa Pilipinas ay merong kanya-kanyang bit-bit na kwento, meron diyang gusto mag-move on, merong mga kwento, merong mga nag-OFW dahil gusto nila lang maging makatulong sa kanilang pamilya. Meron din mga nanay na handang magsakripisyo para sa kanilang anak. So naniniwala ko na yun nga, lahat ng OFW ay may iba't ibang kwento. Ang Philcom Film Festival ay hindi lang kompetisyon, ito rin ay way para maipakita naming mga OFW kung ano yung mga stories namin.
12: Mm-hmm. Pero ano yung challenge? Syempre hindi naman agad-agad talaga, 'di ba? Positive po tayo sa paggawa ng isang proyekto. And lalo itong mga involved doon sa film fest ay mga OFW na hindi naman talaga filmmaker, di ba?
17: Okay, first and foremost po, just for the information of everyone, ginawa ko po ang film fest. Mag-isa lang po ako. Wala po akong kasamang miyembro, wala pang organizers. Just me, myself alone. binubuo ko lang yung konsepto, pero marami pong mga sponsors na bumaback up na sa akin nung nakita nila. Ang pinaka-challenge is, nasa gitna kami ng paggawa ng film, gumigera po, kalagitnaan niya ng war dito sa Gulf country, sa Middle East. So sobrang hirap. At the same time, yung sabi niyo nga, hindi naman sila mga filmmakers. So ibig sabihin, meron po kaming kanya-kanyang mga trabaho na may mga trabaho kaming ginagampanan. So parang nagiging nagiging libangan. At the same time, sobrang hirap lang niya. Dahil unang-una dito sa Saudi, marami pong restrictions.
13: Tama.
17: So kung makita niyo sa mga video, marami po diyang hindi talaga nila maibigay yung kanilang gustong ibigay dahil nga sa mga restrictions. At the same time, tumagal po ito, na-move because of the gera and because of the schedule.
12: Mm-hmm.
17: Sobrang challenging niya, pero grabe yung naging resulta. Kahit mga malalaking brands nakasuporta sa amin, even the Philippine Embassy supported this event, kasi yun nga, ito yung pinaka kauna-unahan and nakaka-inspired naman talaga yung event na to.
13: Napakaganda at kauna-unahan mo nagawa yung pagkukwento, sa buhay ng pelikulang yung mga pelikulang ganyan, di ba?
12: Mm-hmm.
13: Pero gaano kahalaga yung pelikula at storytelling sa pagpapakita ng tunay na buhay at karanasan ng mga OFW?
17: Ang mga OFW, kasi naniniwala ako na mga OFW ay mga sinungaling pagdating sa pamilya nila. Sinungaling in a way na sasabihin nila na, oh, we're okay here.
12: Yeah.
17: Pero sa totoo, grabe yung tinatago nila. Kung makikita niyo sa pelikula ng Leia, which is the grand winner, tinatago niya lahat ng sakit, lahat ng literal na pananakit, tinatago niya yun, sinasabi niya okay lang lahat para isacrifice, para mag-sacrifice for the future ng kanyang mga anak. And naniniwala ako na yung Leia na yan is hindi lang Leia, napakaraming Leia dito sa Saudi Arabia, napakaraming ina, napakaraming ulirang ina, nagtitiis, nagsasakripisyo para sa kanyang anak. And so the film festival, it's not just, sabi ko nga, it's not just a competition. Actually, our theme is celebrating talent and Filipino stories. And I believe that hindi lang sa Saudi Arabia, bagkos sa buong mundo na merong OFW, meron silang kanya-kanyang kwento, iba't ibang kwento na pwede naming ipapanood sa mga kapwa namin OFW. And it will inspire more. Itong Leyag, feeling ko hindi lang namin na ilathala ang buhay ng isang OFW yung ina, kundi nagbigay din kami ng inspirasyon sa napakaraming OFW.
12: Mm-mm. Pero Dave, ilan ba yung entries dito sa Film Fest?
17: Okay. Officially, the entries are 8, mm-hmm. but because of the what happening sa Gulf country, hanggang nahirapan na kaming bumuo, naging 4 na lang po sila dun sa final. So, mm-hmm. we have 4 entries, which is Pats, ang Bagong Bayani, Leia, meron kami hanggang sa magsawa in Philcom Showbiz. But next year, we are aiming for bigger. And ayun, nakipag-coordinate na rin ako sa mga sinehan dito. Mapapalabas rin namin sa sinehan next nice. Year. And mas malaki pa yung plano namin. Kasi nung binukot tong film festival, hindi naman ako nag-expect na kahit itong nangyayari ngayon, itong interview na to, wala to sa inisip namin. Like, isurvive lang natin tong show, itong event na to, tapos na yun. But there are a lot of recognitions ngayon na tatanggap namin. And so, yeah, we're planning for more, better, and bigger film fest next year.
12: Wow, yun ang maganda, no? Diba, meron na tayong mga partners. Kasi obviously, nakita natin yung tagumpay. And personally kami, kung bakit nandito ko sa pagkakataon na ito, dahil nakita rin namin na napakaganda nitong proyekto na ito, why not ipaalam pa natin sa mas nakararami na meron pong ganitong platform. Of course, sabi mo nga, nagsimula kang mag-isa ka lang eh. And hopefully, meron ka ng bigger team since gusto mo pa na mas malaki next by next year.
17: Yeah, actually last night I had my first meeting with the officers of the Best Production. So that's the name of the organization that I have. So meron po akong 4 na kasama, si Ma'am Joanna, mm-hmm. Sir Richard, si Harley, and si Sir Danny. Kasi bukod po dito, bumubuo pa rin kami ng iba't ibang mga events. And this year, I will have the Little Miss something na pageant for kids naman na ipapadala namin sa China. But still, itong film festival ang isa sa magiging legacy namin. Gusto ko kapag umalis na ako sa Saudi or nag-for good na kami, isa ito sa maalala at ipagpapatuloy ng mga OFW sa mga susunod pang henerasyon.
12: Mm-hmm. Parang ano mo na to eh, 'di ba? Legacy, ika nga. Mm-hmm. Pero ang plano mo ba, Dave, magstay pa sa Saudi? Gaano katagal?
17: Sa totoo lang po, wala pa akong planong umuwi ng Pilipinas. Nag-enjoy pa ako ngayon sa Saudi Arabia. Nagbigay ito at nagbukas ng napakaraming oportunidad sa akin. Kaya naman nandito pa rin ako. Hindi lang sa akin, sa mga kasamahan ko rin sa napakarami pang OFW. But still, sabi nga sa kanta ni Gary V. Bayon, yung babalik at babalik ka rin.
12: Correct.
17: Pilipinas yung aking bansa.
12: Gusto ko sana kantahin pero wag.
13: Yes. Pero Dave, ano ba ang plano mo para sa mga susunod pang panahon dyan sa Saudi Arabia? Meron pa bang mga pelikula ang mapapanood?
12: Ibang ano tema, ikaw na.
17: Yes po, so yun po, next year, dahil mas marami po yung naging interesado ngayon, right after the celebration of the first Philcom Film Festival, mas maraming taong lumalapit sa akin na gusto nilang sumali. So sabi ko nga, mas palalakihin ko ang connection namin, mas pagagandahin namin yung programa, mas papadamihin ko pa yung platform kung saan makakaabot pa to sa napakaraming OFW. So that's our plan next year. Alam ko, mas marami pang pelikula ang sasali, mas marami pang kwento ang maibabahagi ng aking mga kapwa OFW.
12: Paano yan? Focus ka na ba dito sa production or sa events?
17: I have my day job din po. Still, I have my day job. At nagagawa ko pa rin naman lahat-lahat ng aking trabaho at ang aking mga ganap sa buhay. So, ayun, just time management. And yeah, that's
12: life. Sanay naman tayo here. Mga Pilipino dyan, di ba? May mga multitasking, kayang-kaya natin yan. Alright, Dave, baka meron ka pang gustong batiin at ano ang mensahe mo para sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, and I'm sure marami kang kababayan dyan na nakatutok sa'yo ngayon.
17: Yeah, may mga kasama po kami. Actually, yung producer and director ng Leia, ang Bagong Bayani, magaganap ang kanyang kasal ngayong araw mismo.
12: Wow, so the whole congratulations! Year,
17: nandito sila. Kung makikita nyo sa harapan ko, mga bridal
12: pwede
17: gown
12: siguro,
17: and all.
12: Ano, no? Sana makita natin sa camera. Anyways, go on.
17: Yeah. So, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng sponsors ng Philcom Film Festival, sa lahat ng mga tao at organisasyon at mga brands na nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa family ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng aking mga friends, and of course, sa lahat po ng OFW all over the world. Mag-ingat po kayo and magpakatatag lang kayo bilang tagapag-provide sa inyong mga pamilya. Lahat po ng pinapagdaanan natin ay kayang-kaya. Just all you need to do is to pray always. Yun lang po. Maraming salamat sa pamunuan ng Department of Migrant Workers sa Radyo Pilipinas at sa inyo po. Maraming salamat for inviting me here.
13: Maraming salamat, Dave Chavez, ang founder ng kauna-unang Kingdom of Saudi Arabia Film Festival.
12: Alright, good luck, Dave.
13: Maraming salamat, Dave.
12: Thank you so much. Ayan, napakaganda ng kwento, 'di ba? Nakakatuwa dahil lang hindi mo kalain may mga OFWs na ganito, yung parang nagiging hinga nila ito yung paggawa ng pelikula or kahit pa sabi mo entertainment, pero in a way nakikita natin sa mga istoryang binubuo nila yung tunay na buhay ng isang OFW.
13: At doon mo makikita yung kahalagahan ng paggawa ng pelikula dahil una sa lahat, hindi naman talaga mga filmmakers ang mga ito eh. Mm-mm. Hindi naman talaga sila mga artista.
12: Correct.
13: 'Di ba? Wala sa kanila ang naisip siguro nung mga unang panahon na magagawa nila itong gandong kwento.
12: Oo. Actually, kung nakita mo yung clip na pinapakita natin kanina, mm-hmm. yun yung winning film na Leia.
13: Leia.
12: Grabe yung iyak ng bata. Mm-hmm. Hindi artista yun, pero talagang madadala ka
13: naman.
12: Sa iyak na nung paalis na yung kanyang nanay. Anyway, marami pa po ito ay mga balita at impormasyon. Diyan lang po kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
18: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
7: Samantala, narito na ang mahalagang kaganapan sa loob at labas naman sa ito ang Balitang DMW.
8: Balitang DMW. Nagsagawa ng espesyal na film screening ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. Tampok ang dokumentaryong Faith Healers na nagbibigay pugay sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong manggagamot sa Estados Unidos. Dumalo sa nasabing screening ang iba't ibang leader ng Filipino community, healthcare professionals at mga kinatawan mula sa akademya upang kilalanin ang naging papel ng mga Filipino-American doctors sa pagpapalakas ng healthcare system sa Amerika. Tampok sa dokumentaryo ang kasaysayan, sakripisyo at dedikasyon ng mga Pilipinong doktor na nagsilbi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, binigyang diin din ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga migranteng manggagawang Pilipino, lalo na sa larangan ng medisina at pangangalagang pangkalusugan.
7: Sa ibang balita, ibinahagi ng Department of Migrant Workers o DMW ang tunay na kalagayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipinong seasonal aqua farm workers sa South Korea sa pamamagitan ng isang special na feature na isinilisay ni Labor Attaché Rosemary Duques. Sa nato ng feature, ipinakita ang hirap at sakripisyong dinaranas ng mga Pilipinong manggagawa sa aqua farm industry sa Wando, South Korea. Maagang gumigising ang mga manggagawa para simulan ang kanilang trabaho sa ilalim ng malamig na panahon at mahirap na kondisyon sa dagat. Kabilang sa kanilang mga gawain ng pag-aalaga at pag-aani ng iba't ibang yamang dagat na pangunahing yung pinagkukunan ng kabuhayan sa lugar. Layunin ng feature na maipakita ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga overseas Filipino workers na patuloy na nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
8: Sa iba pang balitang DMW, mas pinalapit sa mga overseas Filipino workers sa OFW sa Northern Italy ang usapin tungkol sa kanilang mga karapatan at legal na proteksyon matapos magsagawa ng Judicial Forum ang Migrant Workers Office o MWO Milan kasama ang mga mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Isinagawa ang forum sa Philippine Consulate General sa Milan, Italy kung saan tinalakay ang iba't ibang usaping legal na may direktang epekto sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa MWO Milan, mahalaga ang naturang forum upang mas maintindihan ng mga OFW ang kanilang mga karapatan at mga legal na remedyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Itinuturing ding makasaysayan ang aktibidad dahil ito ang kauna-unahang legal forum ng Korte Suprema para sa mga OFW na isinagawa sa labas ng Pilipinas.
7: Pinalalakas ng Pilipinas at India ang ugnayan pagdating sa proteksyon at pamahala sa migrant workers matapos magsagawa ng bilateral talks ang dalawang bansa sa New York. Nagpulong sina Secretary Hans Leo Kakdak at Kirti Vardhan Singh sa sidelines ng International Migration Review Forum at tinalakay ang posibleng kooperasyon sa labor migration governance, kabilang ang social protection, wage standards, financial education, reintegration programs at welfare fund administration para sa migrant workers. Napagkasunduan din ng dalawang opisyal na bumuo ng joint technical working group para tukuin ang mga prioridad na larangan ng kooperasyon at ihanda ang posibleng labor cooperation agreement sa hinaharap.
8: Mas pinadadali at pinabibilis na ngayon ang proseso para sa mga balikmanggagawang OFW sa Saudi Arabia matapos ihayag ng Migrant Workers Office o MWO Jeddah ang paglulunsad ng bagong online verification system para sa employment contracts. Simula May 10, maaari nang gamitin ng mga OFW sa ilalim ng MWO Jeddah ang Online Employment Contract Verification System o OECVS para sa online verification ng kanilang employment contracts. Layunin ng bagong sistema na mabawasan ang abala at mabilis ang proseso ng contract verification sa pamamagitan ng mas guided na online submission at email updates para sa mga aplikante. Maaaring bisitahin ng mga OFW ang portal na dmw.dataflowgroup.com sa araw ng launching upang makapag-register at makapagsumite ng kanilang online requirements online. At yan po ang mga balitang DMW sa linggong ito. Onin?
7: Maraming salamat, Jel, at natin naman ang ilang mga balita kaugnay ng ginagawang ASEAN Summit 2026. Tatlong araw po na naging sentro ng rayon ng Cebu ang pagdaraos ng 41th 8 ASEAN Summit at kaugnay na pagpupulong mula May 6 hanggang May 8, 2026. Pinamunuan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok ang temang Navigating Our Future Together na naglalayong panakasinaugnay ang pang-ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Dumalo po ang mga leader mula sa 11 kasamang bansa, kabilang ang Timor-Leste at mga dialogue partners. Tinalaki din po yung pagbangon mula sa pandemya, seguridad sa karagatan at paghusulong sa digital technology at green energy. Mahigpit ang binatupad na seguridad ng militar, ng pulisya at ng mga emergency services. Idineklara rin ang Special Non-Working Day sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu at Cordova o Cordova upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng summit.
8: At nakakatuwa dahil na nandito sa ating bansa, isinasagawa ngayon ang ASEAN at inaabangan ito ng ating mga kababayan, of course, unang-una na tayo mga Pilipino and yung mga katuwang nating mga bansa dyan mismo sa ASEAN.
7: At napakalaga ng pinag-uusapan dyan at tinatalakay sapagkat ibig sabihin ay lahat tayo ay aware sa mga nagaganap sa ating paligid at lahat tayo kamikilos para maisayos anumang mga problemang nalilika ng mga ganyang usapin. Halimbawa dyan yung pagbangon mula sa pandemya, yung seguridad sa karagatan at pagsulong sa digital technology at green energy.
8: Oo, 'di ba nakakatuwa din yung topic, 'di ba? Yung tema ngayon ay Navigating Our Future Together, tama ba?
7: O, tama.
8: At ang mga kababayan, inaantabayanan din natin dahil anytime sa mga susunod na oras na ito, ilang minuto siguro, magkakaroon actually ng press con, 'di ba? So, antabayanan niyo po 'yan dito sa ating istasyon, of course, ng Radio Pilipinas 1. At yung iba't ibang mga usapin ng ASEAN countries, matatalakay sa pagkakataong ito.
7: Tama ka. At ilan sa mga magiging bahagi pa rin ng pag-uusap sa pagpupulong na ginagawa po ng ASEAN, yung iba't ibang mga halagang kaganapan na lahat tayo may pakialam. At isa sa mga namumuong ganyang usapan, yung tungkol sa tinatalaki pa rin problema sa gitnang silangan, lalo na yung pag yung crisis sa pagitan ng Iran at ng Israel,
8: yes.
7: Ngayon din yung di umano ipakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng dalawang bansa ngayon. But anyway, lahat yan ay pinag-uusapan din ngayon.
8: At syempre, of course, bilang chair, isinusulong po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang-una na dyan, of course, ang ekonomiya at seguridad sa pagkain. Ang kapayapaan, syempre, ang ating karapatan at kalayaan, kasama na dito yung enerhiya at proteksyon sa mga mamamayan.
7: Tama.
8: Diba?
7: All right.
8: Okay, meron pa? Ang ating repatriation pala, Onin, tuloy-tuloy pa rin.
7: Yes.
8: And ang balita natin, tama ba? Until May or siguro mga June na lang ay yung ating pag-repatriate. Kung tama po ako, no? Doon sa ating mga kababayang OFW na naipit na nga dyan sa gitnang silangan dala po ng gera sa pagitan ng Iran at ang Estados Unidos. And of course, tuloy-tuloy pa rin po ang mga programa ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayan. Hindi lamang po yung mga kababayan nating naipit dyan sa gitnang silangan. At kung meron pa kayong mga iba pang inquiries doon sa iba pa mga proyekto natin, ay andyan po ang official website and email, social media accounts ng ating departamento.
7: Ayan, isa po yan sa mga dahilan kung bakit tayo ay parang naging kakaiba yung ating pagtatangha sa araw na ito ng tahanan ng OFW sa pagdiantabayan natin yung mga ganap sa Cebu at yan po ibabalita po natin sa ating pong oras para nang sa ganoon malaman natin ang mga pinakuling kaganapan dyan po sa bahagi ng Cebu kugday pa rin ng isinasagawang ASEAN Summit.
8: Pero bakit nga ba mahalaga na tayo yung mangunguna o tayo mag-host ng ASEAN Summit?
7: Eh syempre tayo ang host ng ASEAN Summit, maraming mga bagay na pinag-uusapan dito at lahat tayo may pakialam. At tama-tama ang pag-uusapan yan dito, lahat tayo ay kumbaga ay merong masasabi pa rin sa mga nagagrap sa ating paligid.
8: And I'm sure nandiyan din yung iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan para maipakita din yung ating mga programa pa rin sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At yung pagkakataon ito, sabi nga natin, di ba, maganda para sa ating bansa na maipakita yung kultura ng ating kababayan, of course, ang kulturang Pilipino.
7: Ayan. Gusto ko na bigindaan ang dalawang natanging OFW na pinarangalan sa Taiwan at talagang dahil po sa kanilang naratangin dedikasyon sa trabaho, ay pinarangalan po sa ginilap na 2026 New Taipei Annual Awarding Ceremony noong April 30, 2026 sa New Taipei City Hall bilang bahagi po ng pagdiriwan ng Labor Day.
8: Mm-hmm.
7: At ginawaran po ng parangal ni New Taipei City Mayor Hu Yue ang tropeyo kina Romel o Ronel Tomas de Lumban ng Din Tai Fung at Beverly Genobiagon Lagarto ng Garmin Corporation. Ayon po kay Labor Attaché Alejandro Padain, kapo ipinakita ng dalawang FW ang sipag, pagiging responsable at kausayan sa kanilang mga tungkulin.
8: Ayun, congratulations.
7: Congratulations diba? Po.
8: Yan na, ibang bansa yan, kinikilala yung ating mga kababayan. Dalawang OFW,
7: yes.
8: Tama, dyan sa Taiwan.
7: Tama. At una po, kinilala si De Lumban sa kanyang positibong pag-ugali, maayos na makikito sa mga kasamahan, at pagiging mentor sa mga bagong empleyado.
8: Ayun, diba?
7: At ang pinarangal naman si Lagarto dahil sa kanyang ambag sa assembly, testing at packaging operations ng kanilang kumpanya.
8: Yung character talaga. Tama. Balikan natin si Dave kanina kasi diba parang pagbati niya pa lang, grabe yung energy.
7: Totoo naman.
8: Oo, parang ang sarap makita or makapanayam ng ganung mga OFW na talagang positibo lang sila pero at the same time, nagagawa pa rin nila yung trabaho nila doon sa bansa na yun pero meron silang side hustle. Diba?
7: Tama. Tama ka. At yun nga ang isang bagay na hanga tayo kay Dave sa kabila ng kanilang mga patuloy na pagkatrabaho para sa kanilang pamilya, nakagagawa pa rin ng iba't iba aktibidad para naman sa kanilang kapakanan dyan sa Saudi Arabia.
8: Oo, at suportahan po natin yung kanilang proyekto, yung kanilang programa dyan sa Saudi. And meron siguro sa mga susunod na pagkakataon sa ibang bansa naman, no, makapaglunsad. Or pwede naman sila mag-travel sa ginawa na nating event si na Dave. And of course, with Chef Princess San Diego. Ayan mga kababayan, kung gusto nyo pong simulan ang isang negosyo na talagang patok sa ating mga panlasa,
7: yan
8: ang What's Your Flag.
7: Tama ka. At tinatawagan natin dyan yung mga ina, yung mga tatay na rin as well sapagkat ang gawain ng isang ina, ginagawa na rin ng tatay dahil sa hirap ng buhay na yun. Alam naman natin talaga na napakahirap kumita ng pera. Kailangan lang nila na patuloy na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. At isa yung matcherflan sa makapagbibigay ng kaginhawaan para sa kanila.
8: Ayun po ha, sa parang ano sabi ni Chef, 2,000?
7: Yes.
8: Pwede, no? And lower, pwede rin. 1,000. Basta any amount, pwede sila magsimula sa What's Your Flag.
7: At saka, alam, bilib ako kay Chef Princess, dahil sa sabi niya, sa halagang 1,000 pesos, di ba yung una
8: correct
7: niya kinita? Di ba? Ibig sabihin na ikukwento pa niya ito para sa kapakanan ng mga OFW na patuloy ng katrabaho para sa kanilang pamilya na maaaring gamitin itong mga gandong halaga para naman mapaunlad pa yung iyong buhay.
8: Oo. And since ito ay international,
7: tama,
8: halimbawa, nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho ka doon, meron ka pa rin pwedeng pagkakitaan.
7: Tama ka.
8: Katulad nito dahil I think meron na sila mga tinetrain kahit nasa ibang bansa ka,
7: totoo,
8: kukuha na lang talaga yung standard recipe.
7: Alam mo, sabi ko nga kay Chef Princess, talagang humanga tayo sa kanila dahil kamakailan lang natin siya na interview sa usapang DMW,
8: yes,
7: 'di ba? At pagkatapos noon 900 yung kanilang franchisee
8: ngayon
7: na paglilingkuran. Pero ngayon nasa 1,000 na,
8: 'di ba?
7: Sa maikling panahon yung dagdag na isa na napakalaking bagay noon.
8: Ayun po. Siyempre, since sineselebrate natin ang Mother's Day sa Sunday, tama ba, Oni? Mag-imo na kaya ako.
7: Ay, oo nga pala, no? Happy
8: Hinilit.
7: Mother's Day, Jel, at sa lahat po ng mga nanay ho dyan, lalo na yung ating mga OFW mothers.
8: Correct.
7: Talaga pong saludo kami sa inyong, saludo kami sa inyong patuloy na pagmamahal at hindi mapigilang distansya po natin sa isa't isa dahil na alam po namin napakalayo ninyo sa inyong mga pamilya pero ganun pa man aming pagbati po sa inyo ng isang magandang araw
8: ng
7: sa,
8: mga ina
7: ng mga ina. Ayan.
8: Happy Mother's Day.
7: Happy Mother's
8: sa lahat
7: Day po
8: ng mga nanay, mama, ina,
7: lalo pa yung patuloy na pagsumikap nila na yung bang Mother's Day pero ang inaalala lagi
8: iba,
7: yung iba.
8: Oo,
7: diba? Diba? Totoo yan.
8: Kasi may tuturing mo ng yun eh. Kumbaga iba, yung pamilya nila sa ibang bansa.
7: Mm-hmm.
8: Diba sila na rin yung parang second mom na nung alaga nila.
7: Tama ka.
8: Kaya grabe din yung pagmamahal nung mga ibang lahi kay, sa kanila mga nani na OFW.
7: Ang DMW po mga kaibigan, hindi po nakakalimot sa inyo at patuloy po ang pagsaludo sa patuloy na paggawa ng mga nanay para sa kanilang pamilya. At ganoon din, sabi ko nga kanina, yung mga tatay na nanay na rin sa panahon ngayon, dahil alam na po natin yung hirap ng buhay at yung minsan ay may pagkakataon nawawalan ka ng kapamilya. Mm-hmm. Di ba tulad na nangyari kay Efren kanina na 18 anyos na nawala na po ng nanay at tatay, pero andun pa rin yung kanyang pagsusumikap na patuloy na makapag-aral pa, lalo pa ngayon na natulungan siya ng DMW. Mm-hmm.
8: At pahabol ko lang, Onin, dahil nag-post na rin ang National Reintegration Center for OFWs, mm-hmm. ang NRCO, dahil open na po ang Likhang Marino and Likhang Global. So kung meron po kayong mga business idea na matagal nang nasa soon phase, ika nga, di ba? Yung parang nandun lang, soon, gusto ko itong gawing negosyo. Ito na po yung pagkakataon ninyo. Pwede kayong makipag-ugnayan, of course, sa DMW Facebook page at NRCO Facebook page para sa karagdagang impormasyon para dito sa ating Likhang Marino at Likha Global. Ayan. All right.
7: Mga kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo makontakt ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW Strategic Communications Service, kami po inyong manakasama, Onin Miranda.
8: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito.

0: nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa tanggapan ng Executive Secretary, lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito at una na silang nasabihan na paghandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali, maaari ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO. Ayon sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng controlled at abot-kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers. Hindi anya tulad ng SRP, mayroong pangil ang kautosang ito dahil ipatutupad ito sa ilalim ng Price Act kung saan mayroong mga nakatakdang violation o parusa sa mga mabibigong sumunod dito.
1: Price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Siyempre kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sandigan Bayan 3rd Division, ipinagpalibad ang paglalabas ng desisyon sa bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. May live report si Dayan Layar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, sa Omar, ipinagpalibad ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglalabas ng desisyon sa hiling na makapagpiyansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at anim pa niyang kasama kaugnay ng kasong malversation. Ito'y may kaugnayan nga sa umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinumpirma ito ng kampo ni Revilla sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Rayan Balisi ang 30 araw na pagkaantala sa paglalabas ng desisyon. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, ang pagpapaliban ay bunsod ng mga karagdagang pleadings na isinumite ng mga akusado at ang patuloy na pagsusuri sa mga ebidensya at transcript.
2: Maraming salamat, Dayan Layar. Congressman Richard Gomez hindi nagustuhan ang asal at alegasyon na vote buying issue ni Batangas Representative Leandro Leviste. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umani ng tensyon sa loob ng plenaryo ang naging asal ni Batangas Representative Leandro Leviste matapos nitong gumawa ng paratang sa vote buying sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kinumpirma ni Deputy Speaker Janet Garin na kinakailangang awatin si later Representative Richard Gomez matapos uminit ang komprontasyon sa plenaryo noong Martes ng gabi. Nauna rito umugong sa kamera ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Leviste nang biruin ito ng Batangas Solon na malakas din umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte na ikinapiko ng una. Nagpalitan umano ng maaanghang na salita ang dalawang kongresista hanggang sa hiningi na umano na mga mambabatas ang tulong ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na mamamagitan na sa sitwasyon dahil mainit na ang ulo ni Gomez kay Leviste na kinumpirma naman ng Deputy Speaker. Pinaalalahanan naman ni Garin si Leviste na tiyaking may sapat na batayan ang kanyang mga akusasyon at iwasan ang pagbibiro na maaring magdulot ng tensyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panghuling balita, Energy Secretary Sharon Garin hinihikayat ang publiko na isumbong sa kinauukulan ng anumang kaso ng hoarding o pag-ipit ng supply ng petrolyo. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling hinikayat ng Department of Energy o DOE ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang karaniwang kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo tuwing merong oil price hike. Kaugnay nga nito, na inaasahan naman ang pagkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Energy Department sa Philippine National Police upang umagapay sa paghuli sa mga nananambantala sa petroleum products. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at

0: iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
2: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
1: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
2: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
1: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
2: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
1: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Usapang budget natin.
13: Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management.
8: magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong, sasagutin. Bawat haka-haka, lilinawin. Bawat impormasyon, detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
13: Anim na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan sa live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ika-111 episode ngayong ikawalo ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
14: Hello! Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
13: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
14: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihita ng inyong mga radyo sa AM band.
13: At syempre, sabayan din tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Goddess Hope Libira na may higit 5 million followers na and still counting.
14: Pataas ng pataas, no? Yes. Galing. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
13: At syempre, dahil Mother's Day na sa darating linggo, no, batiin po muna natin ang ating mga ina, nanay, mami, mamu, mother ng
14: Happy Mother's Day!
13: Ayan, Happy Mother's Day sa mama ko. Ayan,
14: syempre
13: sana,
14: rin.
13: Huwag kang pasaway. Oh,
14: huwag pasaway, mother. Siyempre, Happy Mother's Day din po sa mama ko, Mama Bing, and sa mother-in-law ko, si Mama Annie.
13: Yes, at syempre, sa boss natin, kay Yusek Goddess Hope Libiran, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day din po sa ating Director Vicky Pasis Apasible, Miss G. Datoy, Crisanta Frias, at sa lahat po ng inang kasama natin sa DBM, at syempre po, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa inyo pong mga ngiti at pag-aaruga, ay nabubuo po yung mas matatag po na pamilya at mas maliwanag na kinabukasan, kaya mabuhay po ang lahat ng mga nanay.
14: Kaya ngayong hapon din, no, makakasama natin mamaya ang content creator na frugal nanay na si Mrs. Marjorie Masongsong.
13: Alamin natin yan, Pao, kung bakit nga ba frugal nanay yung tawag sa kanya, tuklasin kung paano niya pinaplano ang kanilang budget sa pagkain ng kanilang pamilya, pati na rin ng iba pa nilang gastusin.
14: Ayun, dumako muna tayo sa ating balitang DBM, narito na ang ating
13: budget news.
15: Usapang budget natin, budget news.
13: Siyam naman ito makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po yan ni Secretary Rolando Rolio Toledo ng 43.180 billion pesos upang masiguro po ang tuloy-tuloy at agarang paghahatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan para po sa milyon-milyong Pilipino nangangailangan. Alisunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinadaan po ang pondo sa Department of Social Welfare and Development na nakalaan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang social protection interventions at pabilisin po ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na sitwasyon ng ekonomiya. Binigyang diin po ni DBM Secretary Rolly na malinaw ang direktiba ng Pangulo na walang delay, walang bottleneck, at kapag tulong para sa tao, dapat mabilis, diretso at nararamdaman ito kaagad. Iginit rin ng kalihim na hindi ito basta numero sa budget, kundi pagkain sa mesa, ayuda sa oras ng pangangailangan at seguridad para sa mga senior citizen. Kaya tinitiyak ng DBM na ang pondo ay agad maipadadala kung saan ito pinakakailangan. Gagamitin po ang pondo para sa mga programa kasama ang protective services for individuals and families in difficult circumstances, supplementary feeding program, social pension for indigent senior citizens, at sustainable livelihood program.
14: Ipinresenta po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT microsite sa isang press briefing kasama ang Malacañang Press Corps or MPC sa Maynila noong ika-30 ng Abril 2026 upang isulong ang transparency at mapalawak ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Secretary Rolly Toledo, layunin ng microsite na palakasin ang transparency, pag-ibayuhin ang maayos na pag-access sa mga programa ng pamahalaan at bigyang kapangyarihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng malinaw, maaasahan at madaling gamitin na impormasyon hinggil sa mga pangunahing serbisyong saklaw ng UPLIFT Initiative. Pagbibigay diin ni Yusek Libiran, ang UPLIFT ay nakabatay sa isang simpleng ideya na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na malaman sa malinaw at tapat na paraan kung ano ang ginagawa ng kanilang pamahalaan at kung paano nila na-access ang mga serbisyong ito. Binuo sa pagtutulungan ng Presidential Communications Office or PCO at ng DBM, ang UPLIFT microsite ay isang platformang naglalayong panatilihing may sapat na kaalaman, konektado at suportado ang bawat Pilipino.
13: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa nating mga balita. Good news po at congratulations kay Secretary Rolly Toledo. Dahil ginawaran po ng pagkilala si DBM Secretary Rolly Toledo bilang outstanding DBM Secretary ng Public Attorney's Office sa 9th Mandatory Continuing Legal Education Grand National Convention noong ika-4 ng Mayo 2026 bilang pagkilala po sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa kanya pong mensahe, tiniyak po ni Secretary Rolly Toledo na patuloy po na susuportahan ng DBM ang misyon ng PAU sa pagbibigay po ng libreng serbisyong legal sa mga Pilipinong nangangailangan. Pagbibigay din ni Sec. Rolly, we share the same belief na walang Pilipinong dapat na maiwan lalo na po sa pagdating sa katarungan at kaisa ang DBM sa pagsusulong ng isang lipunang makatarungan, makatao at may malasakit po sa bawat isa. Pinangunahan ni Chief Public Attorney Persida B. Rueda, Attorney Rueda Acosta ang paggawad po ng parangal kay Sec. Toledo at sa iba pang mga awardee. Nakibahagi din po sa programa si First Lady Luis Araneta Marcos. Isang lingkod bayan na naglaan po ng 38 taon sa DBM, ibinahagi po ni Sec. Toledo na ang pagkilalang ito ay hindi lamang po para sa kanya kundi para sa bawat masipag at dedikadong kawani ng ahensya.
14: Sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA ng donning, oath-taking at awarding ceremony para sa mga opisyal ng Department of Budget and Management sa pangungunan ni Secretary Rolly Toledo bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at dedikasyon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang po sa pinarangalan sina Undersecretary Gades Hope Libiran, Assistant Secretaries Diana C. Camacho Mercado, Ramon Vicente Asuncion at Andrea Celine Magtalas at ang Head Executive Assistant na si Mr. Robin Gumasing. Samantala, manunumpa at formal na ginawaran bilang bagong PCGA officers sina Director Glenn Miranda, Philip Jeffrey David, Cherry Bravo, Mark Louis Martin at Maricor Bakyal kasama si Assistant Director Libertine Cagang Guanzon. Higit pa sa isang bagong tungkulin, ang pagkilalang ito ay sumisimbolo po ng panibagong paninindigan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na pag-aambag sa pagbuo ng mas matatag na bansa.
13: 14 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pong panghuling balita ngayong hapon na ito, nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng orientation training para po sa mga bagong technical staff ng ahensya upang paghusayin po ang kanilang kaalaman sa pagbuo po ng DBM position paper at pakikibahagi sa mga pulong at pagdinig tungkol po sa panukalang batas at executive issuances noong 27 ng Abril 2026. Sa mensahe po ni DBM Secretary Rolly Toledo na ipinarating po ni Assistant Secretary and Chief of Staff Andrea Celine Magtalas, hinikayat niya ang kapwa lingkod bayan na aktibo pong makibahagi sa mga talakayan at ibahagi po ang kaalaman mula po sa kanilang tanggapan at rehiyon. Binigyang diin po ng kalihim ng pagbabatas ay hindi kailanman produkto ng Iisang tanggapan lamang, ito ay bunga ng sama-samang pag-iisip, disiplinadong pagsusuri at tapat na dialogo. Layunin po ng aktibidad na mas mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado sa kahalagahan ng komento at rekomendasyon ng mga iba't ibang bureaus, services, offices o BSOs bilang batayan po sa paggawa ng mga dokumentong may kinalaman sa legislative process, lalo na po sa paghubog ng mga panukala, pagsusuri ng mga patakaran at pagsuporta sa mas matibay na policy development at decision making ng ahensya. Nakibahagi rin po sa aktibidad si DBM Undersecretary at Functional Group Head ng Legal and Legislative Group. Ano ba? Legislative.
14: Kaya mo yan.
13: Janet B. Abuel, Director Tisha M. Baraan, Director Rosemary Ragala at iba pang kawani ng ahensya. At yan po kabuuan nating budget news ngayong hapon.
14: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
16: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes. Kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
18: ASEAN remains as a own viable institution that can hold us at them as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
16: Tunay ngang ang pagkakaisa, ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.

0: laban sa kanya. Kaugnay nito, inamin ni Remulla na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naaresto na si Ko sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ang impormasyon ay galing mismo sa Bureau of Immigration and Deportation. Giit ni Remulla, 36 na oras na nakulong si Ko dahil sa paglabag sa immigration law.
1: Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attache, pinadala rin namin. But nahuli ang padala natin ang abogado.
0: Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang Interpol request ng pamahalaan sa France. Mas mahihirapan ani ang bansa na mapauwi si Ko kung maaprubahan ang asylum request nito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice.
1: Dahan-dahan sila, tatama-tama dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba? Kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong emo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila.
0: Samantala, muling iginiit ni Remulla na nananatili pa rin sa bansa ang negosyanteng si Charlie Atung Ang na isinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros.
1: Agad-agad, nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast as we could. Pero full force ng CIDG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala.
0: Habang ngayong linggo naman, inaasahang ilalabas ang desisyon sa asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ryan Lisigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Para sa mga batang 90s, mapapanood na sa big screen ang reunion movie ng sitcom na Home Along the Riles sa Hunyo. Samantala, dumalo at rumampa naman ang mga miyembro ng Blackpink sa Met Gala 2026. Narito ang ulat.
3: Pakabuga na naman ngayong taon sa Met Gala 2026, isa sa mga inaabangan ng kauna-unahang pagkakataon na magkita magsama ang mga miyembro ng Blackpink sa naturang red carpet gala this year. Itong May 4, si Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé ay kanya-kanyang rumampa sa Met Steps para ipakita ang kanilang stunning looks para sa temang costume art. Si Jennie ay dumating in her Chanel ensemble. Habang si Jisoo na first time sa Met Gala ay nakasuot ng Dior. Glowing naman si Lisa sa kanyang custom-made Robert 1. Habang si Rosé ay all dazzling sa kanyang Saint Laurent ensemble. Habang hiwa-hiwalay silang rumarampa, nice pa naman silang magkakasama sa gabi. At kumuha rin ng isang bathroom selfie na pinost ni Jisoo. Mukhang fabulously happy ang naging reunion ng Blackpink. Ito naman ang isa pang reunion na kaabang-abang sa big screen. The comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie. Inirelease ng Riles Production ang unang teaser ng upcoming reunion movie na Home Along the Riles, The Reunion. Sa official na Instagram account ito, ipinapakita ang production company ang teaser na nagsisimula kay Nova Villa na gumanap bilang Azon na nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginagampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay sina Claudine Barreto, Boy 2 Kizon, Gio Alvarez, Vando, Smokey Manaloto, Maybelline De La Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tampok din sa reunion movies sina Sita Astals at Pepe Herrera. Batay sa 90s sitcom Home Along the Riles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy, Dolphy. At yan ang latest sa Ulat Showbiz.
4: At bago po tayo magtapos, ay nais naming biging daan ang isang mahalagang panawagan sa pamilya, kaibigan o kakilala ni Alfredo Acosta Arino, 65 years old. Si Alfredo po ay kinukup ng pamilya Bolo ng Quezon City nang matagpuan siyang naninirahan sa kasada noong 2024. Malungkot po naming ipinapaalam na siya ay sumakabilang buhay na noong March 3 dahil sa acute myocardial infarction. Sa ngayon ay pansamantalang nakalagak po ang kanyang labi sa Kaagapay Funeral Home habang hinihintay na makumpleto po ang funeral assistance mula sa Social Services Development Department. Sino man po nakakakilala sa pamilya ni Alfredo ay pwedeng makipag-unlayan kay Ms. Jameka Fernandez ng Office of the Senior

0: 1043 FM2, The Capital.
1: Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwa ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Public, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Fire. Engineer Emil V. Lagman, ECE 006-9057. Engineer Rankine Evanger O. Pomoy, ECE 006-5998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. Welcome sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa mga himpilan ng Radyo Pilipinas. Radio Publico, Radio Magazine, Sports Radio, at Radio Pilipinas World Service. Taginting ng AM at lakas ng FM. Ito ang pinagsanib na puwersa ng Radio Pilipinas at Capital 104.3 para sa mamamayang Pilipino.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 48th ASEAN Summit and Related Meetings matagumpay na nairao sa Cebu.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na may ilang hakbang na dapat gawin ng ASEAN upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya.
4: Headlines.
3: Estados Unidos at Iran pinaratangan na ang isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement.
4: Headlines.
3: Panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi delivery service riders sa TNVS aarangkada sa susunod na linggo.
4: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA oil para mapagaan ang singil sa kuryente.
4: Headlines.
3: At abogadong si Nicholas Kaufman humiling sa International Criminal Court na magbitiw bilang counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kasyam na araw ng Mayo taong 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
2: News Nationwide.
3: At ngayon, sulit natin ang ating mga balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mga hakbang na dapat gawin ng Association of Southeast Asian Nations upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit Plenary sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang mapatupad ng mas malakas na koordinasyon at paglalatag ng mas matatag na paghahanda upang masiguro ang oil supply resiliency. Makatutulong din, sabi ng Pangulo, ang pagpapaunlad ng advanced alternatives at renewable energy sources para maprotektahan ang ekonomiya mula sa impact ng Middle East crisis. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa kalakalan at transportasyon na nag-ugat sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN nationals kung saan mang bahagi sila ng mundo naroroon.
5: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
3: Sa gitna naman ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito, ayon kay Pangulong Marcos, ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa rehiyon na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle, agreed ang ASEAN member countries ayon sa puno ehekutibo, ngunit kailangan pang mabuo ang isang framework. Ito'y upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan.
5: Beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R.

0: kooperasyon sa seguridad ng pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na may kinalaman sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang mga online scams sa mga scam hub at human trafficking. Napag-usapan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hung ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng turismo. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anibersaryo ng ugnayang bilateral ng Pilipinas at Vietnam. Nagpayag din sila ng kumpiyansa na magsisilbi itong daan tungo sa mas matibay na kooperasyon, partikular sa larangan ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matagumpay na pag-host ng Cebu ng 48th ASEAN Leaders Summit, malaking tulong sa pagpapakilala ng Cebu sa buong mundo. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Malaking tulong sa pag-angat parang Cebu ang kakatapos lang ng 48th ASEAN Leaders Summit na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Jason Murata, officer in charge ng Cebu City Public Information Office, naging matagumpay ang pagsasagawa ng malaking pagpupulong ng mga leader ng mga bansang kasapin ng ASEAN dito sa Cebu. Aniya, nagpapakita lamang ito na mayroong kakayahan ang Cebu sa pag-host ng mga malalaki at maging high-profile na mga meetings katulad ng ASEAN Summit dahil sa suporta at pagtutulungan rin ng mga local at national officials. At ang kooperasyon ng publiko ang naging susi sa isa na namang matagumpay na event na naisagawa dito. Dagdag pa ni Murata na ang pag-host ng Cebu ng ASEAN Summit ay makakatulong sa pagpapaangat ng turismo at maging ng MICE industry o meetings, incentives, conferences and exhibitions nito. Naniniwala si Murata na ang mga bisita na mismo at mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN ang magiging ambassadors ng Pilipinas upang maipakilala pa ito sa ibang mga bansa.
3: It was a very successful one and we're looking forward to the effects and the benefits that we'll be getting in terms of economy, in terms of tourism. Leaders are here and it's an honor to have Cebu as the host place for the conduct of the ASEAN. The ASEAN Summit is a good start. It shows that Cebu can host big events. We have the facilities, we have the infrastructure, of course we have the manpower.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, malaki ang paniniwala ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco na maraming oportunidad ang mabubuksan ng pagiging host ng Cebu sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ayon kay Soco, bukod sa mga malalaking events sa hinaharap, malaki ang papel ng matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa mga business opportunities at investment dahil sa kumpiyansa ng mga mamuhunan sa kakayahan ng mga Cebuano. Hindi rin lingid sa kaalaman aniya na nakinabang ang mga hotel and resorts sa Cebu dahil sa mga delegadong dumayo sa lalawigan na malaking tulong sa mga negosyo maging sa mga empleyado ng hospitality industry.
4: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of business, in terms of tourism, and in terms of prospects, no, for other activities that we will need in the future.
0: Yan ang payag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hatid ng ginanap na 48th ASEAN Summit ayon sa isang eksperto. Sa panayam ng programang Global na Tayo, iginiit ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito ng naturang regional gathering. Aniya, isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ay ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang critical na usapin para sa mga kasaping bansa lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricafort na nagsilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Bukod sa kalakalan, mahalaga rin aniya magiging unified stand o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation.
5: Pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bibigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. Tapos yung trade din, yung mga free trade agreements.

0: Kasi able to also maximize our free trade agreements, yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN and Asian countries.
1: Si RCVC Chief Economist Michael Ricafor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, balita sa ibayong dagat, Estados Unidos at Iran pinaratangan ng isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inakusahan ng Iran at Estados Unidos na lumabag sa ceasefire agreement matapos targetin ang kanilang oil tanker patungo Strait of Hormuz. Bumelta naman ang Iranian military spokesperson sa pagsagawa ng U.S. airstrike sa mga civilian areas tulad ng Bandar Kamir, Sirik at Isla ng Kashim. Sa ulat ng Deutsche Welle, tinawag ni U.S. President Trump na love tap lamang ng U.S. sa Iran ang pag-atake. Ibig sabihin, limitado lamang ang saklaw at hindi nangangahulugang ibabalik ang maluwakang digma. Nilinaw nito na patuloy pa rin ang ceasefire at peace talk na intercept ng U.S. military ang pag-atake ng Iran sa kanilang tatlong naval ships sa Strait of Hormuz. Samantala, sinabi naman ng Defense Ministry ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagta sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at ligtas na sila. 6 ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding sunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyang diin ni Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. 6, nakipagpulong na ang DMW sa employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Dagdag ng Migrant Workers Undersecretary, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig.
4: Doon sa 7 na seafarers po, 4 po doon ay minor injuries lang at safe na. 3 po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no, dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no, may mga konpo sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no. So 3 po sa kanila ay nasa ICU pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
1: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Aning kakdak na sa mayigit 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi ng pamahalaan. Aniya, posible pa itong maragdagan dahil may mga Pilipino pa ring nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
5: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
1: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, patuloy na nakatutok ang Department of Health sa sitwasyon ng Hanta virus na nasa ibang bansa. Sa ngayon, nakadaong MV Hondius sa Canary Islands sa Spain kung saan nakasakay ang ilang pasahero na may contact sa Hanta virus, kabilang dito ang 38 Pilipino. Ayon kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, merong tayong mga laboratorio na may PCR machines na ginamit din noong pandemic. Tatlong institusyon din ang merong election microscope na may kakayahang matukoy ang virus. Bukod dito, patuloy ang pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng mga borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang virus. Ang Bureau of Quarantine ay patuloy din ang koordinasyon sa kanilang counterparts sa ibang bansa. Base sa pinakauling ulat, tatlo sa mga nakasakay sa cruise ship ay namatay at isa ang nasa ospital.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:24 ng umaga, aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Ito'y matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa National Capital Region. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD Spokesperson ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
9: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
1: Si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Energy Regulatory Commission o ERC pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA Oil para mapagaan ang singil sa kuryente. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pansamantalang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEA Oil sa biling ng Mayo at Hunyo upang makatulong sa pagpapababa ng gasusin ng mga consumer sa kuryente sa gitna ng inflation at pandaigdigang economic pressures. Sa inilabas sa abiso ng ERC, hindi muna kokolektahin ang GEA Oil rate na katumbas ng 3.7 sentimo kada kilowatt hour para sa lahat ng consumer sa buong bansa. Saklaw nito ang mga distribution utility, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa ERC, sapat pa ang kasalukuyang pondo ng GEA Oil Fund na sa humigit kumulang 466.49 million pesos para masuportahan ang bayarin ng mga renewable energy developers habang suspendido ang koleksyon. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin na hakbang na balansihin ang pagsusulong ng renewable energy at ang pagprotekta sa mga consumer laban sa pagtaas ng gasusin sa kuryente. Nilinaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng suspensyon ang pagpapatuloy ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Magsasagawa naman ng panibagong pagsusuri ang ERC sa Hunyo 2026 upang matukoy kung maaari pang palawigin ang suspensyon ng koleksyon depende sa kalagayan ng pondo at kondisyon ng merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, paitingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makabayad ng kuryente. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal, nauna na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malalakas na bagyo o ibang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
11: Kung sa mga hinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at porta yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
1: Yan ang payag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Good news sa mga motorista, kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB na magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOEOIMB Director Rino Abad, namumuro na ang big time price or rollback sa diesel na posibleng matapyasan ng 9 na piso kada litro, habang tumataginting na 12 pesos naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Asahan naman anya ang higit sa pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. Dagdag ni Abad, nangahulugan ito na sa susunod na linggo ay posibleng mas bumaba na ang presyo ng diesel kaysa gasolina.
12: Mataas daw ang chance no na rollback ko tayo sa diesel and kerosene, may konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range natin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
1: Yan ang tinig ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humiling ang abogadong si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na magbitaw bilang counsel ng dating Pangulo. Ito ay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Kaufman na dapat hanggang Marso 31, 2026 lamang siya magsisilbi bilang counsel ni Duterte. Anya, sinabi ni Duterte na nais niyang kumuha ng bagong abogado bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kaso. Hindi muna pinangalanan ni Kaufman ang bagong abogado, pero sinabi niya na handa at payag ang kapalit na abogado na magsilbi sa dating Pangulo. Dagdag ni Kaufman, dadalo ang bagong abogado sa status conference ng kaso ni Duterte sa Mayo 27. Nakatakdang idaos sa ICC sa mga susunod na buwan ang paglilitis sa dating punong ehekutibo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ng abogadong si Manasses Carpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sa 5 pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, sinabi ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang hadlangan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng Korte ang hiling ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D. III, House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervy Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 na boto ang pabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa 1/3 ng Kamara ang pabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa vice-presidente.
13: we're hoping, no, that the best result would be as much as or even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
1: Si Tingog Partylist Representative Jude Asidre.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suhestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusa sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng isang court administrator. Gayunpaman, pinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipatutupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin aniya kung kailangan pang amyendahan ng rules para maipatupad ito.
14: Pinag-iisipan ko pa.
15: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
1: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga, bagamat nananatili pa rin ang malakas na suporta ng ilang Pilipino kay Vice President Sara Duterte, hindi rin naman maikakaila ang naging malaking pagbaba ng bilang ng mga supporters ng Vice Presidente. Ayon kay Octor Research Group Fellow Dr. Guido David, malaking dahilan ng nasabing pagbaba ng bilang ng supporters ng pangalawang pangulo ay ang mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Duterte na nagdadawit dito sa iba't ibang anomalya. Sa pagtaya ng OCTA, nasa 20-30% na lang ngayon ng populasyon ng bansa ang bilang ng supporters ni VP Sara.
16: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that she there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao.
1: Yan ang pahayag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido Dabi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, kumpiyansa sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Sal Dico. Ayon kay Remulla, kumpiyansa rin siya na mailalabas ang red notice bago makakuha ng asylum si Ko mula sa France. Dahil dito posibleng maibalik anya ang pamahalaan sa bansa si Ko habang nakabinbin pa ang asylum application nito. Paliwanag ni Remulla, tanging pag-asa ng Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa ay ang maaprubahan ang kanilang red notice application sa Interpol na noong September 2025 pa nakabinbin. Aminado naman ang Interior Secretary na wala siyang anumang detalye o impormasyon kung bakit nakabinbin pa rin ang nasabing red notice.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala nang naniniwala pa sa sinasabi ng China kasunod ito ng mga pagpunan nito sa isinasagawang balik o sa isinagawang balikan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Maratanda ang maging ang pakikilahok ng bansang Japan sa balikatan 2026 ay pinuna rin ng China. Hirit pa ng kalihim, dapat bago mamuna ang China ay tignan muna nito ang sarili nitong bakuran na malinaw na halimbawa ng sinasabi nitong diktadurya.
17: Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadurya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan.
1: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sa ilalim na sa masinsinang beripikasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Certificate of Candidacy mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pangungunahan ng COMELEC Law Department ang verification process at aalisin ang mga hindi kinakailangang impormasyon upang maingatan ang data privacy ng isang kandidato. Matapos ito ay pag-aaralan ng COMELEC and BANG ang COC at kapag nakumpirma ay maaari itong maipost sa website sa susunod na Biyernes o sa May 15. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, layo nito na makilala ng mga botante ang mga kandidato habang inoobserbahan ang diwa ng transparency. Sakaling may makitang problema sa COC, sinabi ni Garcia na mayroong 5 araw ang kandidato para umapela.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpapahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang 2 araw pa lamang anya ng filing, halos nakasunod na ang 16 na political parties. Sila anya sa COMELEC ay gagawin ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon sa opisyal, agad nilang susuriin ng mga certificate na ito at sa mga susunod na araw, magkakasa ang mga botante na nakapost o makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
14: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomplain na, pati na rin po yung mga sektor, eh may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpapile dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito, sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
1: Yan ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Executive Clemency mula sa Pangulo, hili ng nanay ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Detalye sa ulat ni DK Serate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Naging emosyonal ang nanay ni Mary Jane Veloso habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kanyang anak ng Executive Clemency. Ginawa ang muling panawagan 2 araw bago ang Mother's Day. Iginiit ni Ginang Silya, biktima lamang ng human trafficking at inosente ang kanyang anak sa mga paratang. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamalaan, nakumbinsi ang Indonesia na ibigay ang kustudiya ni Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirmahan ng practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Kanina, nagpunta ang pamilya Veloso at mga taga-suporta sa Supreme Court para umapila na palayain na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Cathy Paguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women's and Children Committee, na kung pagbibigyan ang petisyon, maaari umanong mapalaya si Veloso bilang isang legal na opsyon kung walang ipagkakaloob na executive clemency. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang, visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow mula sa Bulkang Mayo. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pag-monitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagtitiyak naman ni Cristobal sa publiko, nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
21: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa may paanan ng Bulkan na Mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
1: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Lubos ang pasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa agaran nitong tugon sa Albay kaugnay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ASHPO. Binigyang diin din ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment para sa TUPAD program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mayigit 6,000 pamilya ang may kinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
22: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung na-mention niya, yung Dole. Tupad, meron pa siya, 100 million paspeto. Kung ito, ah, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na yun sa Monday, maabot daw Secretary Gatsal yan. Ma-release na tayo. Maswerte sa mga paraumata. Dapat 4,000, pin-extend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
1: Yan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Luisa Tino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar, kaya naman mayroon ang mga pulis ang nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito na rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, sinabi ni Tino na mahigpit ang mga itinatalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
23: Para wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Sa tinatawag nating 6-kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
1: Yan ang pahayag ni Albay Provincial Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Luisa Tino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na aniyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Dagdag ni Dumlao, humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
3: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
1: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kinabatan, Albay, kaugnay pa rin ang naging epekto ng ash fall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ash fall sa mga water sources ng Kinabatan, sumabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalo nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
4: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, na yung summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ash fall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
1: Yan ang payag ni Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binabantayan ng epekto ng ashfall sa pangisdaan sa Bicol. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Wala pang ulat ang mga lokal na pamahalaan sa Albay hinggil sa pinsala sa sektor ng pangisdaan dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng epekto ng ash fall sa mga katubigan at aquaculture area sa lalawigan. Nagbabala rin ang BFAR sa mga mangisda at aquaculture operators sa epekto ng volcanic ash tulad ng pagbaba ng kalidad ng tubig at pinsala sa mga isda at istruktura. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga aqua farms sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Magsasagawa rin ng water quality testing sa mga ilog at karagatan para ligtas ang sitwasyon. Kasama rin sa monitoring ang kalagayan ng mga isda sa loob ng 8 kilometrong radius mula sa bulkan. Pinaghahandaan na rin ng BFAR ang posibleng relokasyon ng mga alagang isda sakaling itaas sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa kaugnay pa rin balita, walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga magsasaka at agricultural sector workers na apektado na nangyaring ashfall dulot ng aktibidad sa Bulkang Mayon. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovelia Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipinamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Anya na ipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, sinabi ni Guarin na pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Kinabatan, Kamalig at Daraga.
6: Ang karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga binhit ng fertilizer and hindi pa po ngayon mabibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung DCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwede na-insured po na mga crops.
1: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Region 5 spokesperson Lovella Guarin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang executive order o EO ng Malacanang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan aniya sila sa tanggapan ng Executive Secretary lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito. Una na nilang sabihan ang paghahandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali, maaari nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang EO. Ayon pa sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kotosan, magkakaroon ng control at abot kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers.
7: Kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
1: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umapela si Abra Lone District Representative JB Berno sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na mag-donate ng hauling trucks para makatulong sa mga magsasaka. Ito ay matapos aminin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado na limitado pa rin ang kapasidad ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng logistics support gamit ang kanilang mga hauling truck. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga ambulansya, maaari ring mag-donate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga truck at iba pang kagamitan para sa post-harvest support. Malaking tulong anya ito upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani dahil sa kakulangan sa transportasyon at logistics. Binigyang diin din ni Bernos na kailangan gawing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ng crop spoilage at posibleng krisis sa pagkain sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pa ang balita, hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa rin paglago ng ekonomiya ng bansa, subalit mababa lamang. Dagdag ng ekonomista, pinangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East.
8: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. No? Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang maliit lang, 0.8%.
1: Yan ang tinig na ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nananatiling malakas ang interest ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon ng bunso ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Kanda na nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
9: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
1: Si SMBC Manila Branch Official Hiro Yasu Kanda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PESA na makababalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PESA Director General Tereso Panga, ito'y batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Anya, tiwala rin ng PESA na patuloy ang pagpasok ng mga mamuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
10: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
11: Yeah.
10: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
1: Yan ang payag ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects anyang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
12: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
1: Yan ang payag ni Acciona Managing Director Ruben Camba.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, 5% discount sa piling pangunahing bilihin para sa seniors at PWDs o persons with disabilities ipatutupad sa ilalim ng Joint Administrative Order number 24-02. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Para sa mas abot kayang bilihin, makakakuha na ng 5% special discount ang senior citizen at PWD sa piling pangunahing bilihin. Alinsunod ito sa Joint Administrative Order number 2402 ng DTI, DA at DOE. Aabot sa 125 pesos kada linggo ang diskwento. Katumbas ito ng hanggang 2,500 na halaga ng produktong para sa basic necessities and prime commodities. Samantala, hindi naman maaaring ipunin ang hindi nagamit na diskwento. Ayon kay Senior Trade Industry Development Specialist Shirley R. Vasquez ng Department of Trade and Industry, ipapatupad ang no double discount rule kung saan isang discount lang na mas pabor sa mamimili ang gagamitin.
24: Kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na ang kupon ng double discount. Sa ganitong kaso, maaaring mag-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount. Subalit po ang membership card po ay libre. Lamang, umiiral po dito ang no double discount rule.
13: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ako si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
1: At sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa round of 32 ng WTA Italian Open matapos talunin si Wang Xinyu ng China. Mula Sports Radio 918, may ulat si Tim Tapales.
25: Dito muna ni Filipino tennis star Alex Ayala si Wang Xinyu ng China para umusad sa round of 32 ng 2026 WTA 1000 Italian Open gabi ng Biyernes sa Rome, Italy. Nagdala ng 6-4-6-3 win ang top Filipino netter kontra sa kanyang Chinese rival sa kanilang ikalawang beses na pagtatagpo. Makakaharap bukas ni Ayala sa round of 32 si world number 2 Elina Rybakina ng Kazakhstan para sa pwesto sa last 16 ng kompetisyon. Mula Sports Radio, ako si Tim Tapales, nag-uulat pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre at Engineer Arnel Villamor, gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes at sa ating PBS Engineering Division, sa katuwang natin si Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 ng umaga.
11: Radyo Legacy
2: 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Up sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.